0: ogo ni fun baba ogo ni fun omo ogo ni fun oluwa olorun emi mimo o nbe nisisiyi be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aini pekun ami mo tun so le kan si pe ogo ni fun baba ogo ni fun omo ogo ni fun oluwa olorun emi mimo bi ti wa ti ko se o nbe nisisiyi be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aini pekun ami ayeraye nu ayeraye
1: kabiyesi re
0: imole ninu imole ogo ninu ogo agbara ninu agbara imole to mole ninu okunkun ti okunkun de le bori e baba mi eni mimo israeli ari iru ala egan ran tete pari pari ola porogodo oba ijile ife ato farati bi oke oba ta npe nle turn down laju oba ta npe laju turn down nile arugbo ojo adagba mo tepa adagba mo lo glass olorun iyanu wa oba ni lalejo foni lenu nti o je oran mo ni she fire ti eni mimo israeli gba ope wa
1: amen
0: olorun to pade onisun eje ti isun eje gbe yawo aye raye ninu awon orun oba to pade ara gada ati were salo baba mi o eni mimo israeli olorun iyanu adupe fun ori ofe to fi fun wa lati ti times day ojo kewa ninu osu kesan odun 2026 oba awon oba gba ope wa
1: amen
0: eni mimo israeli gba yin wa o ajiki ajige olorun apirire iranlowo alaini reti oko awon opo baba awon alaini baba aya alaini aya omo alaini lomo olorun iyanu ase yo wu olorun topo ni ipa ati agbara oba to le pa ti o se n to le ji oba to le ji ti o si baba nla en to le pa eni ta ti sigbo olorun ti o mu ton da pada soju ona eni mo israeli gba ope wa o ogo ni fọlọrun loke orun titi aye la o ma yin titi aye la o ma gbe yin ga lori gbogbo okan ta jo lori ofi ati pade awon to ti ji awon to tun ma ran emi mo si lati lo ta won ji awon to ti ji ti oni pada sun afigba ta ba tun pari eto baba omo emi mo gbogbo okan to ni ise yi fun lati ni studio yi titi to fi lo de gbogbo agba la aye lanfi ogo fun oruko mimo yin ni oruko Jesu olorun gba ope wa
1: amen
0: olorun iyanu awa yin o olorun wa awa nje wore pe
1: iwo oluwa
0: olorun awa yin o awa gbe oga o titi lai lai la ma fogo fun oruko mimo yin ni asale idaji kan pelu oluwa ni ojo kewa ni osu kesan ni odun 2026 eni mimo israeli e lo saju wa
1: amen
0: e wa pelu wa
1: amen
0: ke keyin wa
1: amen
0: o de ma yin
1: amen
0: a o ma gbe yin ga eyin ni oro to ti wa lati ti ko se e ton be ni sisiyi nigba ta ye otun ni simo e ton wa oro ti o le pare oro ti o le ti oro ti o le sa oya esura yin jade
1: amen
0: a fe ri yin lẹkun rere a fe gbo yin ni iyanu olorun ise be
1: amen
0: o de ti ri be
1: amen
0: ogo ni fun olorun lo
1: ke orun
0: sebi ti tobi ni oluwa o si ni iyin pupo pupo awa ma ri di si ni ti tobi re iran kan yo ma yin ise re de keji yo si ma soro ise agbara re ani emi o soro iyin olanla re ti o di ogo ati ti ise iyanu re eniyan o si ma soro agbara ise re ti o ni eru emi o si ma kori mo si ma royin ti tobi re wo ma soro iranti ore re pupo pupo wo si ma kori ododo re olori ofe ni oluwa o kun fun anu o si lo lati binu o si ni anu pupo pupo pẹ̀lú psalm 145 tí mo fi wọlé yìí láti ẹsẹ̀ ìkẹta yẹn òní mo fi sọ pé ìjálá jẹ́ àyè bàbá yẹn.
1: títóbi lọba tó fínú afẹ́fẹ́ sẹ́lẹ̀ ooo títóbi ní ìṣẹ̀dá ọba tó ń gbénú pẹ̀kún ọ̀run iro nla o lodu mare la gbogbo aye ja ti gbo ti ju mi titi le le le le o la so ogun ola baba nfe le le le le le le ninu jungbon jungbon jungbon jungbon jungbon ni baba ti hun sara rindin oba ta ori ita ri si owo re nigba

0: se pe sibe oluwa si to dara
1: oluwa dara
0: ko si n ta le soju pe olorun seun olorun seun ajodun akorin great pastor solemnness bible church international do ajodun akor a fe yin lohun lojo yen
1: be ni sir
0: teyan ba yin lohun ki lo ma nsele
1: teyan ba yin olorun eyan ma fa owo olorun si sile lati bo agbo oro eyan
0: olorun ma nso kale fun rara re ta ba yin lohun
1: be ni sir
0: yato si ta ba ngbadura to je pe angeli ni o mo ran lo ma da won adua lo ma fun lo ma fesi lo ma fesi lo fun won ni nkan bayi olorun fun rara ni mo dide ayayayaya lo le ojo wo ni eto pataki ma waye
1: o ma waye ni on the 13th
0: yen sunday to nbo yi sunday to nbo yi lagbara lowo olorun sunday to nbo yi lagu melo
1: ni ago 11 lo ma bere ninu gbogan Green Pastures Holiness Bible Church International ni Ogungbade
0: bo ni yan se le debe to en ba fe gbe member to fe gbe moto wa en ti o debe ri tabe en to je pe o ba ti e ti debe ri to ti pe die
1: ibi ti oni si ni teyan ba nbo lati Iwo Road eyan le eyan gbe moto yan eyan so ni Adegbayi eyan cross si
0: other side of the road lati Iwo Road
1: lati ona Iwo Road across yan wo Adegbayi yan cross si Obat ilepo Obat eyan wa gbe okada lo si Oju Oluwa Church
0: yen fun awon to ba je pe won fe wo moto wa
1: be ni
0: sugbe ni ba ngbe moto ti e bo bo yo si wole
1: moto re bo o na le gba ona yen te ni to wa ni bi waju Obat yen
0: ona
1: yen lo
0: lo jade
1: sogungbade
0: to ba ti so pe church Oju Oluwa church Oju Oluwa
1: church Oju Oluwa
0: awon eyan pe church Oju Oluwa nitori pe ibe l'Olorun fi emi kale si bi Oluso Agutan
1: be ni
0: se eh ki se pe ijo baba wa ni o ijo baba wa tin be l'Olorun ni adupe a fe se ajodun akorin akorin fe sajodun se eyin nikan akorin nikan ni o mo akorin jo yin abe awon olorin emi mi tun ma darapo ta jo yin lohun
1: ati pe awon olorin emi lopo to je wi pe a jo yin olorun papo ki se awa nikan a si tun pe awon eyan na o atokunrin atobirin
0: ona mo fe so pe irufi awon wo le nfe nbe
1: gbogbo eyan ni o
0: ti oba na le wa yin lohun
1: oba le wa ijoye
0: le wa
1: omode le wa agbalagba le wa
0: awon alase le wa
1: be
0: ni awon to ti da fun tan ti won fe o baje
1: be ni
0: won le wa
1: be ni
0: awon to tun reti pe awon fe ko tun da ju bo se wa lo awon na le wa yin lorun yen ni pe eyan pon nbe le lojo ta nwi yi
1: be ni akori re na ni bless the lord oh my soul
0: fi ibukun fun oluwa iwo kan mi ayayaya fi ibukun gbogbo eyin te ngbo wa nle okan yin ma fi ibukun fun oluwa
1: amen
0: okan gbogbo amo lo ma fi ibukun fun oluwa be lohun tin be ti emi e wa gbogbo awa eniyan to wa lorile ede yi okan wa ma fi ibukun fun oluwa loruko jesu christi ti nasareti ba ti fe yin olorun e gbo mi dara dara ko si ru aisan to le wa nu ago ara eniyan to ba le yin lohun aisan yin a lo
1: beni
0: tori pe satani ni ketete yan ba tin roju to nsun kun to kan mi loju inu satani o mo dun alowo mi ba owo satani o ni ba wo to wa nle atawa na ati gbogbo kan to ngbo wa owo satani o ni ba wa iyan ni wi pe sugbon bi eyan ba yin olorun inu re a baje satani inu satani a baje awa yi pada ku leyin eyan loruko baba tomo ti e mo gbogbo eyin ta jo pade yin lohun ateyin to pe ti e ni le wa te ranse ni lori oro emi ati atan omo wa inu satani omo baje ni satani o ni dunu lori oro wa o mo fe ki gbogbo eyin eyan te lori ofe ati gbo eto yi te ba le lori ofe ati darapo mo wa ni ojo sunday to nbo yi ijo yi ibi ti olorun fi awa na se je ka jo wa ye olorun si e je ka jo wa pon olorun le e je ka jo wa gbe olorun leke lati pe ki olorun ko le yin ara re logo ninu aye emi kankan wa lorile ide ina olohun ade yin re logo inu letter ti n gbo mi olohun ayin re logo e wa tun so wi pe e fe se launching musical instrument yen ni pe e fe se akujopo fun en wa ironlowo fun atileyin irinse lati yin olorun lati yin olorun oda emmanuel taiwo adegoke god bless you o labode abose de adeniran god bless you kao de oloye de god bless you e se won ni nigeria oni baje wi pe nigeria o ma da loruko jesu awata fe loruko jesu akuku serere loruko olorun awon mo wa serere loruko jesu baba ami mama wa ti e n ba wa soro yi eyin akorin ti gbaradi pelu ore ofe olorun ninu adura ninu ipale mo orin lolokan ojo kan ti se pe ba pe awon orin to je pe enikan ti kokoko ta ti mama awon
1: otun
0: awon mi te tu ti compose olorun ti ran yin lo lati compose e wa fe se akujopo e fe se pe e fe iran lowo ati atileyin olorun
1: ni
0: fun ohun elo orin ohun elo orin ko seni to yin lohun ko seni tun da si oro olorun to lohun ki da si oro ti e to lohun ki yin ran logun nu aye e kalawo eyan ba fe ran lowo gbogbo eyan ko lo le wa o abi mo pe ti gbogbo eyan ba wa se be le gba gbogbo eyan gbogbo eyan ni wa sugbon kini kan temi ma nso ni yi ma ni pe nipa irere irere ta ba so pe ka jade lo ka lo kede irere fun gbogbo eda awon nkan meta kan se pataki to le ta le mu jade ale fi adura wa jade lo a de ni ko le osugba de ngbadura fa won to wa ni papa ikeji ni pe ale fi owo wa ka fi jade lo awa o lo sugbon a fowo wa a fi ran awon eyan lo e keta ni wi pe ale tun fi awon oyin ni wa elomi bayi ninu ogba re moto bi ogun lo wa nbe gbogbo e o de di garawa to di ojile to baya na ni awa kan si wa to je pe a nilu oko fun irere ni gbeduko kaakiri kaakiri be ba mu kan ta meji nbe ibi kibi ta ba ti lo kede irere eyin na ti wa nbe niyan eyin na ti nsise yen eyin to ba je pe awon eyan ba decide mo fe ran yin lowo na awon na pe o da bo ni le wa o sugbon awa na le fi lowo si nkan to nsele yi account wo ni won le ba yin ju nkan kan si fun tori yen to je pe ma ti ju si le ma fun ni list e mo mo pe e ti nse be tele tele na te ti ni list gbo awon to nju nkan jade yes
1: account number ti a ma te ma fi ran wa lowo lati te ma fi owo si na ni
0: 20 97 97 37 30 26
1: o ma gbe oruko adeola
0: adeola
1: adeyeba adeyeba adeola uba
0: beni amọ mọ se be nitori pe awon akorin ni won se ajodun a si fe ki owo igbeyawo ko papọ mo ti so mo loruko baba la fi oruko tosi ta fi gbe jade tabuju oluwa gbe jade e ri wi pe eyin o le mo sugbon yo clear si won yo clear as everybody intend e fe se emi na mo wi pe gbogbo eni keni to ba lowo sinu e oni ta lo kokko se fun mi temi o ni san fun pada emi mo wi pe olorun ma bukun fun eni kokko mo de mo gbogbo eyin te n gbo eto yi si alaanu bibili so pe ohun o je alaanu si oni ojurere ohun o je olojurere o wa ni si ororo ohun na yo je ororo olorun oni ko roju si wa o olorun yo ma bukun fun eni kokko wa e ma dupe lowo awon eyan to ni mo mo wi pe ka ni pe owo yin ba ni account number yen wa ba mo pe ni awon kankan o ti fe ma ju oye tan ba ni elo lo kere ju tawon yen le fi ranse elo lo po ju tawon yen le fi ranse
1: ko si
0: ye to kere ju ko si ye to po ju
1: ni wi pe oninu dudun olore
0: olorun wa fe oninu dudun olore
1: olorun si mo kan wa o mo account balance wa
0: olorun mo account balance wa
1: be ni
0: ya itunde
1: sin tolorun mo nipa eyan
0: ijala jesu olorun ma kan balance re o olorun ma kan balance mi temi na eh pe ko so n to kereju ko de so n to tobi jo e se baba le nikan to ba ti e pe yin pe to ba fe pe yin pe e mo ni moto kan temi te se o le wulo
1: fun
0: yin
1: yo wulo
0: e so number ti won le pe si e so number tabe ni to ba ti fi owo ranse si yin to de fe boya ke fi le mo amu send yin bye bye you number ti won le pe
1: 081 081 36 36 39 39 59 59 59
0: ebere ese je bere
1: 081 081
0: yes
1: 30 36 36 39 39 59 59 91 91
0: lekan si
1: 081 081 36 36 39 39 59 59 59 91 91 91
0: o da eh eh je si opoju si ko pe bayi 081 36 39 59 91 081 36 39 59 91 account number ti won le le pe fi nkan si tori pe so pe Adeola Adeyeba UBA ni o UBA 20 97 38 30 26 oni account number ti eni ba won fi nkan ranse si lagbara lowo Olorun Olorun yo mo riri yin Olorun yo de ma sanu fun eni kokan wa bibeli ni pe ibukun ni fun awon to sanu tori pe won ma ra anu gba Olorun ma gbe yin na jide ijo yin ati bi kibi te soju ile ise yin ko ni baje e dupe lowo awon eyan e dupe ke si dupe lowo management lagelu ti won faye le igba wa
1: a dupe lowo Olorun la koko asi tun dupe lori lagelu FM alakoso ati awon osise adupe nitori pe eyin na le gba wa laye ati tun dupe lowo daddy wa Olorun a ma tun agbara yin se adupe lowo gbogbo awon eyan wa okunrin lobirin te wa nile gbadura wi pe e ma po si
0: amen
1: se nse fun Olorun loruko Jesu iyanu o ma ma sele ni
0: amen
1: ba se jo yin Olorun gbogbo eyin te wa na ba se jo yin Olorun papo loruko Jesu n biyin ko ni tanu aye wa
0: amen
1: loruko Jesu a ma po si o mo dupe o lori fun mommy wa na tan wa nile pe Olorun a ma tun kun won se
0: amen o
1: loruko Jesu
0: ago mele le so pe eto yi ma bere ni ojo Sunday ta fe mu yin
1: o ma bere ni ago mewa laaro
0: ago mewa ka sa so pe gba mu yin to ra mu mi na fe lo church ti won ka ni pe bi ago mokala mejila ta mi yan ba nde
1: o
0: ma
1: ke si
0: no program ki pe won le ba yin won ba yin ni
1: won ba wa nbe tori pe ayin Olorun di
0: ayin Olorun titi di role lagbara lowo Olorun lori omo yen to ba wa yin Olorun Olorun yo yin re logo lori ise yen to wa yin Olorun Olorun ayin re logo inu ago ara re yen to fe yin Olorun Olorun ayin re logo o le yin Olorun nipa wiwa o le yin Olorun nipa riranse si won won ti so lekan si loruko aba tomo ti emi mo ojo na yo je ojo ayo oju ode ni ti yin loruko aba tomo ti emi mo e se gan ni lekan si oruko yin
1: oruko mi ni Babatunde Idowumeri
0: Babatunde Idowumeri e ba ki gbogbo awon akorin te wa soju fun o mo mo ri pe o ye ki gbogbo won wa si studio loni sugbon boya leyin te ba se program itan gbogbo yin o wa si studio wa dupe lowo awon eyan te gbe ohun elo orin wa te wa dupe lowo awon eyan Olorun a de se be o a de se ju be lo Jesu Oluwa wa e se bayi ka lo si abala wo la fe lo o e je ka sare gbo eri laarin iseju melo kan eri this itunu eri abala eri la fe lo bayi laarin iseju melo meji si meta arakunrin abekuta ta n gbo eri won bo yen won a pe won ni isin lagbara olomode mo wi pe awon na won wo atalat pelu wa

0: sọkalẹ̀ látorí òkè lẹ́yìn ọjọ́ méjìlélógún Jesus formation ìyípadà làkúrí ìtọ́dún yìí o gbogbo ènìyàn tí ayé máa bọ̀ ìṣòro tó máa wáyé lọ́jọ́ sẹ́ni september 13 lọ́dún yìí ìyànà tó wà lé epo pampa filling station tó wà lórí bridge wo road lálójú kọjá àjọǹkú ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ rẹ̀ wọlé ẹgbẹ̀rẹ̀ ìjọ ọlọ́run kankan aago mẹ́jọ alẹ́ ní ṣòwò ti bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ̀rún méjì 2000 Prophet Zuma, anti bebelo, ekbe 090-520-2724. Yes, we tire de kajo bade nebe.
1: Gbogbo eyin te ba ni ore ofe, mo layo lati so fun yin pe mi ojo Sunday ose tutun ta wo yi, obi ni Oluwa ran mi bole latori oke. O ma ni agbara o. Mi o mọ bi mo se le so fun oju bayi lo laaro isugbọn wo bi lati ogoji ojo le meji ni Oluwa ti ran mi sinu iju yi fun adua ati awe to ni agbara wo bi bi mo ba ti n bole mama wonu ipade ni ojo Sunday yen pelu ogologo awe eniyan wo bi ki se ajoji mo gbogbo eni ti o n gbe ni ilu Ibadan ni won ti gbo eleyi pe ipade ti eniyan o gbodo ma wa nu eni baba mi ran mi si aye gbogbo eyin ti e n gbe ni Ibadan e wo bi ipade to gbodo fi akoko re le fun lati darapo si ni ojo Sunday lati ago mejo ale titi di ago marun ni idaji kutukutu ni ipade yen yo ma waye eyin te ni ore ofe e wo bi sa ohun to da ju ni pe iwo na wo ni ipade yen Oluwa ran mi pe omo iwo ni wa fun awon eniyan ni ororo ati oyin ni ofe gbogbo eni to ba wonu ipade yen mo layo lati so fun o pe iwo na wa gba ororo ati oyin wa de pada wa fun eri be ni sa e kiesi eyin kan wa bi iru ipade to ye ko wa ni e je so bayi pe oru ma de gbagbere o gbogbo eyin ti won da ise yin duro obi lo o je ki oja re lo bo ti fe won ti so ise re di gbese mo lowo o se wa gba oyin ati ororo lowo mi e kiesi sa eyin ti won o je le oko won fi ale si ara re o se wa gba ororo ati oyin adua ni owo mi ogoje ojo le meji ni baba mi ti ran mi pe ki ma gbadua si ohun fe tun ayanmoyan fun awon eniyan so o to ni agbara ni iwo na wo be ofe ni won ma fun ni ojo Sunday ni ilu Ibadan e je so bayi gbogbo eyin ti e fe raye lati le joko ninu ipade e ma gba oniyanju pe ko tete be ngba ati ago meji osan e sa ni awon eyan ti ma wole sinu ipade e be ni sa o di ago mejo ale ka to bere looto sugbon ngba ti o ba fi di ago mefa ni irole gbogbo agaye yo ti ko fun ero so ti won na ba lori ofe je gba oniyanju tete debi ipade o ma ni agbara ipade ma ni gbagbe ni gbogbo eyin te ba ni ore ofe e wonu ipade yen ke wo ti adani waye yo se ni ojo Sunday ni ilu Ibadan o ma ko fun agba Olorun e je juwe fun eyin kan ki to pe number ti e le ba pe fun ijuwe ni ojo Sunday ose yi ni o ago mejo ale ipade majemu to papo mo ojo ibi wo yi now e wo bi gbogbo eyin te ba darapo iworo odule nbo now te ba ti dori bridge iworo ma se mistake ki se under bridge ori bridge iworo lori bridge loke now wa koju bi igba teyan lo si ojo wa ma bo bi po lo si general gas bi po lo express yen se lo si general gas to lo si ojo yen wa ma bo waju be wa koja ile epo Roswale be ni sa wa wa dele epo elekeji Poplar filling station be ni egbe ile epo yen ni street church wa wole legbe ile epo yen wa ti ri awon eyan tan lo church abi ko beere lowo enikeni pe church Olorun kankan ni mo lo wa juwe fun e wa lowo e fun e pe o niyan lokan iwo na darapo ni ojo Sunday isoro ni ago mejo ale si ago marun ni aro kutukutu o de ma ko fun agbara gbogbo eya ara ilu Ibadan ri pe iwo na darapo number ilo le pe pe wuli ẹjúwe fún mi bí màá ti débi ìpàdé 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24. Thank you. God bless you.

gbogbo le o o se mo ki gbe Jesu ma se mo dupe bi to tin mu mi bo mo da ogo pada fun Olorun titi aye ni mama yin o ogo ogo ogo ogo ogo fun Mesaya ugbe yin omo Olorun ki lo fe gan ki lo fe ko se fun bo se dobale yen to mo ki laro o ya so so ni seju kan ba Olorun wi even to ba fe gbowo loni ba wi oba eleti lukara bi ajere ni mo ti so ko si nto bere ti o le se niwon igba to ba ti le fi aye re fun bibeli ni e wa ijobo run na ati ododo re o ni gbogbo iyoku a o fi fun yin emi ni mo fe travel ni emi mo fe bere oja ni emi mo fe kole ni mo fe marry ni mo fe bimo ni gbogbo yen lo kere sami ni teyin je e bere ba se jojo bale yen Jesu oluwa wa injo le dide ni bi to wa mo fe ka fun oke ka ki hallelujah nla mesan bo su se n koja lo bo baba wa ke aye asan pelu nti mo wo ni waju yi Olorun ba n gbo osu ye tan laarin ojo meji sira won owo Olorun yo si to kan yin ti o koja oye yin so where are you somebody stand up and shout na hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah so le si ogo meta ogo ogo ogo fun Mesaya gbogbo eyan ara Sona Church pepe yo pon mo Sona Church laaro yi awon eyan bo ni awon Sona Churches ni gbogbo bi ti awon church wa wa e lo se nti mo ni ki won se ba se mu lana de se mu nbe ani fun ani gba isin ta ba se laarin ago mejo si ago mewa abo o ti to you say no gbogbo eyin pastor o ti to ba yen na and gbogbo eyin pastor e mo gbagbe nti mo ni ke fun awon eyan loni e make sure pe fi le won lowo to ba wa di ojo sunday gbogbo eyin omo Olorun kakakiri ni gbogbo Sona Church ati ni wema ni o e mo wule le nbo nbadan awon ta labadan o duro ni badan gbogbo wo wa nwema and gbogbo eyin te wa

ni mo nja yin ton ninu emi se ranti mo ni eje ki alaju wa spiritually mo ni eje ka laju wa spiritually ka laju wa ninu emi se ranti pe mo nja yin ton abi ti gbagbe se wori la ro yi mo fe wa ja wa ton mo fe ka laju wa physically ah e fara bale ke gbo mi la ro yi o e fara bale ke gbo mi o e fara bale ke gbo mi daada o ti ma ni ke laju yin ninu emi spiritually ni jejo to ba de die ose to tele leni ti mo ni ke je ka gbiyanju ka laju wa ninu ara physically e se o sinbe e fara bale ke gbo mi o if you can't blow me you akoko no se gbogbo nkan te ba gbo boya eri lori social media advert le gbo lori radio tabi television ori facebook nkan kan leti ri leti gbo mo fe fi akoko yi beyin mo fe fi royin pe e ma so pe o to ni kan yen o e de ma so pe iro ni e ma gba pe oto ni te gbo e de ma gba pe iro ni bo ki le ma se e gbiyanju e boju yi de dobe gogogogogo e lo be e gbera ton ba lo office e lo sibe e bere awon eri ma je ni niso awon evidences te ba le bere okay agbon kokon te post social media agbon kokon te so lori radio ni la se wa ejo yato si nta agbo se kokon wa ta le ri to le back nkan te so to le back up e bere fun ele keji e gbo mi dada o anta property tale taile papa oro to ni se pelu olohun pelu oro ile e fara bale gbo mi o emi o ba ile ise kankan wi o mi so pe gbogbo ile ise tun tale ni o sugbon eje ka kan jo wo e kan je ka jo wo ka jo sira wa leti sira wa niye nigba ti won so pe ile kan ri plot kan 1 million naira fun apere tun wa ni oke o e le kan kokon mu 100,000 50,000 le lenu e o ke ma so yoku die die e fara bale gbo mi o won wa ni ninu 1 million yen o e le 100,000 e le 50,000 ta ba ti wa sun initial deposit yen o 100,000 50,000 e gba e kuka o egba gas yo egba television egba radio egba phone o kabisi le dumare se ki mato yin te ba ti lo rube te de ranfani ati gba nton ni ke gba o tumo si pe initial deposit te drop owo yen owo kan ti e gba owo nte drop na fun yin e ma gbo ta ba soro ile ohun to ni se pelu ile wo ye ko tele gege bi ebun ba kun ni te ba ti ra o e gba block 3000 e gba cement 50 bags o e gba yanrin oko mejo o e gba okuta oko merin la o se mo po ni se pelu ara won o lo pelu ara won sugbon bi tan ba ti so be emi o so pe e mo se mi ni ro ni o emi kan so pe je ka kan la oju wa o se se o ko je pe radio te gba ninu 200,000 te kule ni 1 million owo radio te kule emi owo radio tan fun lebun tabi owo gas cooker te tan fun gege bi ebun owo re na lowo te kule yen eja laju wa le ni so o eja laju wa mejeje bayi kashikiri kala e ma tele legova e ma je kan yin ni gan mo be yin

0: ma te mi yo dede aye re yo dara omo mi yo sare aye re yo goku ona yo la fo mo mi ni oruko baba ni oruko otomo atemi mi mo gbogbo ibi ti mo ba de ni aye ti mo wa omo mi yo ra anugba emi na yo ra anugba be ni yo si mo fowo so ya o loruko oluwa oro mi yo se omo mi yo ye omo mi ko ni ku gbogbo omo to sonu baba mi yo wa won ri aye mi ko ni baje anu yo soro lori mi ati omo mi be ni yo ri yesu oluwa wa gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igururu kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agbogbo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agbogbo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agbogbo meta abo si agbogbo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele orun mi leyin yo dara fun yin o ko oro olorun wa ta aro yi o na ni ine oluwa psalm 127 o ni bi ko se pe oluwa
1: ko
0: e ma gbo en yo
1: bi ko se poluwa ba pa ilu na oluso si jilasan
0: oluso jilasan
1: ni asani fun eni to le ni kutu
0: en yo mo pe si wo mo tun be donje lala
1: ori be ni
0: o fi re fun olufe re loju orun
1: biyesi
0: omo omo omo omo eyan ko lo lomo en ba lo n fe fi omo da o laamu o fe de olorun laamu ni aye o ni fo omo da o laamu awon omo ni ni oluwa wo mi ko le mo pe omo eyan ko lo lomo oluwa lo lomo awon iko to ka wa to je pe omo ba ja sinu re ko ni kan lapa ko ni kan lese ni abule isaga lodun yen lohun omo benin kan be won

wo mi sa so ngboro mi ogboro mi dada sa nigba na o wa nso yi pe awon omo nini oluwa omo anu lere bo fati ri lowo alagbara be a ibi bayi na ti value omo o ri ni awon ilu oyinbo wo nkan sa omo wa ka sonu ni London helicopter bi meje nlo jade sita ti an wo omo kaakiri kia kia won ti ri omo nibi ti omo sonu si mama omo ri oni sonu o omo temi na oni sonu wa lo ni ba o gbogbo awon ti adanwo ba olorun ko tu won ninu olorun ko wa ogo won pada ko ba won wa jade mo gbadura ire o soro lori re brother oluwa ni kin gbe adura kale fun abo to peye abo latorun oni o won ma serikeset kan be a npe ni up nigeria up

0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Praise the living Jesus.
1: Hallelujah.
0: Ma dupe lowo Olorun to pa wa mo ko da wa si fun ori ofe anu abo ati da si wa laye ati wa laye ki Oluwa ko se Olorun Olori ofe ni mojo lo baba wa ipa wa leyin wa oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu baba se egba ope wa asunayo ajini isegun agbowo o se gbe alaju o se la oja fo loju oja ni soki asase ayo ran wa ogun ruru wa lo baba dupe se egba ope ebima egba ope wa oba oba egba ope wa bi ojumo ni se mo ojumo re ko je fun wa gbogbo to je mo ebi loge loluwa yita gbogbo se ase pari okunkun to le gbonge loju awon eyan fun e loni baba oluwa so di asan ki yo duro ki yo se e mo to ka o baje o gbe mi ni isegun imo na di asan gbogbo kan to travel loro e ni sun agbara eje yo ni jingbe ibi toju olorun ese yo mo ni tebe ire to nbe losu kesan ko ni fo wa ara ko tu wa ara ko de wa ara ko ro wa iyanu sebe rede o sebe jesu oluwa wa
1: amen
0: program wa nlo lo die die o September program wa ta nso nipa re o mo tin lo die die o nlo die die ko ni pe pari mo iwo na wa try lati to wo ko ri pe rede oluwa loruko jesu yo dara fun wa hallelujah
1: hallelujah
0: ki la fe gbo loni sisin oluwa pelu owo ati beru mo wa ninu owe owe ori kerinla ese ketadini ogbon ki lo so nbe
1: iberu oluwa ni orisun ye lati kuro ninu keku iku ni opolopo eni eni ola oba
0: o ti to iberu oluwa ni kan yen mo fe lo ki lo de ti opolopo iberu oluwa won lati mo njo sin ni oluwa loni ninu wa iran ti wa yi o opolopo ko ti e si iberu oluwa mo ninu le jo sin ki de lo fa fonu ni ma fonu ni sa hey oro buruku ademu gbogbo nkan ire aye afi disturb nto lorun ninu church fonu pastor modun ta so no modun ti dikin o modun ti dikin ese o modun akol gbogbo amo sele ninu church abi bi won se fe lo gba ipe won mo kolura won ni ko wa si owo mimo ko si beru to to ninu agbojo lorun mo nta le se ni court a le se ni ejo ta lo bi e iwa ati fonu re fe lo gbategun lo gbe won ni Olorun ta nsin Olorun iberu ni Olorun to ni owo ni be to won asan aye yi o ko je ka fe mi le ta nsin mo elomi ti person ba fe gori ota ba yo mu gori ota ni o to ba ri pe won pin ba yo kan gba adura kan le pin o botanu o lo gba pe ni iye pe n to n pin eyen o jo Olorun re lo to de ye ko ri be because ebi dikinesi nsin pa de pastor leyin ko le tan lo gba pe be ni awon so nu pa de ara won ni le toilet se ki lo wa de ki lo je ki won kan ta wa africa ba la mo nlo la lo baje se ni lo yinbo won to be ko mo gba ko ni ni di ise lenu se won o to be e je ka ni beru olorun de ka lo se ni ta lo ni chapter 4 verse 10 ki lo so ni be pastor mi o ni bible phone ni bible re bo ba fe gori ota ba phone ma gbe gori ota ko le mu bibele oro olorun to je idayemi to je irinse re ko le mu gori pepe phone ina ni sa to de ye ko ri be ki lo so ni ta lo ni chapter 4 verse 10
1: ni ijo ti iwo duro niwaju oluwa olorun ni orebu
0: ninjo to odun laju olorun re lori oke orebu
1: nigba ti oluwa wi fun mi pe pe awon eniyan yi ijo fun mi
0: emi
1: o si mu won gbo oro mi ki won si ko le ma ko lati beru mi
0: se so n gbo oro olorun elu n to ba ti n gbo wa so ba yo mu fi fonu sere ni enikan ninjo kan o wa sodo akisomo ijo wa o cartoon lo n wo ninu fonu cartoon agbalagba n le gba ko niyan lowo ti o ye ko ri be agbalagba o ti wa carry the away o ti sora re nu le mo phone sere le mo wo film ni fo no church ko wa si beru olorun mo to be yen ka pada si fast 10 yen
1: ojo ti iwo duro ni waju oluwa
0: oluwa n ba mo se wi olorun re
1: ni le ti olorun fun mi pe
0: olorun fun mi
1: pe
0: awon eniyan yi
1: jo fun mi
0: ehn
1: emi o si mu won gbo oro mi
0: oluwa so fun mose pe awon eyan sodo mi ma mu mose lo so fa awon mose le be sígbà tí wọn bá lọ ṣọọṣì sóun ní sísìn wà sọ ọlọrun sóun gbọrọ ọlọrun.
1: Kí àwọn lè máa kọ́ àti bẹ̀rù mi ní ọjọ́ gbogbo.
0: Ǹjẹ́ wọ bẹ̀rù ọlọ́run ló ń jẹ ní fóònù rẹ̀ ń dún? O bẹ̀rù ọlọ́run ló ń sùn ní ṣọ́ọ̀ṣì? O bẹ̀rù ọlọ́run náà ìwà mímọ́ ló ń ṣe léyìí ló máa jẹ chingọ́mù àgbàlagbà mí bisikíìtì ni ó máa jẹ láì bó ṣe ń jẹ kúlíkúlí ló máa jẹ dọ́nọ̀tì nínú ṣọ́ọ̀ṣì láì sáfi ṣe ntẹ́ tó níwájú adájọ́ ayé tẹ́ ń ṣe níwájú ẹni tó ní ayàtọ̀run. Ẹ jẹ́ ká sọ Olúwa nínú ẹ̀wà mímọ́ pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run kádùn àlèbà máa gbà kí sùn àlèbà sí kíni o kò lè bà máa jẹ́ ìtẹ̀wọ́gbà.
1: Àti kí wọ́n lè máa kọ́ àwọn ọmọ wọn.
0: Nígbà tí wọ́n bá bẹ̀rù lọ́bí ọ̀rọ̀ tí mo sọ níjẹ̀jọ́ náà ni tó bá bẹ̀rù Ọlọ́run o kọ́ ọmọ rẹ̀ nílànà níbẹ̀rù Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ti wo bí gan ò ní bẹ̀rù Ọlọ́run àná pásítọ̀ mi bá débi pé tí wọ́n fẹ́ gorí ọ̀tá báyìí táwọn ti fóònù ni. mo gbe phone kale be mo gbe bible emi o ti eni bible phone ni bible odide ran so lon for that matter ki lo le to be bu nkan la mo abus lede nigeria wa il africa wa papa julo e je ka mo be sin sin oluwa ninu kini o pelu onwa ati iberu ka fi gbogbo nkan ti o ni la ri sile ohun asan aye teyan ba ku sin te ma gbe phone sinu po si re se ti phone ba ringi so ma gbo mo ko le gbo mo o ti tan na niyan iwo to le se without phone hello me 247 phone ni o le phone ni gba 1 million kile to su be ko le ka bi ko le o bibeli le kan so kile to su bi lo ade ninu le josin awon wa pa la pa lai wa iri wa nbe awa olorun gbadwa olorun o se mi burududo akoko to ngo mi bayi mo fe ko lo satun se ni kikun ki gbogbo awon lagos na de lo satun se papa jo en te pe lori ijo e lo stop we e gbe se en ona lesi pe ma ti fe wonu ski you must hold off your phone o to be ni court ko ni court case ko fe bo sinu gi ko ni phone re wa lapo e ko a mo ringi o ti rewon miran yato sitile o yato sitile won mi ti duro die gedegbe mi mo yoro sele won fun e melo melo wa le nton ni aye atorun to lagbara jaraju aye lo ta ni le beru re wa buruku leleyi o ni gbogbo le jo sen pata yanyan e je ka lo stop we wo aburuku bayi won lo je ko ti olorun ko di si adura wa mo je ko gbo ti wa mo tori pa wa gangan gan a beru olorun a de se fe re bi so na we eberu 1228 Hebrew 12:28. Ibo so ni be. Gbogbo kaluku an se le to wu won atomo njo atolori anybody wa le bara won wi mo kaluku an se nkan to wu won nigba ti o si kini o nigba ti o si beru olorun o se wa bu ati egbo ti tawon omo njo ewo ni tawon pastor won to pera won ni ran se olorun ki lo bi eni beru olorun Hebrew 12:28
1: nitori na bi a ba tin gba ile oba ti ko le mi e je ka ni ore ofe nipa yi ti awa ma se olorun ni itewogba pelu owo ati iberu
0: pelu owo
1: pelu owo ati iberu re
0: nitori na bi awa ti se n gba ile oba ti a ko le mi je ka ni ori ofe nipa eyi ti awa ma n sin olorun ni itewogba pelu owo ati iberu re je ka so olorun ninu iberu ko si beru ni josin ma leni olorun ti ma se ma so be yo mo sun ni rai elu yo mo je chin gomu elomi je biscuit ni elomi o mo rojo ni elomi ejo ni o lo mo ro yoko mi to yoko lo joko to re re eku jo meta alaafia lewa ninu ile ijo sin to ye ko ri be e je ka so lorun ninu kini o ninu iberu ninu owo opolopo orun ni ra ko ma ti joko ni church se ju marun ni yo mo sun ni fast 29 kilo wi nitori pe
1: olorun
0: wa ina ati na to mo jo ni run ni olorun mo je ka ri bi mi olorun ni oruko jesu ni ri bi je ka pa gbo nkan won yi ti o n to ron ta wa nke pe olorun te fo yepere mu olorun te beru re yi olorun te de sin lewa wa mi ma ri ina ki lo pe o ina ajo ni run ti binu re ba de tan ipa pastor gun ni le ka ti ni ba de tan gba woli kan kun ni le ka opolopo pastor ti jo eni kan so je ko ni ka to ba ka to ri odun marun nisin mi ni ri bele ni church mo olorun ni je ko sele se mi emi mo gbe bele ni church ni ipad ni phone ni mo ni ara o ko so mo to gba bele lowo mi ewu gbe aye ti bo ti gba bible lowo opolopo woli ipad ni ibele olorun gan gan te pa won kan je ya fun awon kan kule lori won o lo mo je ka lo si bi kan awon odi agbagba baba pastor baba ti awon ko baba ni oluwa ni won awon baba agbalagba ngba ti a fe se kini en ti a fe se se so mo lo ko ni abi won fe soro odo olorun fun kini fa ori phone ni won tin ka iru ba mi mo gbon pe he ton baba ina this age ki lo mu bibeli won lati mo le lo ko mi mo ma gba bibeli sori phone mi ni be ni bibeli mi o gboro mu ko si ti mo lo ti mi bi mo gbe lo ti mo jade lo si gboro lasun bibeli awa nu bagi bibeli nta lo ni loju ohun asa yo de ti wa loju ibaja yo de ti wa loju ki lo de ariwo fi po ninu lesin ti ko wa si owo to mo to to ninu ile oluwa mo awon ko ro mo si won mo je chingom won mo je biscuit o so mo ba la won ja won te to mo ja saye ninu ile oluwa e je ka lo si atun to ka si oluwa ninu ewa mi mo ati beru ninu ile oluwa ki gbo kan ko si kini ko pa lolo ko mo si gbe mi si omi oto ko si ko mo si ruke rudo ko mo si wa baje kankan won aye sin gbogbo kaluku n se leto wo ni ai mo yo di ninu church ai mo ye binu àìmọye ìjà àìmọye aṣọ àìmọye nínú bí ni kí ló sọ nínú òwe lipsticku 1930 kí lọ sọ ń bẹ.
1: kí ẹyin ko ma pa ojo isinmi mi mo
0: e mo po ojo isinmi oluwa mo opolopo yo mo wa go mo ma fun pastor ni iseju to ma lori tope ni o ti fun lojo mo ni di saturday captain to wa ojo kan to ni ka fi josin fun o tun bi eninu olohun sanu e e lo bi akanju ko church ni an time ti lo mo ti pe ju church ahun an ko gbogbo every first sunday kalku mo pe church lo ni o da ni yara ki lo lo le un fe lo mo isinmi lo fe lo mo pipi akuntola se wo lo le ni are ni gbogbo number ti ese me fan ase se ki sawon omo re atoko ati awu ti ya ya ya won ti no le niyan o fe lo mo danu nje o fe lo mo sin mi lojo kan to ba ni ko fi josin fun le dare o rojo olorun aha
1: ki eyin ko si ma bowo fun bi mimo mi
0: e gbodo bowo fun bi mo to ba je mo ido ti e mu ko like haleluya elomi amu pampas omo yo bo yo fi si bi kan lari ayika church aye no kan fan do ye lo wo paper lai lonu pelebe lele no gogoro o je tawon mo to mo lu gan to mo lu be me to mo lu kini church yen e lo sun mo mo te ma lu be me te ma lu gan te ma lu lu enu wo mo nu yo mo run ni ra ilowo gogoro mi mu ah o ma se o imi o ti mu boyo o to lojo si fe ledu ma re gbogbo re a mo gba ni o de fe lojo si fe olorun o de fe joko olorun ko gba ro de fe ojo olorun ninu apo re gangan ogogoro pele be wa nbe yo si bo toilet yo ti lo mu yo yo ti wa leri buruku agare ma se praise na gan te ma se so ru won ti so oru yin won so di oru agbere oru yin won so di oru ese be pe nle church igbomi na ayika church mi won to ti nibe ninu nigba te ma sajodun tan gbogbo ayika church oti ni won mo se kini o ni won mo fi mo sajodun to ye ko ri be nugo asi o kankan mo nuba e je ka sa tun se o e je ka sa tun se o olorun o fe o aha
1: emi ni oluwa
0: emi ni oluwa
1: ma se yi pada to awon ti se
0: o ti to da eru olorun ko pa ofin re mo je ka pade sinu we juda ori kan na ni juda ni chapter 1 verse 6 kilo so
1: te
0: awon ti o beru olorun ti won toju ko lawon ewo nkan to gbeyin won juda 1:6-7 aha ati awon angeli ti ko toju ipo won sugbon ti won fi sile awon ni apamo ninu ewon ni o aini pekun ni sale okunkun de ojo nla ni ah ojo dajo ju eru awon won che ni won pelu seke seke na won pa won mo sisa lo run apade ko to o ti si dajo won o oto dojo dajo o won wa ni iyadisin te won so adura te nta oti te fi ola so won te nta itakuta lai ka so si ibinu olorun le nwa kiri e lo stop we oruko jesa ni ribinu olorun kini apo ni ti mo so ni pe sisin olorun ni kini o ninu iberu pelu owo esin pelu beru ati o ke fi owo fun olorun lorun ko wa ni mo baba wi pe se egba ope o agbara tun se bela to ri olori lori ohun eyan fi sinu aye wa e dariji n ka de se niwaju adajo ita wa se niwaju re olu e dariji wa e ma binu se wa e mi a tun se je ko wonu aye ile ologo mo ja kuna re gbugbu okan to n sa esan egba alaṣa egba idade omi ola ye pada ko de aye jesu ko se iya ko se agbara ko se ambe mo ko ye mo ko ko se iye jesu oluwa wa praise the lord gbugbu programs aran so pata ko ye pada gbugbu ojo monday bible lecture ni eko ro olorun to ye koroko ni le dago mefa role si meje abale gbogbo ojo to si de pata yanyan la gbogbo mesan ro si ago meji la osun ni an ko ni wakati yanu iwo na wa to ko ri pe rere loluwa ni gbogbo ojo wednesday ni role ago 5 si ago meje abo ni gbogbo ojo to jan ko ojo alami si awon disciples lo ni program yin won fi ma se soro ni lati fa darun ni peji po lowo gbogbo first friday and last friday ati mo se soro ni ezugbon le njo meta si stop so yin tin ba die na ti ta tun ti ma bere pada ni ekun rere gbogbo ojo sunday tan pe lojo ologo agogo mejo la nbere eko ni ojo simi tan pe ni sunday school class agogo mejo si agogo mesun latago mesun di batola batwa le la nbere sun ojo oluwa won na ti wa dan ko ri pe rere oluwa ile ologa ni kuna re number mi le 0702596601
2: nigbagbọ wípé ẹ ti di alábùkún fún nípa ọ̀rọ̀ náà nípasẹ̀ prophetess Esther Oluwakemi Adebayo ti Christ Follower Evangelical Ministry aka New Glory along Ojo Ekun Road behind Baba Olora bus stop Odo Ọna Ilewe Ibadan ẹtún pàdé wa ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ kí oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ kó tó fún wa lórúkọ Jésù amen.

kama akira wa gudada wa igbogbo bi te tin lafa ni lati ma gbo ikani yo ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo ke ile vala vala le ni le ibadan oya je kama leto royin re daraya ni ti butoro agba nla aye lolede wa Nigeria ni pinle oye ati ni ezeguku ni adupe fọlọrun oba anu o Ele to so ala layu ati alafia iyen lana akede ti wa dori pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kesira baka na leni eni gangan lojo kewa iyen ninu osu kesa odun 2026 gbogbo adawole galuku wa lo ma yori si ere o gbogbo agbawo ta la ma ra anu olohun gba o ni lo bibo wa o ni bi araye nu a o de ni baraye fawati ije imu wa olohun o ni visibi to nira baka na gbogbo awon to wa ni dubule ze patapata o le janu le tabi ko jale iwosan ni olohun oba anu bayi o n gangan lo ba iwosan a mu yin laada ẹsẹ yin ba ile fidide emi ni gangan mo wa lori eto laro teni o itunu dixon ọmọ alaja o gẹni mi fi dawa ti o mo jẹ kẹlẹ ọmọ ti mo gbada.

said, y'all better. Lato lebe wa Nigeria lakpa abyo. E bari ba zambari babu. Hey, egbi agbabo alo di tiger. Di tigres. Iku agboja lobiri. Bolu alofo wadju sakbare. Baban soni ba. Di tigres. Mwati kazara o. Mwati kazara si jobo lebe wa Nigeria. Labia koso. Are Bola Ahmed Tinubu fun aseyori yo tori pe bayi owo ti tele pepe e ba lo tele pepe owo ni nje be owo ti balẹ si apo asun won ti awon agbabolu yi be ba gbagbe

0: Obejo Feto.
1: Wale. Bi set up pe Arugun mo pe ko ga na tele.
0: Olorun ko sanu.
1: Ah! Asiku gbogbo e bi se
0: lo were were. Yo rorun lase lowo Olorun. Asiku yi na gbogbo bo se okunjo ojo ori Olorun ni je ki o ti nira sona odo ti a. Yo mo se regi ara ni.
1: Ami.
0: Eh tori pe Yoruba won ni bi oye bade be yin o ba funfun. Biri banse bara eyan ba jolo eh ke ni o kin si ara kan je pe dokita ni o pada fi owo re je ko
1: ni o ti be bossa modi
2: we Yoruba both are not ni o
1: ikan tutu
2: kokoro ati agaragodo agaragodo le yo ti pa kokoro le fi si
1: beni
2: o we Yoruba kan wa taku ti eyin meji so
0: eh
2: oni baba wa ni ya to ya o wa lo fa o
0: fa
2: o wa ni ifana
1: fansu
2: o wa fana tan
1: o gbagbe su le ya lo fi su ko gi lo fi na sun
0: hello
2: e pe aye teyan ba wa e godo ri pe ohun samulu e
1: wa utilize
2: be ni
1: ibi to ba wa
2: nbe wa wa nbi kan se pe wa wa je nse ni ngin kan wa se olo wa wa romo re
1: Omo arewo
2: ki lo kolon pelu
0: gbogbo to fe
1: lo to lo mo dudo
2: gbogbo to lo lo ti fun o
1: iwo ni o samulo
2: samulo ara re
1: ti o fi wulo fun
2: gbogbo alu agbari e
1: wa creative creativity
2: ibi o ba yo ti soro soro bi o ti dake ko dake
1: ibi to ba yo ti ba won fa
2: faja
1: la gidi be o
0: yo ba na lo so nto to o
1: ah
0: won pe awon kankan be to je wi pe suru yanju e bẹ́ẹ̀ la gidi nbẹ
1: yọ jẹbi
0: ibi tun ti wa je pe agidi lo yanju oro mo ba se suru ete na
1: nbẹ ni ma gbora re ran ode na man like
0: ode la won yan man like won ni
1: ode ni o
0: won ni mo fe mo baba mi eh any kind of suru so
2: o se afi so ngba ya re baba re la se lo kini te 21 years
0: mommy
1: daddy mi nko
0: omo adota nu
1: daddy mi nko ise e mo daddy
0: mo ti e mo
1: daddy ara e mo so ibe ni ara e yan ni baba
0: ara e ni
2: oh you are daddy
0: mi mo bu mi nko ma le ni mi
1: adabo lo
2: oh you are daddy
0: mi oko wa ibon ni egbon wa o gbe bota egboro mo bayi lona pe lole yi
1: labatu
0: mo mi debe iya o duro pe ni kini je be
1: labatu
0: nisin mo juwe re po ibi to
1: ala
0: kini je be won ife le wi mo fe mo baba mi
1: kese nde ma rerin
0: rara o
1: e ma do we
0: rara o
2: kebu
0: rara
1: seki baba won fun yin
0: awon ti won pe
2: mo
0: ko ja mi olugbala
2: bi
0: sori akunle ko to ba ro pe
2: won so wa yi o
0: bo won
2: ti
0: se
2: yi pe mo ko ja mi olugbala ni sori agbeyewu ko
1: to ba joko nu ile
2: ni pe olugbala n ko ja lo nta
0: boya ta ni inu ile iwo wa
1: yara ri o ti e tun wa bo so waju owo eyin lo tun wa
0: o tete bogbangba ko fa lowo ko fa laso seyin
1: gbogbo ran to da lori na ni pe mo wura
0: re
1: ma gore ma gore ma tutu ju bo se ye lo aba ti tutu ju do be ra ti a di an gbe n so yan la de tutu ah
2: nigba ti mo wa ni ile eko oluko ni ni akon lara mo oga wa ngba yen o ti dagba bayi o o mo gbo mi bayi o baba dipo gboru wa soro kan nigba yen pe ah The boy is good.
0: Apani je be.
1: Ofo nu na. Ofo nu na. Je won bu o. Wa lori owo re.
2: Je won so e ti o dale.
1: To o wule le satisfy everybody. A do
2: lo re ego si si lowo elomi.
1: Ko re ri o si lowo elomi.
2: Ti wule to wule
0: o. Bi a
2: anu be nbe.
0: O ma ba
1: to wa di dederin.
2: Fun ko so di dederin be o.
1: Oh, ni bi o re re wa wa yo di.
2: Yo di.
1: Eh, o le jo mi awada. O de na ma un like o.
2: Ase o wa ni bi oro wa ni ase na ma like.
1: Ase na ma like o. O te na ma like.
2: Na mu.
1: Nanamu anamu na man like
2: you
1: nanamu nanamu jare
2: se gbogbo wa e na se pa ti wa street
1: street lo le

0: Akinyo etun kaabo sori edo ki iroyin laaro yi nikan ni lagelu 96.7 oke to gajoke afin funfun ti oba adebayo akande alagbala oketa kale si fele le nbadan o na letin teti gbo wa oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko mi o
1: temitayo oye ladun aboro loko mi eje a pe gbon ka ma ba pe gbon jini jini bi eni ojora mu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa ka kan je ko o si ni nje be ko ni tale wa e ku eti go wa lo ro ni ni ka edo kiroyin to nkile to hale akito lori atelemu to ba ti yoye ase kabiyesi o gbogbo eyin te je onisi owo a gbadura wi pe apamowo owo atajiri oja eyin te si je alajapa toro finita die loku e mo ti ma bo ole gunwa te gunle si ebuti ayo lagbara lowo iledumare eku ojuma alayo lakotun ati ko debiba fun toro yi okan ojo kan awon awe iroyin le wa Nigeria oni won te fada ara si waju ti wa o be o na won iroyin na se kami fun aye gbo awa o si loko wa o lodo kaka iroyin na se gbogbo omo Nigeria onise ti wa o ni waju temi fun toro oni iwe iroyin di Guardian nbe waju temi o
0: Daily Post wa
1: nbe be ni ajo akoranjo le wa Nigeria ko gbeyin
0: Nigerian Tribune na wa de
1: oni baka na oni mori iwe iroyin Punch to na tun ko ti e wa de foto ni bayi la bere si fun lawon akuri e eto wade ko to di wi pe a bere si gunle si arin gbogbo enbi ta ti ma ya bale bi su se ku to be si be te gbo la ko la bo bi ilu agere foto ro oni akomu e to nbe nwaju temi in lo nfidi oro mule bi pe enikan to je adari apapo fegbe oselu NDC Nigeria Democratic Congress Seriake Dixon in lo ti safomo oro di mimo o bi pe egbe tamo ko ni darapo me egbe oselu alatako mi saaju eto dibo apapo 2027 awon odibo awon si wole ni o
0: aya re orilede Nigeria Senator Olurẹmi Tinubu lo mo ti ro gugu awon oludibo ni ekun ila orun gusu orilede Nigeria lati se atileyin fun oko re eyan are Bola Tinubu loju na ati je ko pada si ipo are lekeji ninu eto edibo apapo 2027 kini aya are so kini di oro e gbo lekun keke laaro yi Daily Post nlo ko iroyin ohun
1: o da wo kan na tun re to nbe nwaju temi to n safomo pe Adebayo ati Peter Obi oni won ti pe Tinubu nja lori bo se na omi lengbe trillion naira lori eto abo CNG afefe gas CNG atawon nkan mi iroyin bo lori e lekun keke o
0: loju iwe 16 Nigerian Tribune owo osikun ile ise olopa o te awon afurasi 16 ni aadota 46 lori bi an se dena mo oko eleyi tin gbe Peter Obi ati awon alatileyin re ebo ni ipinle Benue be ni egbe oselu APM CUPP ati egbe oselu APC ni ipinle Benue ni won pe fun iwadi eleyi to jinle dada
1: o da wo kan re to nbe niwaju temi o tun fidi oro mule bayi pe joba apapo le wa Nigeria federal government won ti gbe owo tabo ale fun owo ajemonu osu mejo ototo awon oluko lawon ile eko iga fasiti Nigeria iroyin bo lori e lekun keke foto ro oni
0: lagbo eto eko o nle mi na wa oju iwe keta Nigerian Tribune lokale si o ijoba apapo orilede Nigeria lo ti fi esun kawon ile eko fasiti gbogbo lorilede Nigeria to imo awon ile eko tin koni ni ilana ati di oluko ni nile yi colleges of education wi pe won se eto igbaniwole eleyi ti o lodi sofin to je pe nipase re awon akeko bi egberun 258,000 ni won fi ogbon aronda ni igbe wole sawon ile eko ijoba pe bo o se se o ki awon iwe ase isowo sise won ko je yi to won gba pada nitori e
1: o da o e je ka tun lo taratara si ipinle plateau ijoba ipinle plateau ti wi pe seri iko miye ti ala cattle breeders association of nigeria tamasi magban eka ti ipinle plateau won ti fi esun kan awon to je agbeban lori pe won bere si gbemi awon adaranje won ni mahalu to je 18 ni won pa ti won kolu ni abule kan to pe ni yawai ti se ijoba ibile bakinladi ni ipinle na daily post loko odiroyin
0: loju iwe keta nigerian tribune lori oro bi an se yo owo iranwo ku lori epo bentiro alake soro o pe are bola tinubu lo je pe nise lo dabi en po mohammed duro to fi ayaro iban fun omo orilede nigeria papa ki orilede nigeria ko le moribo lowo la luri alagbara o wa so di mimo pe gbogbo nte n gbo lawuye wuye lasiko yi awon tin jeje kuje ninu owo iranwo epo awon lo bere ogun eleyi ti won gbe si ijoba yi tori pe nti won je ijoba ti gba lowo won
1: o da wo kan na tun re to n fidi oro mule pe ijoba apapo le wa nigeria ti bere sise atunse papa julo bibuwo lu awon ile eko giga ni nigeria bayi gege bi alakoso fetu eko nigeria ni nigeria omowe to je alausa se n kilo fun awon ile eko tako mimo yawo won ma yawon osise papa julo pe a fe se accreditation o won wa lo yawon osise ti won lo pe awon eleyi omowe nu awon ni ba ise to je pe won lo ya wa ni to nti awon irinse lolokun ojo kan ile ti won ni won kan ma sa dede ko won ajo lasiko ti ijoba wa lo sawon ile eko pe won fe sayewo be ko le buwo lu pe oya ite waju lori eto eko yi o
0: eh gbogbo nija jo eh agbo kini kan ni eh je ki opa eyin o na ro ni nkan kan tawo eyan bu mu nigerian tribune loko o loju iwe kerin le ni ogun re o pe ti an ba kan ti po ai toju e sa toju e ore
2: re
0: senu ese so le o le gbe
2: o le gbe bebi e
0: Ye
2: ka se njo kan to shaika.
0: Beni.
2: Se yan ma lagi. Nkan lo ko se anu.
0: Won ni awon eyan 24 o se ni laanu o. Ni an jade laye ni agbegbe kan ni ipinle Ondo lori pe won ni an furasi pe won mu agbo kan. Agbo ohun ti an mu tan leyin ti eyan 24 ti an dero orun. Ogoro awon eyan mi ni an tun na wa lori yoku yoye lawon ile ewosan bayi eso agbo eso mo nte e modi owo ewe ijagba ati jogbo ni apopo won si po da fe je eda siga
1: iroye kan na tun re to nfidi oro mule wi pe lasigbo mo tun ti ba egbe oselu accord ere ipinle oyo gege bi gba an to je adari ninu egbe oselu na won pe won takiti papo iyen si Oriyomi Hamzat pe onko ni o je oludije fun ipo gomina tawon o ni odun 2027 iroyin bo lori e lekun keke o
0: apabio ti gbe igbese lati ko iwe ehonu si ajo telemuye orilede Nigeria DSS to si pe ki won lo re se iwadi alagbara lori awon oro odi kan eleyi ti won fe lomo nlese po un so si awon eyan ekun ariwa o pe e se iwadi e awon ti an ba si wa nbe ti a je iwa ibaje iba simo lori e je ki won ojo lamba o ni waju ofin ile Nigeria
1: o da be won pe gomina ipinle Eko Babajide Sanwo-Olu ti se ikilo fa won olugbe ipinle na pe ki won yago ki won ta kete si ma dale sibi ti o bojumo ti o to ni ti butoro ipinle na
0: iroyin mi on tun le yi tori awon eyan ti an ba fe ririn ajo eleyi to ba je mo ti oju ofurufu lasiko yi lorilede Nigeria won lo se se o ki awon ko ofurufu ki won mo lanfani ati fobo ti se ye ide abani pe awon osise ti won sise ni awon ibudoko ofurufu papa ti an moju to ibi ti baalu ti bale bage won ni awon eleyun won ti dun koko pe awon ogun le iyanse lodi lori gbese bilionu 9 naira eleyi ti an pe won je awon
1: ejare ipolowo oja papapa ka lo sodo Dixon Itunu omo alaja ngba bade leka ipolowo oja wa arin gbogbo edo kiroyin to nkile hale foto ro ni be lagun le si eseun te ngbo wa o
3: Se isakoso ijoba ipinle abi orilede je mo oro nipa itosona aseyori idaabobo fun ojo iwaju awon eniyan ipinle tabi orilede be isejoba ipinle oyo ki soru enu o gbogbon o nilo imo pelu opopolopo iriri ati imura sile
4: be ni barrister Sarafadin Abiodun Ali ati igbakeji re honorable Adesoji Adedeji ni won ni gbogbo abuye yi kati bi isanoki eso okun iriri won bere lati ijoba abile de ijoba ipinle lati ile ise ijoba de asofin agba orilede iriri won yo soro bi won ba de ipo gomina ipinle oyo
3: Barrister Sarafa Abiodun Ali ato ofisi ogun han omolu abi eniyan oloye to loye isejoba oloye to ni ranjidi itesiwaju ipinle oyo lo je logun o ti ni mura sile fun idagbasoke ati alaafia awon eyan re ojo ti pe yo sise ire fun ipinle oyo to dara julo to ba depo gomina
4: eje ka dibo wa fun barrister Sarafa Adin Abiodun Ali gege bi gomina ipinle oyo egbe onigbale legbe wa
5: APC
6: BSA
5: asiwaju rere iran tutun
7: ilera loro
8: Kara on jipepe ninu ekurere alaafia nikan le da village se aseyori nipa afojusun e laye o lo ba o ke fi sagbekale alara pe online mo nisan mesan bo ba ke fi ilera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin ko ge ko ge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese eni keyin o mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin se igbalode ti won fi sayewo lodo won toju asiri bi ta isan fi se bu ba lara eda lo mu alara pe online mo nisan mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le itapai kara mo gbon riri oju ti wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo nisan mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school okeado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 Boban Shiobi Ojojo Alara Pi Online Mouni San Mesan Ni Okansi
9: Yaloja babalaje eyin ero inaja gbogbo oya e wa ba wa naja wa ni wutiwuti oja babalola ninu ilaju lana eruwa oja agbe yo ma di ninu be bayi o ninu oja babalola ta ti man ta malu obuko agbo adie atawon osin tele tele awon agbe ti dide si bayi o lati ma ku ere oko wa lopo ko yoku ege agbado ogede elubo gari ata tomati efo atawon ogbe loni ranran fawon alara tuta atawon alara je ororun la ma na oja yo iye ojo marun marun lojo alamisi thursday tin bo yi lo ma di sisi e wa ba wa naja yi o nitosi atona jijin olukede alaga egbe agbe comrade antony ati akowe oso gbolagade loruko igbimo oja babalola market nilu ilaju lojo ona eruwa
10: Alasepe ipade adu alosu beta beta fun ose beta ojo beta beta tun wole ni osu kesan fun 2026 ninu ijowa Christ Apostolic Church Seed of Joy afeyanu of Godola Filling Station elere road awosu osu akwata ibadan bere lati monday ojo to keyin ninu osu kejo ti wednesday ojo keji ninu osu kesan fun ose akoko monday ojo keje si wednesday ojo kesan ti isoro alasepe yo su waye ni friday ojo kokola fun ose keji monday ojo kerin

0: Ajadi Ogun Toyinbo oludije fun ipo Senate Oyo Central lo kaju e lati soju wa ege lami egbe wa dibo fun APM APM Nigeria First.
1: Ore afaimo ko ma jawon ami ti mo nroye e ninu ago ara mi ni o han mi le mo ara o ma ta mi bi pe mo fomi atapara ara n ja mi je nko ma rin tabi bu mi je kaakiri ara ara o ma yun mi baba n bari e ni ti pajapaja to ma mu mi lowo atese sugbon iro lo n pa mi o ni ba won kuku owowo tori pe alagemo yi kun kekere o se iwo
2: ore o je gbenu edake soro fo wa lele ya bi aare ara to n ba oja se won ogo nipa bi ansi capsule ni egbogi to je oni gbogbo eyan lo to ba n di pe ara n ta ni ara yun ni ara n ja ni je nkan rin tabi bu ni je kaakiri ara tabi pajapaja to mu ni lowo atese bi ansi capsule o wa kakakiri bi 20,000 ojulowo ogun jake jado ilu Ibadan BNC capsule wa ni Danax pharmacy Adamasinga Tanimola pharmacy Okeado Aslam pharmacy Mokola roundabout Boosty pharmacy Apata Solution pharmacy Agbeni BNC capsule wa nilu Iseyin Oyo Ikiri Iwo Ede ati nilu Ogbomoso tabi number 30 Adekoya house Anfani road roundabout Ring road Ibadan Ileise Temetayo Trade America Nigeria Limited lo nse BNC capsule jade lati mo gangan ibi ti le ri BNC capsule ra ladugbo yin e pe 08103369 434

0: Aki kaabo pada.
1: Alu in lo gwenu pelu.
0: E doki iroyin te si waju lagilu.
1: Ikane lagilu FM. Oke to gajo kebe leti mbo wa.
0: O ibe la kale si. Ni fele le mbadon. E magbagbe lori Facebook. Pa si wambe. Kete kete le li.
1: Ajoko ti
0: pansibe. E ba wakpin. Kokari to lori tele mo. Ina efi iroyin so wosi wa. Bie tu yi. Bishin lo lowo. Oya o eja bo sinu e kunrere. Eyun awon akori te ti gbo ko to di pe a loju oja lekan ninu iwe iroyin Daily Post oni iroyin akoko yi nlo kale si o eyi ti aya re le yi senator Olureme Tinubu titi ro gbogbo awon oludibo ni ekun ila orun gusu orilede Nigeria pe ki won dakun se atileyin fun oko ohun are Bola Tinubu lati tun pada si ipo are le keji lodun 2027 aya Tinubu oloso di mimo wipe o wo ohun lati je ki ohun se be gbe ni orilede Nigeria ti nkan ti besu e fun yato si bi nkan se ri lateyin wa titi di asiko yi lojo ogbo tohun na o si pe ohun o ati are idire ti awon se farajin lati sise to idagba soke to rajaja fun orilede Nigeria aya re Uloro awon eyan ni ojoru Wednesday nigba tin soro nilu Owerri ti solulu ipinle Imo lasiko irin ajo kan to se lo fun eto ironi lagbara eyi ti an fi sori awon obin ni ekun ila orun gusu ni orilede Nigeria o pe eyin eyan mi edibo fun are make una vote for Mr. President oni a si se fun yin we go work for una and Nigeria go better o. Orilede Nigeria yo to samanga yato si bi nkan se ri yo samanga si yato si bi nkan ti se ri yo to samana
1: nti nkan ba je samanga
0: to ba ti samana to tun wa peleke to ga samanga
1: nkan ba buruku
0: o burunja
1: to ba tun ari
0: buruku
1: to tun kan ba lowo ja ri
0: won pe orilede Nigeria yo ku oni pe o samana nikan won pe yo samanga o ti nkan gidi ti orilede Nigeria reti yo si te wa lowo olohun gan gege bi eyan ohun fe ni ojo ogbo rere lorilede Nigeria to je pe inu mokuntun olohun o si lo idinu to se pinu lati sise fun orilede Nigeria olohun si mo pe bo se sise fun orilede Nigeria ojo ogbo tohun na olohun sise fun aya are Tinubu lo so di mimo wi pe awon eto ironi lagbara eleyi ti ohun o se fun awon obirin yi oni ohun lo je yi ti an gbe kale lati ile ise eni to je oludamoran pataki si are ile yi lori oro awon afojusun ise idagbasoke to fese rin le sustainable development goals SDGs gege bi oro to wa so o pe awon obirin bi egberun meji din ni ogun ati abo 18,500 ni won je anfani e ni ti buto orilede Nigeria nigba ti an ba yanju eto ironi lagbara hun tan o se lalaye pe awon obirin 500 women ni awon ekun eleyi ti imbe ni ila orun gusu orilede Nigeria to je marun ototo oni won o mo je anfani nipa gbigba awon nkan to dabi ero amunawa ati awon ero to je ero ti an fi nlo nkan lotun losi eyi ti imo luna to imo kini agbedu eleyi ti an mo ro afefe gas si gas cylinders ati awon nkan eleyi ti an fi yan orisirisi awon nkan ti o ba ni se pelu yiyan ati eyi ti won mo lo fun eyun oven lati fi se iranlowo fun okowo awon obin ni ile Nigeria.
1: O da wa je kemi na o mele ko yin be tori bo se nsumole eto ribo apapo 2027 en to je adari apapo fegbe oselu NDC Nigeria Democratic Congress Seriake Dixon en lo ti fidi oro mule o wi pe egbe oselu tohun yo dije dupo are ati awon legun asofin agba Nigeria ni 2027 Dixon so ready mimo ninu gbolohun to fi ita lana lasiko ti won foro wa lenu wo lori mu maworan arise lori eto kan ta mo si prime time papa julo to nfesi lori awon kan ta kura awon jopo ti won pera won ni G100 opposition coalition be oni Sey Akedixe n pe won pe ki won fa oludije kan soso fun ipo are kale. Inu eto odibo are ti n bo. Gomina ipinle Bayelsa tele. In lo fi di oro mule pe se ri egbe oselu MDC ilekun re sile. Gbaragada gbaragada. Lati gba awon oloselu mi tabi egbe oselu mi wole. O pe egbe oselu awon ina lo ta to. O na lo si lo tobi julo. Inu awon egbe oselu yoku to je alatako ti nbe Nigeria ticket awon gan lo tun awulo julo o ko lawon o dibo pelu egbe oselu NDC oni awon egbe oselu yoku ati awon oludije won pe bo ba wo won lokan won le darapo ma won ka won ojo se ka won le dibo ka won o si le wole ni oni pe awon ori awon ile ti won se agbekale G100 won wa ri ohun oni inu won si dun omo Nigeria ni won o won se gudugudu meje aya mefa won gbe bebe da bebe se pelu o le ro okan won pe ko si life nbe o legbe oselu NDC o na ni o si mo igbese iye ti won gbe ohun ana si sakiti yan awon o o legbe oselu ta won NDC ina lo ti ni lana ta tele oni an si je ki o ye gbugbu eyan patapata pe a faraji lati ri wi pe ilo waju ore ati tesi waju ayo oba Nigeria oni ticket tan se mu lowo te ba wa mu ya won e ri pe an to je pe aya won ina lo je pe o gba gbugbu e ni nse ni won ni jobo jobo lapa bi pe won si ni mo won loye won kawe ore won si pe pelu oni fude eleyi pe nkan ti o le da ni ki awon egbe oselu alatako ka ma bo wa ba won ka won le dibo ka won wole be in lo nsoro di mimo pe be ba gbagbe pe oludije fun ipo tawon ipo are awon o na lo lo si bi ipolongo ti egbe oselu APM Allied People's Movement oni pe e to lo beun ko tumo si pe egbe oselu tawon ti wa lo re darapo mo APM oni rara o oni sugbon iye ma fa yan loju mara na ni pe ojuna lati jo sise papo o na ni gbugbu e Daily Post lo ko

0: adua lagbara olosu meta meta ti sele bi owara ojo ni csc all saint chapel andugua basorun ibadan gbogbo eni to galaye lo mo bi ti won kori won bo wa gbara aluyo iwo na wa fori kori agbara adua ninu saturday agbara ni saturday ojo kejila osu kesan ati ojo kejila osu kejila odun yi lago mefa si mesan aro ni bi ti woli to ra anu ipegba woli esikaya wo oladeji ajinre agbajo apostle christi ati awon ikanranse olorun alaye mi o ti ma saju won ninu adua ti o tun tan aye wa ko si rere ta si leri alagbara ide oja iyanoju koro jo si sele iwo ni ko ma gbeyin olusuagutan ti di asokeji alufa ijo olusuagutan yi odejo bi alabojuto agbajo csc atolusuagutan eso oladele arejo csc lagbaye na oni gbeyin lati sure fun gbogbo eniyan fun alaye pe 0025783488 saturday agbara ipade adua nla ni csc all saint chapel andugua basorun ibadan yo ti lo lagbara ju
1: adc
2: rise and shine
1: yo yo ni kembira nle oluwa bayo o ti wole de ojo ti o se gbogbo wa lanfani oluwa bayo iyen ti solutions
2: oye ata

0: yìí ọ̀rọ̀ owó kan pa kí Elédùmarè kí ọmọjọ sáfẹ́rẹ́ lápọ̀dọ̀ ẹnikẹ́ni owó àpẹ̀kánu
1: kò o ba fi kọrin bi owo owo
0: apekanu ko
1: asipe
0: an struggle ah
1: struggle
0: o struggle ni eh oya loju iwe kerin din ni ogun Nigerian Tribune iroyin yi onise lalaye ope ilese olopa ipinle Benue oni pe owo won ti te awon afurasi 14 ni aadota 46 eyan eyi ti yan pe won afurasi pe won lowo ninu bi an se lo re so panpa dena mo oludije dupo are labi ase egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC Peter Obi ni lu Makodi ni ojo isegun Tuesday commissioner olopa ni ipinle na Cletus Nwadi Ogbo oni o so oro ndi mimo ni bi ipade oniroyin kan to se ni lu Makodi lana ojo ru Wednesday ni bi to ti se lalaye wipe awon ko awon osise olopa jade lati sise to bi ese eto abo yo se di fifi mule lasiko ti gomina ipinle Anambra tele ri ohun ti o fe se abewo si ipinle Benue o si pe awon ri wipe awon akose mose ati awon ti ise ifimupinle to ye n la won ko bota lati ri pe wahala o sele koda ope lo pe awon eyan ohun ni o je koro feju keke ju bi o ti se ma nlo to fi je pe Olorun o je ki emi ko di yi ta padanu abi ki won ba awon duki awon eyan je ni ipinle na o tesi waju wi pe ogbeni Peter Obi na ni awon sisin titi to fi de papa ko furufu to je pe layo ati alafia ohun na uni oku o nbe o ti o si pada sibi ti nlo layo ati alafia bakan na olopa ni ipinle Benue oni commissioner won lo wa nfi oro lede o pe kawon eyan o ma lo mo re ma fi oju mi ma wo ipinu ati igbese ti le osi olopa gbe kon ma lo ma ro bi igba to je pe awon ma ma awon ogbe igbese to ye kawon o gbe abi ke pe boya awon se gbe won ni o dun awon o wi pe ogbeni Peter Obi o lanfani ati riyan fanda ni ipinle na latara bo si je pe awon iko kan ni won lo re gbe igbese lati dena mo won si pe awon dupe pe Olorun pada fun awon se lati mo je ki wahala bi itaje sile kan ko sele ni asiko ohun wayo egbe oselu Allied People's Movement APM ati Coalition of United Political Parties CUPP to ti egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle Benue oni won mo ti koroju si igbese eleeto waye lori bawon eyan kan bi an se lo re dina to si je pe won pe o da bi en pe won ma mo lo re ko awon mo isotajo ni lati fi dina mo Peter Obi ko mo le raaye lati duro ni ipinle na ti an si pe iru igbese yi ko bo fi mu tori pe ko laaye kankan ninu ofin orilede Nigeria ati ijoba wa ara wa APC ti wa kesi gomina alia ti ipinle na pe ko toro aforijin lọwo bi ati awon eyan mi toro kan be ni CUPP lo npe e lo re se wadi eyin ile ise lajo lajo eleto abo e se wadi oro won o ki awon ti aje iwa ibaje iba simo lori ki won o jo lamba ni waju ofin
2: o da wo e je kemi o mele ko yin papapa iroyin na lo nfide oro mule o wi pe la sigbo to ba egbe oselu tabi idari accord ni ipinle Oyo o na lo tun ti feju si o kekeke bi na nu erun pelu bi awon to je igbimo alase fun egbe oselu ohun ni ipinle Oyo atawon ikankan inu egbe oselu na bi won se koyin si Alhaji Oriyomi Hamzat pe ko ni tiketi lati dije dupo gomina ninu egbe oselu ohun pe ki soluje fun ipo gomina tawon o awon to je adari fun egbe oselu accord ni ipinle Oyo lasiko ti won se pade po pe lawon oniroyin lanu ode yi nibe ni won ti fidi oro mule wi pe awon to je alakoso egbe ohun ni ipinle state executive ana na sin dari egbe oselu accord ni ipinle Oyo ti won si fidi oro mule pe to dibo abenu e ti egbe oselu na se wi pe honorable Kunle Busari ti we mo si gudugudu ona lo jawe olubori nbe to si je oludije fun ipo gomina tawon o nibi ipade ohun to ye pe awon igbimo alase egbe oselu na ni ipinle oyo ni won wa nbe awon adari egbe loloko ojo kan to ntawon ikan ikan lati eku meteta ile to nbe ni ipinle oyo ta tiri ekun ariwa oyo gusu oyo ati arin igbon oyo won wi pe alaga fun egbe oselu accord lo dari ipade ohun omo oba felix koladi ojo to nteni to nje adari fun ekun iwo orun gusu nigeria Southwest Zonal Leader Magaji Igbesola Sunday Paul akowe egbe honorable Yinka Dairo tonti akaku egbe akodu ni ipinle Oyo honorable Nuruddin Akinola atawon ikan ikan mi lasiko ti won soro oni Dairo nlo tin wi pe se ri idari egbe oselu accord o na lo je pe won mo kankan tin won mo enikankan tin je amzatu ipe oni oluje fun ipo gomina won pe awon ti eda ma awon ti igbori o ti won se n sa fomo oro won ti mo bi pe ko kopa ninu eto dibo abenu e ti egbe awon ti won gbe kale ninu alaye to se lo pe awon moye meta ni won ko jade ta tele tele lara won na on lati ri fatai wo se ni honorable kunle busari ati amzat funra re won leyin ohun won ko mu lana pe kan mu omoye kan sugbon o leyin ore ngba ti won fe gba funra won la pe ka han dibo idibo ati won si dibo nko o won pe bo ta wi pada waye ni bodi jambadan nibe ni busari ti jawe lubori gege bi oludije fun ipo gomina egbe accord en to ye akowi egbe accord npinle oyo na fide oro mule to se se kanle npe se ri amzat o na ni ko ni ase o tabi idari kankan lati yan awon oloye egbe ni ipinle tabi ni ijoba ibile to se wi pe awon to je igbimo oloye egbe tin se kakoso lowo bayi o na ni won ni ase lati dari egbe ye ni ipinle oyo be leni to na to je akako egbe ohun Nuruddin Okunola o na tun ro gbogbo awon eyan patapata omo egbe pe ki won bu ola fun atu to ti wa nle ati ipinu awon to je dari egbe accord ni ipinle oyo to ntenu e Magaji Igbesola Sunday Paul to je Southwest Zonal Leader o na wi pe se ri oro wi pe eniko je oluje fun ipo gomina to je pe enikan osu ni o wa fa le pe iru e o seese ngo ye pe egbe la won se o si ti ni lana tele ile ti won tele fun de eleyi o pe egbe oselu accord o je egbe oselu to du to si ta kan mole ni ipinle Oyo to ro gba awon egbe pe ki won yago fun gbogbo to le fa ipinya inu egbe ohun ba se n petepero gbaradi fun eto odibo apapo 2027

0: Aki kaabo pada. Edoki iroyin. Ikanni Lagelu 96.7 oke to gajo ki nfele le Nbadan. On le tin gbo. Kolohun ki oba wa tun gbogbo nkan baba Adedibo ko ba tun se. Baba pe bo ba fe soselu. Mu ra dada o. Tori pe ninu oselu bo ba mo aleye. Ibe won ti fi han oju e oju e le bo oselu ah olohun ko saanu
1: oselu
0: omo
1: we omo
0: o ti di baba bayi ko olohun saanu wa Nigerian Tribune ko iroyin mi soju iwe kedogun oro oselu o na tun le yi are ile asofin agba ile Nigeria Senator Goswill Akpabio lojoru Wednesday lana loko iwe ehonu ohun enini si ajo tele muye orilede Nigeria DSS nibi to tin pe fun iwade alagbara lori esun laabi kan to pe won fi kan ohun pe ohun lo nso isokuso oro kan si gboro aye papa si awon eyan ekun ariwa tawon eyan kan wa nfan kiri lawon ojo opo ikan sire ni social media ni tibutoro ile Nigeria Akpabio oni oko iwe ni ni ohun si ajo telemuye nile Nigeria leyin wakati die leyin to ti bode to pe ohun ofi igba kankan so oro kankan lodi si awon eyan kun ariwa o ya to sin ti awon eyan kan gbe kiri oni nti won pe ohun so to n ya wa bo tatako o na ni oro kan ti pe ohun pe iya ponpon na yan ya yo je awon eyan kun ariwa to ba fi lo je pe are Bola Tinubu ko ba lanfani ati dibo wole gege bi are le yi pada lodun 2027 ninu iwe kan eleyi ti o ko si ajo tele muye DSS nile yi loruko nipase eni to je olori awon osise re ogbeni Chinedu Akabueze oni are ile asofin agba ile yi ti so wipe ohun fe igbese kan mo kia latodo ajo tele muye DSS ko le lo se iwadi lori awon wo gan ni won se akojopo kini yi awon wo won gbe jade bo ni won se nfi lede loju opo Facebook ati awon ojo opo ikan sire ni yoku o si pe gbogbo nti nbe nu e irogbu awon oro ti an fe fi da iyapa sile ni orilede Nigeria ti eyi ti won fe mama fi ru awon eyan ninu soke lodi si ohun ni oro ohun o pe oro ele ti an fi lede na un lo ni se pelu aworan kan ati aworan to ni se pelu ti Akpabio to je ti e gangan ti an ni gbe be bayi to gefila won ni be ni an fi oko re ati ipo re nile Nigeria si apa be won wa ni ninu aworan ele ti an se pelebe ti an to ko oro le lori won ni nibe oni won ti pe eyin eyan ni ile arewa ha e mo je sana babe yao bo ba fi je wipe e lo re woran ti are Bola Tinubu ba fi jakule ninu eto edibo ti nbo lokan yi Akpabio lo wa se lalaye pe ninu iwadi kan mo kia eleyi ta won se awon ti ri wipe enikan ti oruko re nje Abdullahi Musa eni ti yan pe ohun lo kokko tekini ohun si ori oju opo ikan sire ni Facebook re eleyi ti o je wipe ngba to te o wa fi sinu ibi kan eleyi to dabi yara ti an ku awon iko kan pamo si ta mo si group lori Facebook to je ti Sheikh Muhammad bin Usman ti an pe o je yara elekerin le ni Ogun group 24 eleyi ti won gbe kale gege bi iko won ni to si je pe lara awon eyan ti awon kokko ri pe o kokko bere si polongo kini ohun o ni Abdullahi Musa yi nlo wa nbe o won to daruko Uzoma Chidia Chilaka eleyi ti an ni ohun na o tun lo oju opo Facebook re lati tun kini ohun te pelu awon orisirisi awon mi ta won na nfesi si labe ninu eyi ta ti ri Boniface Uzoma Chilaka ati onimero kan Ibrahim Umar Amar eni ti an pe awon oju opo Facebook won ti an ti se iwadi e to si ti fi han wi pe awon na fi fo isi won si te awon nkan jade nipa oro ohun Olowa mu ki Akpabio pe ki ajo DSS ko lo re se orin kini won iwadi lori oro ohun ni ona to bo fi mu ni o ko si ri wi pe won o fi aje alaise sugbon awon ti won ba bere kini gangan awon ti han te sita awon ti han setan ni ete ohun ki owo te won han
2: o da be je kemi na o tun mo mi ko yin papapa ire tun be nbi lo nsa for me di mimo wi pe oludije fun ipo are egbe oselu SDP Social Democratic Party Adewole Adebayo o ti pe are Bola Tinubu nja wi pe ko wa sesiro lori bo se na omi lengbe trillion naira lori eto abo oro agbara ati agbende eto oro aje Nigeria ewe won ni leyin ti oludije fun ipo are lebe labe egbe oselu NDC iye Peter Obi to se abewo si buba awon alai ni bi kan adesi ta mo si internally displaced persons ni mangu to je ipinle plateau lana ni be yin lo ti kesi ijoba apapo Nigeria bi pe ki won daabo agbegbe awon agbe ti awon agbesumo mi ile ti won yo lenu ki won si ri pe won ri daju ye pe awon mi ti won ti di alai ni bi kan adesi ti won je egberun 15,000 45,000 displaced Nigerians bi pe won pada si le ko awon ile ise olopa ni ipinle Benue oni won mawo yan ti won je 15,000 le ti won pe won lowo ninu bi won se lo re suna ma obi lati wole si ipinle ohun lojo isegun Tuesday Adebayo in lo pe Tinubu nja lanode yi lasiko ti won sise loju awon irungba re fun ilosiwaju Nigeria

0: ara re lo ti wi pe a je pe ise ati osi o di lai lai pa gbanu ni Nigeria 28 abu ile ti o muyanyan Nigeria yo je ro yo lo re mumi oni ijoba tun o si se yo je ki idagbasoke kankan ko ba Nigeria laarin 2027 si 2031 be lo fi lede ipa ma Nigeria o na won ni lo isakoso tun ti adari re ile ti o je ki ara ko de won adeboyo wi pe isakoso tun mo badibo tun wole Nigeria mo je pe yo gbe rere se o ni Nigeria tun je pe gbogbo le ri to mun se oju oro oselu lo obi leyin to na se abewo iyen si ile awon alai nibi kan agbe yi le ti won wi pe awon eyan ti nbe nbe won le nibi aadota ye won le nibi edegbeta jare 500 ni mangu nibe lo sagujuwe bi pe isoro ti nkoju awon eyan nbe ya oko so pe omi se nkan loju ohun papa julo awon eyan fi legbe won le ile ajogunba won fi le gbogbo ko won fi le won wo soju kan bi eran so olele ku die ka to Nigeria gomina ipinle Anambra tele ilo wi pe awon eyan ti won le ni 1500 ni 45,000 o na ni won da line nibi kan agbe o ni mangu ile to yin pe awon agbegbe to je bi ogun to le ni ogun jare o la awon agbe sumo mi kolu ile to ye pe o si mu kawon yan mu kan ma re bi desima to ro joba apapo pe ki won ri pe alaafia joba ni agbegbe ko awon kan le ba pada si ibudo won oludije fun ipo are wa ro joba Nigeria ko se akitiyan lati dabubo awon agbegbe to menti buturo Nigeria ki awon yan na o le ba ni gbagbo ki won si ni ifokan bale lati mo gbe ni agbegbe won o
1: iroyin kan o nle yi loju iwe keta Nigerian Tribune nibiti eni ti se alakoso ijoba apapo ile yi fun awon alumoni ni abele eyun dele alake o ti soro wipe are Bola Tinubu lo je pe o ye leni ti o ye kan mo orilede Nigeria o mo gboriyin fun ki won o si mo ko bere fun papa lori awon igbesi akin to ti gbe lati tun eto oro aje orilede Nigeria so bi eni sogba oni yato si ka won eyan o mo so ko bakun gbe oro si are lori awon eto ele eto se fun ifese mule eto oro aje ile yi papa eyi to se nipa yiyo owo iranwo kuro lori epo bentiro nibi eto kan eleyi ti o je ti iforojewo laarin re pelu awon akoroyin nile yi eyi to waye lo office re lanojo ru Wednesday ni alake ni o ti soro ohun erin to je wi pe kope yi oni won kede re gege bi agbenuso gege bi eni ti o mo lewaju awon agbenuso fun iko ipolongo ibo are ti egbe oselu All Progressives Congress APC to si nso di mimo wi pe se ri oloselu ti oba je wi pe ko ni igboya ko le igberu igbese eleyi ti are Bola Tinubu gbe nigba to sese dori ipo ni tuntun lai ronu pe sa elekeji ohun kini o sele sara lu dibo fohun abi won o ni dibo to fi gbe igbese to wuwo bi o se rin oni iru eto yi to si je eto to je pe lateyin wa oni awon eyan perete nile Nigeria ni o tin je anfani e to si je wi pe omo Nigeria gangan to ye o ye ki won ma je anfani ni won wa nbe ninu ise alagbara oni awa gba omu lenu omode e wa pe omo sunkun oni nta gba lenu won to jo nje tawon nikan da je ti on dagbada bo mole ti won je lai je kara lu ori nlo fa ariwo ti won pa niru asiko yi oni yato si wi pe won fi opin si sisan owo iranwo lori epo bentiro are Bola Tinubu lo tun je pe lojo ti n bo sipo gangan ni ojo kokan de ni ogbon osu karun odun 2023 n lo tun mo gbe igbese wi pe awon ilana pasiparo owo Nigeria si ti le okere eleyi to je wi pe orisirisi oni won je tele are mu gbogbo e o papo soju kan sirimu pe a ni pe a lo le ifowopamo iye ti won gbe le re nigba ta ba de odo awon eyan wa ni sabo oto ni iye ti won ta ati awon aye mi ati awon aye mi alakeni okan akin la re Bola Tinubu se to igbe igbesi ohun nigba na tori pe kokon ti oda nti awon eyan ti won se ti won je anfani e ti won le se fun ni asiko ohun alake ko sai wa so di mimo wi pe

0: won mo epo ti eto oraje orilede Nigeria wa tele saaju odun 2023 oni ibi to wa de duro bayi gugu aye na ri won si mo wipe awon atunto ohun atunse eto oraje ti isakoso are bola tinubu se ati awon eto mi to gbe kale oni lati se atunse si awon nkan to ti wo woroko ninu irin ajo eto oraje orilede Nigeria ko le bo si ogun to ona te ba wa nife si awon oro ti alake so torokunle fala fala loju iwe keta Nigerian Tribune e na le mu keka si owo waju
1: o da o eje kemi o mele papapa ile to je abeko ni lo nsafo mo oro di mimo pe loju na lati si ka deun bi pe mudumudu ijoba awara wa yo dodo teru tomo ni ekun idibo tun o oludije fun ilegbimo asofin agbale wa Nigeria lekun Gusu Oyo Oyo South Senatorial Candidate labe egbe oselu APM Honorable Adedeji Dikulai Olajide Odidi Omo o na lo je pe o ti pari awon ise akanse ile eto re le ni billion kan naira to je pe owoja re de eto eko imo ero ipese omi eto olera ati idagbasoke awujo awon ise akanse yi ile eto owoja re to de okan ojo ka awon agbegbe ni ekun Oyo South Senatorial District ona la ti ri bi won se pese digital learning centers sawon ile eko girama mewa ototo be ni won pese awon kangadero ta mo si bowo lopo yanturu awon ICT center won ni iyen na wa nbe be oni won ti daba gbonge tulera kan ile ti won ni won daba re to je 50 bed health center ati awon kan daba soke mi ele ti o ntumo si pe odidi omo o ti so yije asoju di mimu idagba soke ba awujo nipa pipese awon ise akanse ele to po yamura fa awon oludibo leko odibo ti e ninu atejade ti olubani damoran pataki e lori eto rin ati kasaralu si honorable Olajide Fita tolu Mustafa Unlara awon ise akanse ohun oni awon digital learning center mewa ti won se sawon ile eko girama ni tibutoro awon ekun gusu Oyo papa julo to ye pe owo Ibadan ni lo wa be ni won pe ile je ki awon akeko na ki won le ma ri imo igbalode gba papa julo to ye pe won o le mo nipa imero daada o ire tesi waju nbe pe lara awon ile eko ti won ja nfani eto yi on Latiri Baptist Secondary School to wa ni Liberty Road Loki Ado Eleyele Grammar School Farmick Road Eleyele Adifase High School Apata Basorun Ogumola Grammar School to wa leyin Lister Building Ring Road Mbadan Community High School Ekotedo Ibadan People's Girls Primary and People's Girls Grammar School on wa mo lete Ibadan Boys High School Oke Bola Ami Barras Grammar School Eleyele Lady of Apostle Odona Apata ati African Church Grammar School Apata Ibadan lara awon ise akanse mi iti honorable Stanley Olajide Odidi Omo ye honorable Adedeji Dikula Olajide Odidi Omo to se ona ni ipese awon bowo lolokun ojo kan si ogbo ekun to wa ni Oyo South won ni pe lara awon egbuti won ja nfani re ni atiri Ward mewa to nbe ni joba abile Edo Ward mesan to nbe ni Ibadan Southwest bakana lo e pe woja re de imole falafia Loki Ado won ni bakana ni anfani house ni Ring Road lohun ni Ibadan bi o won ni bakana ni se akase yi o ni won to se fa won yan won lati ri pe ki ara de won nipa ipese omi fun won nitori pe omi labun we nikan ki bo mi sota lara awon ise akanse mi ti honorable eyan Olajide Odidi Omo to tun se ohun na lati ri ICT center ti won ko si Bako nijoba abile Edo to nje Oyo South Senatorial District imi tun ni ICT intervention mi ile ti won pe won ti fe pari e lanfani nbi ti won pe owo re ti won fi ko o le ni 200 million naira won ni papa julo ti won wi pe ise akanse yi opo o lara re lo je pe won tun se ro ni lagbara fa awon odo eto ikose owo fun opolopo awon eyan ni ekun dibu Oyo South latodo honorable Olajide Odidi Omo yen di kru. july be oni won pe awon siakase yi oni lati mu ki idagbasoke ko ba ekun oyo south oni ile ti honorable adedeji dikulai olajide odiyomo to si wa tun fi na loju pe bo ma wa le dibo to nwole gege bi asofin agba lekun gusu oyo ni 2027 a o pe ka oyo mo ju ka mo yin nitori pe idagbasoke ti o lelegbe to nti irun lagbara yo ba ekun na
0: to ibi na ni ade lati mo dide nle fuya lori edo ki royin laaro yo tun di lago mejila nigba te pade awon akegbe wa mi lori gudugbe royin oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fan loruko temi ire o
1: temi tayo yi ladun aburo loko mi eje apegbon ka ba apegbon jinijini bi eni ojura mu aboro to fo ma lu abi to ba dinu e yo do didi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko osi ni nje be ko ni tale wa dabo.

0: Bloom 7.
1: Kudani, o ti wa su mi bayi.
2: Ranti, kilo su embe.
1: Ba se n bi ni niyan o. Osu to lo ni mo lo fill gas. Ti mo de mo yin ti mo fill en gba yin. Nse ni mo de be laipe. Bo ba so fun mi pe ti gbowo lori.
2: Ehe.
1: Ohun to wa se mi kaye fun mi pe. Gbogbo nkan lo won si loja lojojumo. Owo to n wole fun mi lososu ko ka nkan kan. Mo ka ta de n feju si.
2: Aburo ko n se wo nikan o. Everywhere ni gbogbo eyan lo mo wipe asiko yi o ni agbara gan. Iwo na ma pomo meji ni mo ti bi. Awon mejeji n be nile tori owo school won. Kin to se le kin to se tohun. O de mo pe yawo mi o ni se kankan lowo. Ijeta oni ijeta yi ni caretaker si pe mi lori owo ile. Ibi ta fe gbe gbogbo eka bayi o ti e wa aye ni.
1: E wo boja mi. Afi ko lo n ba wa da si.
3: Mo ki gbogbo etito lanfani ati ma gbo mi lowo lowo bayi kaakiri ilu Ibadan atagbegbe e. O ye ke ti mo pe te ba ti gbohun yi iroyin ayo lo bade be ni lati le ise Empower Consult e koko te atejise MPC oruko yin at address yin so ranse si
4: 09063848209
3: ile ise Empower Consult je gbajugbaja ile ise ti joba fun tenu gege bi ile ise to n ba ni risoro owo sise iyen business consultancy ati riran ni lowo nipe eto oro aje ade ile ise yi sile lati ko ni ba se n sowo jere ati fun eto ironi lagbara fawon omo orilede Nigeria akeko jade ile eko giga awon osise ijoba ataladani pelu gbogbo eni to fe je anfani orire afojusun ile ise yi ni lati mu kaye rorun fun gbogbo eniyan koda niru asiko bayi toro aje dorikodo to de nira fun opo awon eniyan lati mowo lo senu e de ma wo eyin te gbo mi eni opo nkan te fe fowo se lojojumo lososese lososu koda lododun gege bi apere iye ti won ta nkan loja won si ni lojojumo afefe gas tan fuel ti gbowo lori owo ile na ti gbenu soke nkan be ti won loja be si la won nkan asara loge na ti won ehn eyin okunrin eyin go mo pe lati fe yawo lakoko ta wa ki se kere mi amo iye omo luabi ni pe ke wa ni fokan bale ke lowo lowo lati le fi gbo bukata yin lai ni di eru bukata le ore tabe bi lori oya etetete MPC oruko yin at address yin se won se si
4: 09063848209
3: nje yin wa je odo ti o ni se lowo bi abi se te yin se ofun yin ni fokan bale ojo waju abeyin je onise osu to je wipe gbogbo owo te ba gba gbese le fi ma san abi eyin je osise ijoba ni joba ibile ipinle tabi federal boye yin de je yawo ile to n wowo lati fi bere owo sise tabi omo ile iwe giga to kon wa nle nitori idikan abomiran e ma foya o tumo si wipe e wa lara awon to koju osuwon lati janfani ti ile ise Empower Consult muwa e ti atejise MPC oruko yin ati address yin so ranse si
4: 09063848209
3: awon yoruba bo won wipe omo to ba sipa ni ya re ngbe ile ise Empower Consult ti setan lati ran awon eniyan lowo lati bere owo sise iyen awon to ba sipa to fe tun aye ara won se nipa owo sise won ko yin lofe be se le sowo jere ati bi eto osuna yin se le ru gogo titi teyin na fi dominira pelu eto oro aje yin oya bi bo se nsoro bayi eyin na e mu phone yin ete MPC oruko yin ati address yin se won se si
4: 09063848209
5: awon to ba n gbo wa lori eto yi awon na ma fi 1000 naira wole awon ti o ba si lara awon ogun ta kokko mu lo ma fi 15000 naira wole
3: ba teji se yin ba se n de le ise Empower Consult awon osise won ma kan si yin lati je ke mo boya e koju osuwon fun anfani yi idi ni pe aye perete lo wa nle awon to ba tete kan si won ni won akoko da lohun nitori pe ko soju saju nbe ko se duro wo e tete te MPC oruko yin at address yin so ranse si
4: 09063848209
3: iyen lati foruko yin tabi oruko ile ise yin sile boya yin je akeko jade ile eko giga omo ile iwe onisowo onise osu odo ti onise lowo koda boya yin je yawo ile e ma je ka anfani yi fo iru ẹ kàn sí wọn lónìí kẹyìn náà jàǹfààní yìí orúkọ mi ni Kúnlé Àkàndé ẹ kú ìkàlẹ.
0: Lagilu FM 96.7.
4: Ó kọjọ́rọ̀ ọ̀rọ̀. Ó sọ̀rọ̀ dé. Ẹ jẹ́ ká jọ sọ.

0: eku ojuma kaakiri gugu agba nlaye ibi te tin gbo ikan ni lagelu fm 96.7 e ka bo pada si ori eto wa okodoro oro lati le se lagelu fm afin baba wa adebayo akande ekerin olubadan ile ibadan mfr nla wa ta tin gbe o si afefe laaro ya mojo ero mi boso alayande mo ke okuse o olotu mi sina alayo ni emi segun salam omo yin ore yin aburo yin ni mo nkin laaro yi pe aku ojumo si akoto eto okodoro oro gege bi ise wa emi a ma so nkan kan lori eto ma ni ile ise lagelu fm ti won gbe eto yi kale won je ka mo wi pe bi oro ba se ri eni ka se so okodoro oro e tejo to oro eni ka so fun aralu karalu gbo won ni eni ti won ba foro lo tabi ba fi esun kan kogbo ko tun be se nbo la nlo laaro yi tori akoko wa ona meji ni won ya si eni to je akowe agba fun egbe oselu accord ni ipinle oyo won ti wa nle agbara pelu mi ni aro yi be mo ti ri alaji arasi fatai lati jagun ni old ife road ni badan bi mo se nde bi ise laaro ti mo nde le ise mo ri ti won po biba lenu gate ki lo se yin ki lo sele won ni awon side de ji la won ri pe won gbe budo sade won wo le ma won lori ki won le fe oro oro loro ni enu won ni o ba ti dun e ba mi ki awon yen ton gbo wa nle
1: e ka ro gbogbo le o ka ro gbo Nigeria gbo Oyo state oruko mi ni Fatara lati jagun ni gbagi tuntun la se de la ri awon ajagun bale ne de la ro ana ne bere si gbe katapila de won po bi 500 people yan won po repete ati mo ta ma se ru tin ba gbogbo wa ne ba sa lewe mo le mi se lewe mo le kaakiri wo ja soro a ma jagun bale sa ku bi awon sa gbe machine wa won gbe won to wa mo to bi 10 ni won gbe wa awon odo serious boss nla nla won gbe wa won sa gbo ba ti gbogbo le won ma mu we won lewe mo le kaakiri wo ti ya bi ere kankan lori anybody won kan sa mo we ni ma gbe budo sade ba se kribo sa bo nu le kiri ni won wo gbogbo le wa ni jagun e gba wa o ka bi esi olubadan badan e da ko ejo wa ibi te bi mi sina ni ye gbogbo ara sun pa ibi ta sun ba yo won ti gbogbo le wa tan jagun e da ko ejo e gba wa o e da ko ejo olube olubadan e da ko e sa nu wa o di excellency governor ipinle oyo e gba wa wa jagun bale ni owo ya gbadun ni ile wa o e gba wa e sa nu wa o
0: baba e se suru be se mo mi loju yan o fe ma je ki omi jabo ni oju temi na omi ti leroro loju mi lowo lowo bayi sugbon kini ti e fe so gan kini te fe bo e ti pe kabiyesi olubadan le badan kabiyesi baba laafin e de pe gomina ipinle oyo pe kon jo kon ba yin dide si se ke se pe won le to ilera tori n to saba ma lo lawon adugbo wa ni se ke se pe boya ti gba iwe kan tele tele
1: agba iwe kan lati court won fa iwe kankan won ti e ya fura kankan won fa iwe kankan
0: okay eyin meji le wa
1: beni sir ati e ponta a ponta
0: beni eyin meji mo je ke wole kini ti arewisi ti ki loruko yen mo bo hello oya
2: e karo gbogbo omo Nigeria e karo gbogbo ipinle Oyo e jo lati jagun lati wa idaji laaro kutukutu ana ina ra won ajagun bale won den lewe mara le won se gbogbo a den bi won le re ki lo sele won ni nkan ko sele a ri film ni the next thing ta ma ri a ri woko olopa po leyin won
0: oko olopa
2: tele won wa
0: okay
2: won lati boya ele ele lawon ti wo something like that
0: okay
2: lata de lo ba won olopa ki lo sele je je ka mo nkan to sele won ni a mo keru ko no le won lawon eyan jade won ni ko si ntojo pe won kan sa ni ke won wa gba nda ni odo awon n ta pada ri ni pe ati ati park budo sa si koro kan bi deeper life bata de be bayi won ti bi gbogbo le lule awon togi won po gan ah de mo bi won ti mu we wa ajo joko nkan tu de bi pa jori ra won dajo kankan seju wa ka wa n fi asiko yi ki olubadan wa baba wa kabiyesi olubadan ka de ope lori kabiyesi o a n fi asiko yi be won ni ki won ojo amo bi ta won janluku ti wa won si to lawon n bo le ni e sanu wa o Excellency gomina kule oye je sanu wa ri bi kankan sun mo bayi
0: se wa sile se wa yi awon kan na ti lo si
2: awon kan na ti lo si afin lodo baba awon ni pe ko to ba tun di bi ago mewa awon eyan sa duro be na regede be na ni ti won po pe lati ri olubadan le badan baba wa ra si di ola ladaja lati ri won na ni o
0: eyin eyan ti en gbo wa nle kabiyesi baba wa adewolu arusa wan
2: kabiyesi
0: won baba wa nle
1: kabiyesi
2: won le ni kabiyesi olubadan
0: oro legbo ti awon ara jagun ni o dife ru ti won so yin eyin na le le gba wa tori la se ni yin ni baba won ti ke wa se ori eto laaro yi ipe won ti wole ma won lori ni jagun o dife road won si lawon gba iwe court kankan pe won ka de won ko lopa seyin won bere si ni wole awon won wa lawon ti wa ni aafin edakun eje ko won yoju si yin e ba wa da si eyin la le pin so ko je bi o se je so eyin yan te n gbo wa abala kan ni awogelegbe akọwe egbe akọde ipinle oyo honorable yinka dairu ekojumo
3: olotu
0: eseun
3: ekojo meje ekojo meta
0: eseun
3: o ki gba ara le na pe akojumo
0: gbo ara le ngbo mo nda yin lohun in to je ki n dide e ri pe jo jimo to koja mo ti pe yin
3: be ni
0: mo ni pe egbe akọdu bo lo se nlo ta lo ludije yin o tori atire ni to n jade kakiri ti won pare dara won ge bi oludije egbe accord fun ipo gomina nipinle oyo ni odun 2027 ibi toro wa de du sa ta le oludije fun egbe accord ni ipinle oyo fun ipo gomina ni odun to nbo
3: oludije wa en ka se eto idibo abenu fun to si jare olubori honorable Kunle Busari gudugudu ni bẹẹni
0: ẹyin eyan te n gbo wa e lo gboju wa ni Lagelu FM 96.7 akọwe egbe accord ni ipinle Oyo honorable Yinka Dairu awon ni o wa pelu mi ni ori eto laaro oro yi si ni oko gbogbo apata tori egbe oselu accord odu ni ke se aimo foloko ninu oselu ati iselu ni ipinle Oyo eni pe Alhaji Kunle
3: Busari
0: gudugudu
3: bẹẹni
0: awon ni oludije yin
3: awon ni
0: ṣugbọn Alhaji Oriyomi Amsat won tin lo kakiri tan polongo
3: o
0: tan ni pe oruko awon lo wa ninu porta
3: oruko se ri oruko to ba awon lo ma nje leyin odi
0: okay
3: abi eyin sin
0: o ye mi
3: en to ba wu Oriyomi Amsat oni ko se ko kan ko ka wa bo mo layo lati so fun yin pe Ogun ba je lo
0: Ogun mo je bo
3: Ogun a je bo
0: Kin lo e kini te ri
3: eh se ri awon ti believe pe awon ti se ayida yida lati je kuruko ewo ori ate ajo ileto idibo
0: INEC
3: sugbon won ni kini kan to ba teyin ba kan ba mo kan so ni awon kan won mo bi won se wa se understand
0: okay
3: awon mo wi pe uruko o ye ko lo sinu sinu ate INEC
0: tori pe oruko Alhaji Oriyomi Amsat o ye ko lo si inu ate INEC
3: tori wi pe gbogbo nkan lo leto ta ba se eto dibo abenu ile ti awon ajo INEC
0: okay
3: ton present ibe ton joko sibe ton witness ta awon INEC to wa lati Abuja ton wa nbe
0: okay
3: ti won ri pe ibi ta won ti lo se primary election lele won de wa nbe ti ten yen fi march gege bi candidate wa
0: gege bi
3: oludije wa ta wa ri pe oko elomina lo fi si inu porta en to ba jọ logbon yo wa yo be question pe how when ki lo sele ati ri pe o ti ni bayo nu
0: bayo
3: se ri lori nta nso yi won ti ni ajo ile ise eleto odibo gan
0: ni INEC
3: INEC gan ti state
0: okay
3: an kan won ti gban kan ko nbe bayi nisin
0: se lori oro yi
3: lori oro yi na to won lo won try
0: lati
3: won le di apopo ni tori pe gbogbo nta se lo wa transparent she to understand nisin bayi mo de ma so yan ka kiri pe Oriyomi Amsat ni primary kola ohun la se nso wi pe
0: egbe yin
3: oni o imaji
0: okay
3: bo nkan to fe ta wo ba fe ni pe oni ka je ka lo se consensus pe oni kan lo mu oye ta ni ngba to den so o ti late
0: ni to to mo oye melo le ni
3: omo oye meta la ni
0: awon wo ni
3: former cp owo se ni
0: okay
3: ori yomi amzat
0: okay
3: and kunle busa re gudugudu
0: okay
3: ma mete tani yen
0: la won mo ti an fe dj
3: gbasiketi as at that time
0: okay
3: a le se consensus mo
0: ma won ti pe meta
3: won ti pe meta won wa so pe enikan ti step down tan pe ten ba step down ninu ofin o ye keni e ko we si wa ko fun aniwe dola tun se ba soro yi
0: okay
3: cp owo se ni won call withdrawal letter fun wa o de wa lara without that a le nkun je ton je consensus ko le complete ninu electoral ati to wa nta pe en to ba ti pe to ba ti ju eyo kan lo o to ku gbodo ko iwe wi pe awon finu findo file fun eni bayi ni we did not get any such letter from any one of the other two do you understand
0: okay
3: two people now and we told her we told him that Oriyomi eleyi a le se consensus fun but a se direct from ari yen ti gbo aye ori she understand say bye and egbe party supreme
0: be ni egbe lo
3: la ba pe awon to wa local government ta ba ba so pe bye bye bye interest egbe leleyi a je ko understand be pe perfect
0: mama e mo se leyun ninu oselu
3: ninu no oselu na lo wa she understand se ba la wa la ga ni local government ka kiri
0: be ni
3: so what about ta ba discuss pelu won na ni but ohun ti e o ti ni plan ti ti e
0: kini plan won
3: plan ti e na ni pe ko lo se parallel primary
0: kon tun lo gbe mi kale
3: nbu mi kon tun lo gbe mi kale nbu mi
0: yato se ti e gbe gbe kale
3: nta gbe kale ta ko wi si ajo INEC
0: okay. Pe
3: venue bayi la fe lu
0: okay.
3: Ojo bayi la fe se
0: okay.
3: Tan de wa witness e tan joko si e pelu wa tan ba wa se ede ton lo se yen INEC kan ba o si nbe tan lo se to je primary to je parallel yen INEC ko si nbe se mo pe te ba ran kan tan ma involve ninu awon kankan yo mo ya ile lo pe ah bien se nso yi pe olododo lele se ka ma ba niru
0: ko
3: le ka ma ba niru se ka ma ba niru
0: awon ara aduma laje ori
3: yan pa si gbogun ti mo so ina kan lo check e wu se ni le kan ma se baun ajo so nkan pe bayi ni o de lo gbe yo de lo nse nkan mi o wa so yi pe won fe gberu lateyin so lebo leru ni ki lo se na fe gberu lateyin
0: mo ta ba wo oro te so yen ninu awon oro ti Alhaji Oriyomi Hamsat
3: won
0: gan so won lo da be pe gbigbe ru won ti an gberu won lateyin pe boya enikan ta ba won kan ne wa ni die ninu egbe ti an fi da eyin oloye egbe loporu lati so pe ita won fe ni pe eni yo boya ko boro image
3: ta lo e ba ni wa be lo e pe an wo lo refer si tori pe executive
0: okay
3: ikan gbogi mo je lara won
0: be ni ayin gan le ni secretary ati secretary
3: so ti o ba nsoro let him bring out the facts but cherry gbogbo awon kan mo comment lori awon kan kan ton lori social media boya jeta
0: okay
3: ti magaji gbisola to lo si saki to lo so awon oro kan nibe
0: emi na
3: report to salaye awon oro kan ti awon mo to ntele kakiri ti on so oro alufansa I call them names for the first time tori pe mo ri pe te ba take time la salaye oro fun awon to ba logbon on court she get it by to loye to e ki nkan ye o ye kan ri pe egbe oselu akọ nipinle oyo awon to ntuko e won ni ebi ara bi ti wo omo sugbon ko si ko sa le te de se fun won e to nba iro to ba ti pa fun e na la won won ma tele kakiri ni she get nsin bayi so mo fe so fun yi pe into e ka wa se gebi egbe ase ejo tori olohun en ta ni pe ko yoju ka wo ba se ma se to ni pe ka ma lo ni lale primary ko la to de ni pe ka ma lo ka jo wa so whatever we need for primary normally we will need logistics
0: yo ni awon kan te fe lo
3: of course now awon ti o wa kakiri ta
0: se se pe n te fe lo nje mowo
3: bo lo se ni je mowo olotu ero esolu Nigeria ta so loni e le yo rowo ku ninu e
0: a le yo rowo ku
3: possible e je ki fun instance
0: e ja gbo
3: mo expect awon delegates
0: okay
3: lati Saki West
0: okay.
3: Saki East
0: at
3: Isbo
0: lo pe
3: e je understand
0: barapa
3: e jo se
0: mo so
3: se won fori rin ni aba ni kon ma mu wara won do sa le logistics
0: but ife egbe lo ye kon ni
3: oye pe ife egbe se bi e tori e di kan na fin se en ta fe ko image onda bo la man ba so pe wa an logistic ba ma need e o be ni a ma need e gbagan ta fe fi se
0: meeting
3: ta fe se yen owo la fi gba those are little little things ta so pe okay ko wa ka jo ka jo so
0: o mi pe ni ti o ba ti o dibo ti o wole ni Nigeria yo ye apo re wo
3: olotu
0: na
3: o se lu Nigeria o ti jasowo
0: o ti dowo
3: o ni if you want to to ba fe dupo kan bayi to ba lowo lowo lati se awon certain things I'm not talking about dibo ko se be nsin o no but there's some certain things
0: come on fun yan lowo pe dibo fun
3: ipolongo ibo la san se ko nsowo ni se mo le mu jingu ra sodo yin sin bayi ke ke gba lohun mi lofe ni se ni bo ni
0: won sanwo su ti wa
3: that is it so what I'm saying is le yoro wo ku ninu oro osiru Nigeria bayi
0: sugbon akowe egbe oselu accord ni pinle oyo honorable yinka dairo ibi ta joko si yi
3: beni
0: ni magaji igbesola ti won joko si
3: beni
0: nigba ti won wa si ori eto yi na ni okodoro oro ni e ti won so ngba yen is far a for raw chan soro ni ojo yen lo alaji ori yomi amsat ni won support him bi bai
3: okay
0: koda won ga so ninu oro won ni ojo na lohun bi gba to pe egbe yin fe dale alaji ori
3: e wa be lowo magaji ni sin pe kilo change
0: tori on ye mi lenu gba mori fun
3: e wa ma gbo ntun fe so fun yin
0: okay
3: a ma ni afojusun
0: okay
3: a de ma on tete wu awukosi e adura ni ma so ma
0: sakun
3: sakun be ne se
0: bi
3: oro wo si
0: okay
3: ti me ba o sakun nti mo ri ninu enikan eyin le ma ite ri in to se magaji ni yen o I am telling you
0: to koju se nikan
3: eyin lo ko se lo mi sugbon nigba ti o na wonu etan ti magaji wonu etan
0: okay
3: won ri wi pe tori mi ri di pe magaji joko wi pe eni yi bye lori omi se je ara awon to ni fe ori omi ni mi lati bere awon eyin obere question
0: bi ti sorry mi bye
3: awon obere question bi pe
0: ati magaji e ti jo joko
3: awon obere question wi pe kilo has changed all of a sudden nigba ti o wa ni agodi mo wa lara won ti to le waju lati lo se fun ni support solidarity support ta lo ki ta lo bewo
0: agodi ti bewo
3: agodi nigba ti awon omo ku ni
0: stampede
3: de be ni se understand en te ba nife si se gberogboru gbese yin mo gbe ya dajaja leyin onobidu no din ko la ati awon isakoso egbe oselu accord la lo visit eni be sa ni fe eniyan ni sugbon teyan ba wa lokere ten wo lokere le moru wa ton ton ni won ni sumoni la mo si eni
0: eyan gbokere ni yi
3: be ni nigba to sumo wa amo yi pe in tori omi pe radio nko lo je
0: lona wo
3: e se mo pe e mo awon kan mo ori won ro mo ori omi pe angel ni mo so pe angel ori ile ni
0: awon mekunu feran won
3: be tori pe eto to nse lori radio lawon fi lan fi nife si pe en ton seto yi iyen daada ni boya ko ba mo ko ma ti wa sagbo oselu gan tori pa awon asire ti tun jade yi ko ni ma tun jade awon kan tin lowo si gege bi en ton po olongo pe okodoro lo nduro de olo kini kan ni
0: o to la won so
3: en ta ba lowo e koja be o unnecessary
0: kini awon kan te ba lowo won
3: sorun waju po mo ti pa ko be ni manipulator aya torun ni
0: ni alaji ori
3: yoruba ni nkan to se laarin awon omo egbe ki se kekere
0: se leri mo te so yi
3: lati se pe ma eje ka ran pe wole en to je treasurer nuri no kola ebi ti mo je akowe ati awon esco to seku ite lawon esco yen won lo joko yen o nipa to ko lati make sure pe o darin waru lati make sure pe ko lo ba oro ti mi o so ko lo ma so fun esco ile ko gbe ele o ti mi so ko lo so wo ya jaja pe nkan bayi ni mo so last chat mi so pe o da waru so that aleg awon le result o ni mission lati bere o ni mission lati bere so gbogbo ele to se yi le bi ti ri mo ti ri fafa pe eni yi ko e case ni amagaji ori magaji nigba ti o wa n to se fun wa gege bi egbe nigba o se fun magaji ni magaji wa ri wi pe ase yan bayi ni okunrin ngba magaji pe mi mo ri ko won mo ni magaji egbon mi ni eje egbon na je simi di oselu ajo wa la kodun gba ta kodun ni 2010 ni se get si ba
0: magaji
3: igbesola be ni a pe mi won ni pe ani lati rira oselu de eleyi ko so ta lai lai ko so re lai lai enemy bo se ri niyan iti mo wa fe fa ni pe ti o ko mi o kin so lo selu mi ni da mo ga jigbin so la lo ngba to pe mi pe
0: tori awon oro ti an ti so saju
3: be te so siwaju but mo da won lohun ajoko won sha lai gbo nkan to lo fun mi mo sha lai ti wa fun won ni awon o mo won de so fun pe in ta won so ngba pe ori yomi ni pe oruko awon la won fin so gba yen
0: ati fa oruko egbe
3: ko pe now awon mo yi pe egbe party is supreme that awon ti pada wa si side egbe bayi
0: pe bi ti egbe ba duro si
3: ngba ta won ti ri ta won ti ri okodoro to nbe ni die
0: gege bi eto ti won bi pa
3: be ni pe awon o lawon kankan wa to pe awon o gbo nigba yen tan ese ngbo later lo wa fa o je ka on lo de se wa die awon de ba be pe bo se ri niyan in to fa to je ka won wa pada wa ka won wa so pe ka ma binu gbogbo tan so ngba yen o o ko awon lawon fi so o ko egbe ko bi egbe ba duro si bayi lawon duro si she get see by so gbogbo n ta so yi pe magaji wa pada pe wa so wa duro ti egbe
0: okay
3: e le da won le bi o ngba ti won ti ri
0: otoro
3: odoro otoro to wa ni die yan se pada wale
0: e seun akowe gbe oselu accord
3: e
0: pin yoyo
3: e seun sir
0: e ku ohun lataro
3: e seun
0: sugbon bere kan bet mo fe bi
3: e ja gbo
0: nigba ti alaji oriyomi am sat ti won jade sita tan
3: ben
0: tan lawon lawon gba iwe eri moyege
3: ben
0: gege bi en ti o soju egbe oselu accord
3: ben
0: nipinle oyo ninu go gomina odun tin bo
3: ben
0: a ri pe certificate won display ton fi awon eyan alagegbe sign re
3: alagegbe o
0: alagegbe accord ni national level
3: okay that was sign
0: won sign re
3: eh
0: ta si lero pe eyan meji lo ye ko sign
3: eh be se ri se ye olotu gbogbo nkan te ri yen photoshop ni
0: be ayi dandan ni
3: ayi dandan ni tori pe n to ko ti make e invalid ni wi pe nigbati o ye kiyan meji sign kan
0: okay
3: teni kan sign e kini tumo yen si yen tumo si wi pe iwe yen o ko ju osun won so yen sin bayi tori pe national secretary and national chairman lo ye ko sign iwe pe mo yege ti e ma n gba to ba fe gba lo gba lati Abuja
0: okay
3: am eju le ko sign e nigba ti o yege lodo national secretary ti nkan de ti exchange owo national chairman ti e to ba ti rowo ko si nkan ti o le se ko se ntin ti o le se
0: to ba ti ri owo
3: to ba ti rowo ko si nkan ti o le se
0: e ma n fesun kan national chairman yin
3: nu ntin ba so nkan fun yen ni pe lo je yin ni ti na ba je ri kin keru e wa so yin sin bayi
0: se pe ka pe alaga yin ni okay
3: loke
0: o n gbagbo be
3: e to ba n fun loko mi toju ba toju ba n lo
0: ah
3: e fun loko mi toju ba n lo se ri gbogbo nkan to nse gbogbo nkan te ri to nsele yen alaga apapo yen o nsise owo to gba ni
0: ah
3: be ni
0: eleri e
3: be se be en ta en to je
0: agbaye ni ngbo
3: en to je candidate wa gan to je kule busari
0: okay
3: o gbo lawo na
0: Alaji Kunle Busari na tun fun alaga
3: loke ki lo de bo se gba cash lo gba lo tun gba transfer ti mu ni to o se ri o le dai pe cash ehun o gba transfer to gba nko eh o gba transfer o de wa lowo mi so bi si gba ka kinu to bo ba ti e mo pe omo Ibo ni
0: okay
3: eh a Ibo to da po o ti o so to dada ti mo mo dada
0: Nigeria to da to
3: be ni
0: asiri kanda
3: amo kanda gba ninu gbogbo eya kanda kanda ara awon yibo o lalaga papo wa je I'm telling you tori pe en to gba ta ba mu ni en to pe to ba ti ri owo ni igba ti mo gaji pada wa sodo wa agbo obitibiti owo ti awon mo gaji ti won gather jo fori omi lati gbe lo sodo re Labuja lati lo fi
0: secretary e ma ja se ni osebo
3: eh
0: keboje
3: be ni
0: e ja gba ipe meji
3: egbeta egba
0: tori wi pe awon eyan gbo wa nle eyan te si wo wa lori Facebook e ba wa fi atejise yin ranse e ba wa share ko kari ile ko kari oko tori oro lagbo ni pele oyo hello ta lo wa loju opo e ku ojumo o lagelo fm 96.7 le wa o hello
4: e ta ro
0: e ta ro e se du kale ni o yes sir
4: mo na wa ba to wa nje bo o ka ni ko ọ̀rọ̀ kan tó ní kí ló dé bó o fi ẹ́ fi èsì àwọn ará
0: won ni pe egbe akọrọ pe nte je leyin ti eje alakoso be le nwa
3: se ti ba se pe ara won ta so pe won kan tele lai le laju won o niyan e ta so se bayi kini o ni se pelu nkan ta je
0: hello e ko ojumo
3: ale yan se nkan ti o da
0: hello e ko ojumo lagelu fm 96.7 le wa
5: e ko akiyan olotu ola lo nsoro ejo ewo gugu awon ti e npe wa yi
0: okay
5: awon ti ani won ma se joba le wa lori na ni o ekude yi isin ijo wo lo to fe fun wa ni freedom
0: an dagba soke na ni
5: e ma gbo seri the only person ti mo believe ni eni kan ti Payos pe ni ori program lana
0: okay
5: o ni mo to wu je ohun wa wa sinu ẹgbẹ yẹn
0: o
5: sọ mi daruko ẹgbẹ rẹ kọmọkan sọ ni tẹ ọkọ yẹn ti sọ dudu tẹ ọkọ rẹ eléyẹn sì kẹ pé bí irú òun bá ni kandidate kan tá a fẹ ìṣètì ta lè sọ fún kọjá a ti mọ pé nǹkan tó fẹ jẹ ló wá wa ọyá kí ni ó jẹ ti àwọn aráàlú bó ti sẹrí gbogbo àwọn eléyìí ẹnìkan gbowó lọ ẹnìkan gbowó sọhùn kí ló fún wa ní ẹfidẹǹsì pé táwọn eléyìí gan bá déjọba wọn ó ṣe nǹkan táwọn aráàlú fẹ fún wa.
0: ẹ ṣeun
5: ẹ kú ètò
0: ẹ ṣeun ẹnìkan wà ní ojú òpó. Hello, ẹ kojúmọ́ o. Láti ojú FM láti ojú FM. Wọ́n ní pé àwọn kan tiẹ̀ ń sọ
3: bí
0: ẹ bá ṣe ń gbọ́. Wọ́n ní ẹgbẹ́ yín pé ẹ máa fi negotiate ni tí bó ba ti dé tán.
3: Ẹ máa ṣe rí ẹni tó wá dáa kùn wá. In tó ń fẹ́ ṣe náà ni ó fẹ́ lọ fẹ́gbẹ́ yẹn negotiate ni.
0: Òun gan fẹ́ fi negotiate ni.
3: Torí pé mo ṣe ń báyìí sọ̀rọ̀ sí báyìí. Ẹ rí pé ó bọ̀ ta lọ́jọ́ kan tó sọ pé àkọ́dù àti mú president kan ẹni kẹ́yìn báyìí la fẹ́ dìbò la fẹ́ ṣe kinní fún.
0: Ṣẹ̀mú
3: gẹ́gẹ́ bí aspirant. Ìjò lágbára só lẹ́tọ̀ só láṣẹ láti irú nǹkan bẹ́yẹn.
0: Ẹ̀lú ẹ kojúmọ́.
6: Ẹ̀lú.
0: Ìṣẹ́jú
6: àyè
0: ìbọ̀lẹ́ ní.
6: Látọ̀yọ́ni mo ti ń pè.
0: Ok.
6: Kí ni ṣe gbogbo ẹ̀yin ẹgbẹ́ olóṣèlú tí ẹnu yín ò kò àìkú ẹnu gan yóò já ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín kulẹ̀ torí ẹnu yín ò kò rárárárárá. Kí ló dé tẹ̀ ń ṣe báyìí? Bẹ́ẹ̀ ṣe ẹ̀dá tọ̀jọ́ sójú kan náà kó sùsù èyí ìjà sọ ohun ìjà tí ọ̀wá sì kankan nínú gbogbo yín tí ò sí kù sínú ń bẹ̀. Ẹ ṣé wo òdì ní èmi òdì ni wọ́n ní ń fà ni àbí kí ní ń ṣẹlẹ̀ gan? Kò sí gbogbo ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ náà lákan náà SDP lánàá tí ò lè rí ìbò ọgọ́rùn-ún márùn kó dé fìdí jálẹ̀ wọ́n ní kan lọ mú 2 billion wá sọ́ba gba pípẹ́.
0: Ẹ̀sìn torí àkókò wa.
6: Kí ni wọ́n jẹ gbèsè ó fi lulẹ̀.
0: Secretary torí àkókò wa àníjù ìṣẹ́jú àyà lọ. Ẹ ṣeun gan ni. Ta ni ààrẹ tí ẹgbẹ́ yín fà kalẹ̀?
3: Ṣe rí ara tá à ń sọ náà nìyẹn lórí ọ̀rọ̀ ààrẹ yẹn. Alága àpapọ̀ wa náà ló tún ṣe báyobáyo. Torí a ní ẹni tó ń jáde.
0: Torí alájọ orí yọmí ọsà ti sọ pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu.
3: Ẹyin ẹ wòrò ọ̀rọ̀ ṣé ó tọ́ sí orí yọmí ọsà lẹ́nu láti máa sọ pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu.
0: O ní àwọn sọpọ́tì ẹgbẹ́ àkọ́dún sọpọ́tì.
3: Òun ló ń sọpọ́tì ẹ̀. Òun ló ń sọpọ́tì ààrẹ Bọ́lá Tinubu lórúkọ ara ẹ̀ ni. Tẹ́gbẹ́ bá fẹ́ sọpọ́tì ẹ ní presidential candidate ẹnu ẹ̀kọ́ ni ó ti jáde. Kò tọ́ sí lẹ́nu náà. It's just an aspirant ni. It's not our candidate. Kò lẹ́tọ̀ sí. Ṣẹ́gẹ́ ní sèbáyì. Accord ni presidential candidate tó 13 nọ́ọ̀sì bọ̀.
0: Okay.
3: Tó dẹ̀ jẹ́ pé njọ́ta fẹ́ ṣe primary. Ó jáde tó lọ káàkiri pé kí bí tí wọ́n ti máa ṣe primary. Alága àpapọ̀ wa ẹ̀ náà ló lọ sí INEC tó ní pé kò lè ṣe primary. Torí nǹkan tó fẹ́ ṣe rí àsìkò tí ò sí náà ni.
0: Kẹ́gbẹ́ àkọ́dọ̀ wa ra àsìkò.
3: Kò sí.
0: Ẹ jẹ́ kí n gba ìpè kan àbí méjì sí. Ẹ ló ta ló wà lójú òpó.
3: Ó yẹ kẹ́tì ẹ̀ wá fi.
0: Ẹ ló ẹ kú lábẹ́ rédíò yín. Ẹ ló ta ló tún wà lójú òpó. Lágelu FM 96.7. Hello, ẹ káàárọ̀ ìṣẹ́jú kan lẹ́ni.
7: Wọ́n ní olúgbélé láti sẹ́yìn.
0: Ẹ ṣe wọn
7: lágbàsọ́. Ìṣẹ́ lágbélé ò ní bàjẹ́.
0: Àmì.
7: e da fun tori olohun gbo eyin oloselu e sera yin lo ten to be bi iya to soro se nisin enu yin o ko lo to se mi yin te ba si je oloselu o ba ko be ne lenu awa ara ilu ta dibo fun yin o ni ko ko si bi ti o si ja ni bi gbogbo egbe o ati be tin benta ati to se e fe bota ko si bi ti o si ja ti lu bi e sera yin jo won ni erin erin ko ni jomo ijo ni ya
0: be ni
7: e da fun tori olohun gbogbo nkan ti ba n benbe ti ba n dun yin e sera yin jo e jo so Ọlọrun ọba láàrin yóò sáànú ọ yóò sì yẹ nire fún wa o.
0: Ami.
7: Ọlọ́ olùgbèrè láti sẹ́yìn.
0: Ẹ ṣeun. Tó sẹ́kẹ́tì ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ̀n. Wọ́n ní kẹ́ ẹ sura yín pọ̀.
3: Ó náà láti aláti à ń sọ.
0: Ẹ̀lọ́ ẹ̀kọ́ ojúmọ́ ta ló wà lójú òpó. Ẹ̀lọ́ Lágelú FM láwa olóòtú kò dúró ọ̀rọ̀. Ẹ̀lọ́.
7: Bẹ́ẹ̀ni sà. Ẹ̀lọ́ sà.
0: Ẹ̀lọ́ ta ló ń sọ̀rọ̀ mo lẹ́dí
7: sọ̀rọ̀ nítà náà jẹ tí wọn náà àánú ọkàn sọ wípé táwọn náà jẹ làwọn náà ń wá ni torí pé ẹni tí a ń sọ yìí náà nẹsìn bóun wọn ṣe gbà sọdọ ṣébí wọn sọ wípé nítòun gangan náà ní táwọn lérò fáwọn orí lọdọ rẹ kọ làwọn rí ẹka kíè sáàrin yẹn náà kí náà náà lérò fáwọn orí lọdọ
0: òun
7: nítò lọdọdọ wọn.
3: kí ni kí làwọn kópa fẹ́ rí lọ́dọ̀ ẹni tó fẹ́ dìbò
0: ọ̀dà ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ ń gba ìpè kan sí. Ẹ̀lọ́ ẹ̀kọ́ ojúmọ́ Lágelú FM.
8: Ẹ̀lọ́ ẹ̀ máa kọjú wọn ẹ̀ka rọ̀. Orúkọ tèmi Táíwò Gani o láti jẹ gbogbo. Ṣé orí ọ̀rọ̀ yìí lóòótọ́ kò tọ́ sí èmi láti sọ because ogun stéèsì ó yàtọ̀ sí Ọyọ́ stéèsì.
0: Ọmọ Nàìjíríà ní.
8: Bẹ́ẹ̀ni
0: ṣé
8: orí ẹ má jẹ́ ká máa.
0: Ọyọ́ stéèsì dùn.
8: Ẹ má jẹ́ ká máa poison my jara wa. Ṣé rí àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí rédíò yìí lọ́jọ́ tèmi yìí náà. Mo jẹ́ àwọn náà náà wọlé. Wọ́n á ṣe ń sọ náà làwọn máa tọ ìgbà tó bá tó àsìkò. Ṣé orí yẹmi tó ń gbégbèsè ẹ̀ tó bá máa lọ ẹjẹ́ kó lọ ẹjẹ́ ká tìlẹ́yìn ká gbàdúrà fún un. Ẹni tí ní tí Nàìjíríà máa torí ẹ̀ dìde àmọ́.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
8: Ó jẹ́ àwọn náà náà fẹ́ lọ náà. Àdúrà náà làwọn máa gbà fún wọn ìgbà tí ṣe yìí Mákindé náà gbogbo bá ṣe sọ náà ń gbà náà rè. Ẹni tó bá ṣe dáadáa à sọ ẹni tó bá ṣe burúkú à sọ.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
8: Ṣé ẹ bá jẹ́ máa pẹ́ẹ́sì máa di ara wa ẹjọ́ tó lè sọ lọ.
0: Ẹ ṣeun ẹ ṣeun mo ti yọ ohun tí mo fẹ́ yọ secretary.
3: Yeah.
0: Ọ̀nà ìbùyẹn kádàrú.
3: Yes sir.
0: Mo dúpẹ́ pé mo pè yín.
3: Ẹ ṣe gan. Ẹ
0: jẹ wa.
3: Ẹ ṣe gan olóòtú.
0: Tọrọ ìbátan.
3: Ẹ ti ní ká wá ara àsìkò.
0: Ẹ wá ara àsìkò.
3: Mo ń bọ̀.
0: Ẹ wá ara òkú dúró ọ̀rọ̀ ẹ rà gbogbo ẹ̀.
3: À ń bọ̀. Láti wá lé èèyàn náà.
0: Kí ni chance ẹgbẹ́ yín nínú. Fún. Kí ni àfojúsùn yín nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́.
3: Àfojúsùn wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ò ju pé a fẹ́ dìbò a fẹ́ wọlé lọ.
0: Ẹ
3: ṣe bẹ́ẹ̀ lọ.
0: Bọ́sálàyẹ̀dẹ́ mo kí ọ sínú aláyọ̀ ni olóòtú ètò
3: yìí
0: alàgbà jíde Akinola mo kí yín ẹ kú gbàṣíjọsẹ alàgbà nǹkan
3: jáìrú
0: ẹ ṣe tí mo pè yín tó tún yín pé o tòrọ rẹ yìí yóò tún fẹ bá bòmí yọ
3: ẹ
0: gbogbo ẹyìn ẹtẹ gbọ wa Lágelú FM 96.7 ilẹ̀ ń gbọ́ látàárọ̀ lórí ètò òkúdúróòrò títí ọjọ́ mẹ́jọ táàtúmọ̀ pàdé nínú àkọ́tun ètò òkúdúróòrò ọ̀rọ̀ lèmi ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín àbúrò yín mo kí yín pé àlàáfíà mo ti bá yín iná mo fi yín sí iná ni tún bá yín ní ọjọ́ mẹ́jọ títí ọjọ́ mẹ́jọ ọ̀hún ire o.

0: ke o de pada je ka ma kira wa gude de wo gbogbo bi te tin lanfa ni lati ma gbo ikani yi ikani tin lagelu na ni lagelu 96.7 fm oke gajo ke ile fun bala fe lele ni le ibadan ka se we go again eyan meje ti o gbo pe ayida ayida owo yin loke ayida eyan meje ti o tun gbo pe bi mo se n ba yin soro lowo yi se tin le ku eside okay e a ma so yin pe ori mi a mire ori le ja fi labu ori mi a mire atele se atena ori mi mo pada leyin mi hello bag ori eni lawure ori la babo babo sale ori pe ngba ti ori ji gbe ni nibo gaga lo sawa bo se ja gaga ni e laaro awon eyan meje o tun gbo pe won pe elomiin lo to computer omu number re sugbon ko ni gbe number elomiin o jade lori system sugbon ko ni lo switch off ni o ma wi ogun network o ni delomiin tori pe ko ti kan bi gbogbo ori o se wonu ara won niyan oju ofe ru eku aro gbe kankan dasi awako bo se wo lo ni sola o wa ku sowo ori ni mo fi ni o gbawo gbo to di ori re mu ma gbe ori mi afire ori mi ma gbabode eda mi ma gbabode njo ti e ba n pin ire ayo je rin temi gba ma ja ye o fire temi sapinle oju be lo o wa le sasi star 347 star 100 star 2 hash I don't know fag lola olayi million kan temi kan half a million femi kan 250k femi kan 200k femi kan 150k femi kan 100k femi kan yo se lonu lola sugbe o asiri to ke wa nbe ni pe gbogbo ticket e latojo Monday gbogbo e kuku ma wa eligible ti e kan ni pe ko activate e lola yen lo bi je pe o le kawo mo o lele ni labo yo wulo lola ti pari osu star 347 star 100 star 2 hash mari lenti mo wa raro mo wo ra re ran mo dagola emi rewesi okan lemi relenti oya ma fi bubai emi dagola emi rewesi okan emi ma serere ma fi bubai e je bere gbadun 50000 naira 080 lo bere re 8674 lo pari e ta lo ni number yi alo ni number yi bi wa dibe bi wa dibe hello eyin radio yen le
1: ekan
0: akojumo sa oruko yen atadugbo te wa isa
1: sunday ni di makeni ayegun ole yo ni sa
0: Mr. Tori.
1: Sunday Timothy Michael.
0: Sunday.
1: Timothy Michael.
0: Timothy. Michael. Oya only Michael go wa lo da o. Baba wa lo da re. Igba wo lati play cash.
1: Lati bi last month.
0: Se Jerry. Eh, Jerry.
1: There, sir.
0: Congratulations. Congratulations. Eh, ja 50,000 naira work kan la ro.
1: Ah,
0: only my kitty lo da bayi o. Won ma pe yin, customer care ma pe yin, won be ra candidate yin.
1: Thank you, sir.
0: Bo se je niyan.

0: be tani another one hello
1: hello
0: hello eba wa soro na ke to eyan ju itodo ti ana ah le gbo meji papo se ku nbe yen hello ikani lagelu lati npe yin oruko yin atadugbo te wa oruko yin atadugbo te wa yi
1: sada ladini
0: adugbo
1: o wa olodo
0: gba o le tin play cash
1: ah o ti pa o
0: te ti jeri
1: bene bene
0: e mi lu le jeri
1: o ti jeri
0: tan okay lu le je mo e
1: okay
0: okay congratulations yin le je 50,000 naira laaro yi
1: ah
0: so won ma pe yin asisu awon ti pe yin ri na tele tele bo se je ni congratulations e ja lo sori 100,000 naira 100,000 naira 090 lo bere re 6786 ni o pari e 100k baba ku lori 100k yin a to bo sori 100k mi awa ni awa na ko olorun ni bola kile de come connect kini sele yi drop ba ntun pe 100k drop 100k o drop o connect pada obinu tan gbera gbe call yi
2: Hello.
0: Ekaro.
2: Hello.
0: Aje ba wa ku omi tari wo wa yen jan. Hello. Hello. Ste ban gbo wa wa o gbo yin mo bayi o. Okay, ban tun wa pe for the last time. Ban tun wa pe beyen.
3: Trying to call, it's not available at the moment.
0: Ironi, bantumpe. Ironi, isulagbara ko nigbala.
4: Dear customer, the customer you are calling is on another call.
0: Oh,
4: please try again.
0: Ti da wa nu nti e pe ohun ni. Hello. Bantunpe. E network ni abi kini tin sele. O na tun pe wa pada. Eni yen na pe wa pada. So o ti ara ti fu. Ara fu eni yen pe ah ohun ti won gbo yi. Ke soru ohun yi ile eyan gbo lagbogbon tinu o. Mo believe pe network ibi teni yen wa o ni sugar bantun pe ngba to ti e titile kokko gbe yen ngba o ti kokko gbe to ti kokko gbe yen ati gbo voice so definitely ati mo yi pe phone wa pelu re so won fe gba bi network mu ni won fe gba bi network ni olorun won je yin ori jamo ni a ma ni ri ja aye bayi oba mu yan bayi si bi won o le gba wole o le je bi elerin dodo eyan mu ni won pada gba wole ja pe ja se imi iyen ti je o ti je na sugba baba pada agbe toro ti kokko pike ade ti gbo elo elo ntoka wa nbe na ni pe mo fura pe mo suspect pe network ni emi si dare eyan pada ntemi once to ti kokko gbe yen won o pada pe won o pe mi won powo ri o si dowo re won o pe sugba baba lanfani ati tun pe a tun pe o kani o ti gbe rara ni e so po ti lo another

0: fẹ́ràn Jésù àwọn fẹ́ràn Jésù àti ẹ̀ mọ́. Torọ́nà àdúgbò àwọn ọ̀rẹ́ mi kan ni Mr. Yekin. Ìgbà wo lẹ ti ń ple káṣe àǹtí Bukola? Lọ́jọ́ wo?
1: Mo ple ẹ̀ Sunday, mo dẹ̀ ple ẹ̀ léni, ó tọ́.
0: Sunday gangan le bere. Melo le play Sunday te play.
1: Mo play meta.
0: Okay. Nbo wa do ni kilo tu su yin debe.
1: Play ni. Omo mi lo ni mo mi a play e jo tori Olorun. Mo mi Olorun keje lo jeje lo jeje o. Mo ba ni ki play.
0: Melo le wa play.
1: Meji mo play se.
0: Omo yin ni pe ke play.
1: La lai.
0: Omo yen lo lowo niyan o.
1: Abi o.
0: O lo inspire yin. Be ke play. Abi. Tori pe won ti fe wole school. E si ni lo owo.
1: Be ni sai.
0: E ra bata fun. O ti je yi pe oro eyin obi ro na ni.
1: A se ti ba won ra, o le ti ba ra gugu e na to lo se
0: padwa. E ba won ra abi daddy re ba won ra. Mo bere nu.
1: Ah, mo ga ra o.
0: Eyin le lo ra bo gbadan di re lo kowo le. Egbe, egbe nu lowo ajare eyin wo.
1: Eni kini baba?
0: Kilo de? Won ja bo.
1: Oye ni baba won.
0: Eni kini?
1: O ko aye baba won.
0: Obinrin. Se si lodo baba won ni.
1: Ah, sir.
0: Abajo. E si ni son to fa o boye yin le je bi beyen o ko se nti o gbo yen o
1: ah
0: rara sa e je bi ri e obi o je bi ri eyin le mo eh congratulations 150,000 naira le je 150k sorry o 100,000 yo. Owo wonu ara 100,000 le je o 100 ni o. Customer care ma ki, won ma pe yin se gbon. Customer care ma pe yin. Won bere account details yin. Next draw ta fe yin ni mo npe fun yin. Ja yin next draw 080 lo wa nbe. 7952 79452 ni 150,000 naira. 7952 150 ni yeah. After 150 and lo sori 200.
2: Hello.
0: E karo
2: sa.
0: Oruko yin atadugbo te wa isa.
2: Gbolaran la ji.
0: Mr. Gbolaran. Igba wo le tin play cashe.
2: A o di pe o se ni di pe o.
0: Elo le ti a je ri.
2: A o di pe. A ni je ri o, ni je ri o.
0: Sibe relent.
2: A le ni ti wo la mo ta la re, mo ta ni la re.
0: Ada. Eyin e fi 150 wo kan laaro yi.
2: Ah.
0: 150,000 naira.
2: Olorun
0: ti o. Awo won pariwo leyin yin e.
2: Ada
0: mi ki ni. Ah. E ba n ki mi ki o. Ada 150k o wole won pe yin laipe yi. Se ti gbo. Mo se jenu. O ti lo beyen. E ja lo sori 200k 200,000 naira lori 200,000 naira 090 lo bere re o wa pari si 1437 baba ku o lori eleyi a bo sori 250k o di meji.
3: Hello.
0: E karo aku
3: ojumosa
0: family nko.
3: Family wa rara nika.
0: Orugo yin pelu adugbo te wa yi.
3: Orugo mi ni Koju Olatunji.
0: Ah. E si a lo fo Koju Aka bayi.
3: Eton Saika Adaru.
0: E lo fo Orukojo Aka Koju Olatunji.
3: Eton Saika.
0: Agbara Gunners gbogbo agbe ni.
3: Ah, Eton Saika Adaru Adako.
0: Agba saka ni mo npe ni
3: yo
0: e ga fo ko jora yin ni adugbo wo le yin wa yi
3: wa ni academy
0: ewo opo
3: olomi
0: okay academy olomi igba wo le tin play cash
3: ah mo tin

0: amati oni e. Alright, only lay. Oh yeah, bantunpe. Koya network. Mo fe confirm e. Kan eyan le gbo. Mo fe confirm e. O ti pick e lo to lekan. But I discover pe network na lo ma je. Ya gbo. Ya wo yewo ba. Okay. Eku ani eku mbi tariwo wa yi oro elomi oro were la ngbo nbe
1: hello
0: ekaro akojuma ikani lagelu la tin pe yin oruko yin atadugo te wa
1: ah o ke beni akeku me mo wa ni ijo
0: se ibi te wa yen won de yi mo be ni
1: mo ti pumbe
0: Hello.
1: Esa mo ti pon be.
0: Ki le poruko yin?
1: Akeko mi.
0: Akeko mi kini?
1: Lukman.
0: Adugbo wo le wa yi?
1: Tijo sa. Dore meji.
0: Dore meji. Awon ni yen ni ke gbo, won le gboro ku o legbe awon.
1: Awon wo.
0: Ta tun gboro won yen na ni.
1: Adipunde, Mr. Tosaika, mo ti gbe yin. Hello.
0: Ebo ni, ebi an nso pe o ni ti atun.
1: Baba, mo ti gbe yin.
0: Igba o la tin pe kase. Za ti jeri. Se ya yi wa nle ni.
1: Ah, awon yawo mi na ni.
0: Awon melo.
1: Ah, awon abu mi ati yawo mi na lajo wa.
0: Owo ti kupe niyan, owo ti lo. Igba o la tin pe kase.
1: Lati
0: ni lati
1: ni jeri sa
0: oda 100,000 naira ma wole 100,000 naira o ma pe yin wa pe yin laipe yin se gbo wahala aye ja ati complete 100 yen be yen o ye ja lo sori 250 ka card e to nle tori ba mi gbe yoga gbe ga yeru won ti wa ni tosi won ti wa nbi bayi won ti wa ni ile agbara e ti ma pe baba re baba ke wo olo akada edamo ni baba eleyun yo ga wo sa se bu ba se wo ni o se se jare olorun lo la koko baba yen en de a ma fi ti e toro ni olorun si ni je oku fun abai o dagba dada 50,000 naira ta lo lowo 080 ni o 3739 lo pari e 3739 250k ta lo ni
1: hello
0: e ka ro akojumo o oruko yin atadugbo te wa isa
1: Isola
0: lati apata. Aruna
1: Isola bi kile apata.
0: Okay, mo iwa Isola.
1: Isola lati apata.
0: Omo egungun jobi. Igba o la tin play kase Mr. Isola.
1: Lati last year.
0: Emi lo le ti jeri. Emi lo le ti
1: jeri.
0: Eh jeri.
1: Mr.
0: Iso Pepe, eh jeri. Eh the stop.
1: Stop.
0: Ada. Congratulations laaro 250,000 naira leje. Congratulations.
1: Thank you.
0: Won ma pe yin laipe yi ti o ni pe rara. Se n gbo wa bere details yin mm bo se je na congratulations iyan ti lo be yen fun taaro yi ere gbogbo wa di osan o osan ni gan ni this plus 105 from FFL lori eto ta lota tori pe la ba tun de be yen a to gbo pe to tun ga alowo ti po si ni cash e ero ti nje na ti po si to tun to si ma ba bi kan je ni o oro si ti lagelu yo gbori e yo gbori agbagbe bayi oro si ti lagelu pelu alaji adegboye ga iyeru oki iyan buru afajanu alo aseju baba ojo omo won le refin omo laani ni re refin bo se jenu eje yo ma lo I ma lo fun taro e baba o tun gbe yin debe bi be se lero lo osan lemi ati yan pade ni kan ni splas o je laaro abi o ya wa gbanu si losan emi ti mo so fun o be re o je losan titi osan yen e ku kale
2: Lagilu FM 96.7 Efon lo lodo alantakun lo ni poro owo patako ki se gbe pali to ba je ti asa tabede lagelu 96.7 FM koro pe tan yebe kulala oke ti

0: kurukuru le gbọjọ laaro ojo ko se de osan ki gbogbo re o tun laye
1: kawujo ara won eniye re ipile mi wo gan
0: oba wo olorun ani atosan ata irole
1: mi
0: kurukuru ma da oduo
1: mi pe mo le ni la ri ori to ti
0: baba ma je wa la wo po ka to ri se
1: ilo to pe ro mi adu
0: ti wa la ba ti po kin o to rowo iku ojina
1: eni a fi pa mo ri deyan to ba gbe ran kedere
0: Abi ka ma be ko se ma se ti apun a mo dupe temi o o pada leyin mi lati kekere jojolo
1: emi ti araye fe ta ora tu gba lojo si mo ti wa daji tono wo lojo
0: ninu egun ogan
1: emi ti le jenu mi bo pada wa dupe o mo ri jeri mu
0: ninu igbago mari wo mrs soso mari wo mrs soso o se oluwa ti gbogbo yan ki ma ri be
1: ai duro
0: ai mo ye nti gbagbo ti

0: si oda ise osun
1: age ano he bi oni e badun ti
0: ile olosi laso gbe
1: ejo sano yen ni ko yepe
0: won ba kankan so renu yin o
1: eni won tu wa lenu sisaye lasan
0: Solomon soro
1: ba ke mayo jara mo pendu
0: abi David lo so ni
1: odun tun sadura
0: olohun fe owo pupo rara
1: to laye o
0: lo so won fe mosi
1: fe ni to ti lo lari
0: yen ni pe nfe owo ko mo po e ti o daye la mo lo lo won fe

0: oruko side adegun oba mobi omo ko fosi
1: inu tora e boso
0: ati jonjo ko yen bayi sa
1: pekan pekan ma
0: o se oda
1: obo olohun atunda ola tun le ku oju
0: were ru onta won ma weyin ko ni le raje
1: erin mi o ni to se
0: yo ri bi ti ati ni aka
1: ilaye mo
0: ko ma se ju pe pe o ngba ti o lo lo ti ra
1: ni tori mi pe
0: won kan le wo so so e ba nbo irun de fun yin okunrin ti to du olokan
1: afi
0: ma je nje nje ya ma je won irun aka enu olohun
1: aye

0: bajọbọ basa laba pade orin ti mo nlo yi ba wa lori bed yo ton ma jo won fi doctor sikran de barista won fi se oloye baale ajọbọ ni
1: mi o le tori pe un o je na mo ki ma so wi pe
0: o pe na mo bo da o
1: alu ma wole mo ra ba mara
0: bo me ba wu yan yo se pepe furufun
1: pelu ogun fi are wa ile
0: ti o fi o sakodan
1: roda ko pelu agura
0: ba wa gba tan eh odo ko ni
1: ala bi ana wa lo
0: o se ma se oloko egege
1: ponle
0: ko ba tun rowo na yo lo
1: mu jojo baby mama ni e mu jojo
0: ba mi tun ba mi soro kan o oni ma kanju jawu je ko le ba jawu je pe
1: o ta won eyan mu jojo
0: eyan odo egbo
1: awon omode isin koni si
0: ma kanju jawu je ko le jawu je pe mo ni baba e tu
1: baba la baba ko we ti ani yodo yan je pe
0: o ba kanju jawu je baba ni awon re o bo
1: ti ani yo niyan je pe re ni
0: awon to ni suuru nigba ti wo nkanju je tawon re bo awu je ba wa se tutu won a ma jawu je yen won wa gbadu won wa ranju kale awu je bo ba je ngba na ka dun lenu e mo ma kanju waye ma kanju wola
1: agba e di e bo sijo
0: o ma kan ba on bi mi bi pe bo la u je se ri bi e wa na ni sugbo to bi pam pam pam bayi
1: o ti so pe
0: tan ba wa se tan ba gbe sunu awo tabi lu igba ta ti ma je patagun de e ba ti fe si bayi yo sa pa lori ni
1: asana
0: ti sa pa won fi da bobora re ni bi gbona e ku nbe sale tin hoye to to bo to gbojo ona fun lawo awon bo
1: o ti o fin pa mo eyin do ti fi sile na parun
0: le won to ba ti mu mi gbona ta won re ti bori o ri pe nkan edun lenu mo
1: e ba ko bi o fin pa
0: ben tin wa ola tin pagidi wo la se rinu ngba to ba ro lo ntan o ni gbadun ola tori pe en to fi wa oda eyin kan wo pe boya won gbadun ola ni
1: a to nbele o
0: en pagidi wa mo tin fi kinun le
1: ti gba lowo balagba ma joro jewe ni mo si ta de je mo
0: o kan so pagbala ko ma se bi ewe ni agba soro da
1: ni sojo to go ni seyin ti we ta agba to
0: ika n lojo ogbo o tun gba yan ri
1: bi odun me
0: bi ola ika lojo ogbo
1: aye jo
0: teyan se ngba keke yan ni le se mo
1: soro jewe ni
0: o ma kanra bi aja lepupu bara wa ma keke ke tan da keke tan fo koran lorun
1: baba ma
0: se ara ma le on ma le dada iyi we won o to ye ki won ma ka won ni ka dada won ma fo ko mi lorun ka ki en dun baba ni o
1: igbo wi lojo kojo
0: oran ti igba to wa keke
1: e fun la bi ti kini ka
0: ye
1: ara ye a to nbe le o
0: mo be oluwa ma je nle egege titi dojo ogbo mi o
1: kini e tun duro mu
0: egege oda

Dauda Akamueyo. Alaji Oloye Dauda Epo Aka. Nigba ka na Joma baba tin korin ri bi Oba ma baba ri Iru orin wo ni nko Alejo mi loni niyan o Owo ko lale le orun wa saye Oni ohun oni yoju bi wa ki se yoju ta si nwu wa gege bi igba ti nbe laye Iwa ti sayo orun mi la Oni ohun oni waye Sugbon ohun ma fun ranse si ori eto ni Epo aka fun ranse So pe ri so ba oba lo daula ri Ki lo mo nipa dadu akamu eyo Elele to dangaja an wo lo peri loju e Boyo te lowo to le bi pe ngba aye re boya nse ni o ma woran re ti a ba nse lembi kan So ja lagbo e ri Awon ma sele ti won nara baje lagbo Bawo lo se ma Dauda Akamu Eyo Olowo adugbo re wo lo peri Awon ta ni ajo dije loju eri laye ngba to wa laye. Dauda Akamu Eyo. Emi ki won so bi Dauda se je, eyin te ngbo wa nile loko lodo leyin odi te ma. Eyin letan fitila. Fitila mo ijinle fun wa lori eto. Akamu Eyo ba npa luda latoke.

0: wali muri talabi wali muamma
1: eyin tabe okuta
0: talabi
1: eyin teko ola on lo je ko ma lo be je ko ma lo be orin to to ki gba dada ni ah orin to le dada ni eyin tabe okuta eyin teko
0: ore meji won jo wa
1: gbogbo bi ti
0: dada
1: kan mo yo ti sere ri laye so ma loju ko loju nbe
0: ala ala bi
1: ni olowo badan te ba wa laye ngba na te tun wa laye loni eyo won o tu oju opo le bayi nigba kan ah bo na se ma jojo re ngba na
0: esu lo ran bi la kan ikene dudu lo bi se odi ke je mu mu lo bi se
1: number te pe lori eto yi
0: olo laarin ore meji balara balara
1: bi ola kan joko bi papa didi kale ni o so number eto yi to se ma jase eleyi gan ni oni je ke se to loni e kan wo wata ipari eto ni
0: ore meji balide panje ya laarin ara ore kini wi pe
1: e je ka polowo
0: oja lo
1: e ma gbaradi ile
0: sori bi mo
1: ni kete ta ba di polowo oja tan mo n pada abo
0: balara bi
1: epo aka tani so ma so joju eri lagbo so peri ta lo sere fun ri
0: bara kunrin to gbaja abojo
1: e je prepare mind ni ile to re nte ba fe pe 091-2370-8675 091-2370-8675 Ain't it okay? Plus 234 FC 8142-491-006 8142-491-006 Plus 234-8142-491-006 Mumbo, let me pull over. I got two or a pallet.

0: and tire.
1: Yeah, me obey that. Me obey that. See, me obey that. See, I didn't tire. I won't kill you. Come, but looking. You want to know? I be share bosom. Allah and it. She be one of the dog to get feel like. Emi o gba lo emi o so ti eri oro gbe na gbe na to won gbe kaki
0: ni waju e to tan ready
1: eru eru be mi mi fe gboro na gbe kini gbe na fun mi
0: osun gbe na fun mi
1: olo ba sa mo ji agbe na
0: n be lo sogo
1: ah baba tia olo ba yo so gbogbo wa papo o je ge mi gbogbo wa kogun papo o ya o ikanni lagelu 96.7 fm oke gajoke ni won pe bi tayo so de okay
0: bi ti baba ti soda
1: okay wa gbe na fun mi o ti da awon se ru e fun won na mura si
0: to ba ti wa de bi ti skiti baba ti soda
1: awon se ru e fun won na
0: bo so ti woran na nti e
1: bo so ni bo so
0: wa kalara
1: mo ni ko gbe na fun mi
0: lo ma seyin omode yin
1: ah
0: wa ma so mi lohun
1: o mo gba ti awon baba ti ko se ni
0: wa ma so mi lohun
1: e gagagaga
0: mo se land e bayi
1: wa kan gbe na oya awan ki kabo
0: o ba je perfectionist
1: eh eh now
0: e pe mi fe kin ko right
1: be ni
0: ko mo du dada
1: ko je pe won si ko ise yen doju ami
0: ko to le te won lorun
1: mo ra o iru won ni won mo falasi won eleyi won dan lo se dibi eleyi ko poju osun rara to ba je pe aye baba eh akila bu won ma le e si tanu
0: o ma se
1: o ma se o fa se
0: eyin eyin mo ye o igba kan lo igba kan bo e je agbe.

0: ya mo se
1: ka se ka saye re
0: be ni
1: aye awon baba goki
0: na baba ti wa akila awon grandfather ta wa ni awon yen great grandfather
1: baba mi awon tun awon kan tun lu
0: baba be ni ka ja mo jo baje
1: won tun de
0: papa julo ide wa yi
1: be yen ba nbe laye
0: ka mo jo baje
1: ko se dada nitori gba ti o ba si nbe mo ona ti elomi wa ni ku oju e na won to ti mo so pe ah nigba ta baba yi na wa nso wo de ka to do ya gba
0: won se bayi
1: yi sade e ma ba se je
0: o e ma ba se je o ani damu o ikan ni lagelu 90 be ni e ma ba se je e ti ba se je e mo se kan rara
1: e ti ba se je
0: ti ba se je
1: o da to da
0: ke da han ki da han
1: da ni daddy
0: be ni
1: eni kan tun nu
0: a fi e woja ki deru to mo mo
1: yo mo re mo ko tin lo bayi se an gbo wa pe mo
0: ere o na la wa n fọma yo se nikan ni lagelu 96.7 fm
1: yes
0: okay gajo ke le to wa ni fe lele ni ile fofo balawu ti si n fe lelelele ti ategun alafia to si n fe si gbogbo wa lara ati gbe ka yin mo ibi te wa iroyin ta pe ni gudugbe o na lagbede gege bi se wa pe bi ago meji la osan bo ba ti roko go bayi o na ni iroyin ta pe ni gudugbe yo ma jade se ti gbo yin be lati ojo aje monday titi di ojo eti friday ati wa ko kini ohun de o pe gudugbe wa sele lona odoti ko tumo si pe ko sele ko ni kaluku ka ma ki sara ni olorun ba ko ni je labi ko so kan gbogbo wa fo la shade ajala loruko temi ti mo je
1: temi tayo oye ladun aboro loko mi eja pegbon ka ma ba pegbon jinijini bi eni ojura mu aboro to fomo luabi to ba denu e yo do didi a ni sonu ka to sonu atẹyin ati mi a ni fa kankan je ko o si ni je be ko ni tale wa e ku eti gbo wa ni ka gudugbe ruin 1330 si wa loso oni ile fun balao fele le nbadan nibi ti a fe fe redunu to dapo
0: ma yo baba be ni be yen
1: we fe yeri yeri si alara ni be na wa ti nganu si 1330 si wa
0: be ni
1: ka kiri agbaye
0: awan ganu si
1: 130 awan ganu si lawa
0: oga 1330 la won
1: na be ba tun pe wa
0: a to re ganu ni oga re oga awa kudi ani baje
1: Temi tayo oye ladun aboro loko ni eja pegbon ka ba pegbon jinijini bi eni ojura mu aboro to fomo luabi to ba denu e yo do didi ani sonu ka to sonu atẹyin ati mi ani fa kankan je ko o si ni je be ko ni tale wa e ku eti gbo wa ka ki agbaye okan ojo ka awon iwe iroyin ojojumo le wa Nigeria lo ti wa de fun toni iwe iroyin punch nbe waju timi ajo akro injo le wa Nigeria ko gbeyin ko da Daily Post won na le ti nbo ko da awon iroyin to je alabe ko na o dara po mo foto ni abere si ku abara bo seka yo po to fun ele awon akuri e to wa de la koko mo gbe sin le ti to je ogire omi toro re re o sugbon gba ta ba de ni gba ta ba polu oja ta wa gunle sa ni
0: gbe be ni la wa ma tu
1: ni ta ti ma ku abara bo secret yo si ma poto fun ele emi re se mo pe boju ba se meji
0: yo ran kedere ni
1: atele se se meji arin na gija ati pe meji losan oni ni ka gudugbe ru yin kan ni lagelu fm e seun 1030 si wa
0: o da ni papapa e ja bere si ni ma mu awon akori akori ele ti awon royin mu ti o gberu losan toni iroyin orisirisi na lo wa ni waju wa ba se ni iroyin lati inu iwe iroyin ti guardian o na la ni iroyin lati inu iwe iroyin ti daily post o na tun ni ajo akoroyin jo lorilede wa Nigeria won gbori wole koda gan iroyin tribune na ko gbeyin lara won iroyin gbogbo eleyi ta ma mu wa se ti gbo yin eyin e sa teti yin bele je eyin kini awon oke akase bi e ba ri yin soke daada nbe hun awon mi na o le mo gbo o e si tun le gboju wo wa ni tapon ni ojo opo ti facebook wa yen lagelu fm 96.7 e ba wa nbe e te soju e e bere si ni ma ri wa ni kedere gbogbo nte ba si fe fi sowo si wa a mo riri yin pe e n tele wa o oya oya so fe oya ni
1: si mi lenu wa to lo mo bi ara se awa ya gagaga bi ara ke ko aso
0: mo bebe
1: se mi sa
0: mo bebe
1: okay eje ke mi o ti bi mu
0: o ya jare
1: mo ke ma ba ri oje to ra awon obirin women supporting women
0: beni
1: in fe se yin
0: o ti eni wa la o da na bo ba ni ki mo ni so ni be
1: egbe yin association of women lawyers awon feminine
0: eh yan

0: e ka bo pada le kai poluwo ja wa
1: o ga
0: gudu be royin o si nte waju nkan ni lagi lu fm okay to gaju ke ile ibadan bi ti sololu ipinle oyo ibe la wa tin ka te si nte ti si wa be ba fe ri wa wo bi ran e lo sori facebook wa lagi lu 96.7 fm e wo wa e risade ajala alaja ni
1: bo be ni o
0: o nti suku e wo e lo re abe e wo ni
1: won iwolomo iwolomo
0: ajo lo sibe loni ni eje ka tesi waju laarin gbogbo gurugbe iroyin foto ni okan re to nbe waju temi to nfide oro mule wi pe afurasi kan to je ajinigbe ti won gba mu pe o lowo ninu bi won se gbe obi kan ni ipinle rivers toruko re je Victor ini o na ni won pe o sapatenu je funra epo goji egberun naira 40,000 naira o ni ohun gba to n fi lo re ji obi on gbe seri omo bi na ti se ni odun 15 35 years o na ni wi pe o fi ri oro mule ninu fanran mu maworan ele ti won safomo nigbati won pe agberun so le ise olopa ipinle na fita blessing agabi won ni Victor ini yi o na lo n gbe ni Akwa Ibom omo ipinle Akwa Ibom ni be oni o fi di oro mule wi pe awon girigan ku kan oni won pete ku lati ji gbe won gbe obirin won lati le itaja re won ni pe leyin ti en to ji gbe ti gba owo en lo gba ogoji egberun naira en lo gba to fi lo re ji oni to n gbe iroyin ti iroyin te waju wi pe se ri en to ji alabagbepo obirin yi toruko ti en je Chukwu Ebuka o na iloran won se lo bewe pe kon lo re kolu obirin tan wi to se salaye fun pe ah se ri obirin te fe lo ji gbe run o n be lowo re o oni se sikisiki mami owo de ni o be ba ti ji gbe e re o be ina lo sise tan wi yi gege bi alaye to se ohun pe igba akoko ohun re o ohun o se ri o to won se pelu iko ajini gbe tan wi yi oni pe ohun si ti ohun o ti jirin kankan be ohun ti pa o kankan nibi ise tan wi ri akoko re to pa laba ohun to si segi se ijimere sogi gukun ba agunri aladi ewe nu gbolohun e ti won tupo fita lati pase agberun so le ise olopa abe e ko won pe se ri afurasi lowo te lasiko ijirin gbe ohun nibi ti won ti wi pe won ji enikan na gbe toruko re nje Lovett ile to na je won bi ipinle ohun PPR olopa wi pe Lovett yi lawon agbebon toju won rerin ni won ji gbe lasiko ile ti won wi pe ohun ti e o joku bae ni iwaju so re nbe won ti lo rin le lapa mu ile ode mu won ba ji gbe lo eni agberun so le ise olopa fide e mule wi pe awon to je ajinigbe won wa lero woro o won ko yebo ke taku taku na ti won fi dale ru topolopo bere si rale mo elomin ra ogiri mu eni ori yo o dile oni won ti onitan lopopo awon kuri e bonu oko won si gbe lo be ni won pe ile ise olopa ile to wa nbe papa julo ekun kan ta pe ni elemi o na ni won bere si sise iwadi iye ti won fi topase awon afurasi ohun won si joko ju ban sira nba e ti ota aban ti n jade lodi leso lasiko ohun o lowo te bebuku to je ajinigbe ile ti o ji egbe
1: olorun ba yo sanu eni o ya ni papa pa je kemi na mu eyi wa lati inu iwe royin ti the garden ile to wa ni waju temi o won ni olulu le wa ni ilu Abuja oni iroyin ti ja kodi mimo wi pe owo ile ise olopa na lo ti te obirin gan o eleyi to wo alabagbe re kan sunsunsun nigbati inu bi tan to si mu mi gbona to si dalu ori onitan to je alabagbe re ni yi won ni bakan na lo tu je ku enikan eleyi to fira re pe nkan ti o je wi pe ohun ko ohun ni akowe fun ajo kan eleyi ti o mo nseto idanwo asewole sawon ile eko giga lorilede wa Nigeria ta mo si ajo jamb won ko onitan pera re ni akowe ajo ohun owo si tun pada te onitan na o iroyin ohun o salaye oro fun ni o wi pe ni olulu le wa ni ilu Abuja o ni ile ise olopa to ti se tomo oko na ile to yato si tomo ale o nibi ti owo re to ti te nikan ile ti won pe onitan ni Beauty Monday oruko re gan ni o won ni idi ti owo fi te obirin ohun o ni wi pe o mu omi kan ile to ti gbona yakin o si da omi gbigbona ohun o da le ori enikan to je alabagbepo re eleyi ti won jo n gbe ni agbègbè kan ti won pe ni agbègbè lugbe iyen ni ilu abuja gege boro ti se te siwaju won ni ile ise olopa o na lo na ogan obirin ohun ti poruko re ni monday yo fun iwa ipa ati iwa daran ile to wu gege bi iwa iroyin ohun tun salaye fun ni bi pe bakan na o lokunrin kan ti won poruko re ni nwogba arenze won ni ohun eni odun meji le ni ogbon o ni ojo ori re o oni se ri nwogba yi owo tun pada te ohun na tori pe nko o fira re pe nkan ti o je o ni ohun ohun o ki won wo ohun daada bi ohun ti se wa yi ohun gan ni akowe fun ajo to ma nseto odibo enu mi agu ojare to ma nseto idanwo wole sawon ile eko giga lorilede wa nigeria ta mo si ajo jambo won pe ohun ni akowe ajo ohun iyun ni ojogbon segun aina gege biro yohun tun se je koro kodi mimo won ni se wa ri ni ti beauty monday nti e o won ni ohun na lo so wipe ohun ki si omo ale omo ko lohun fun kan eleyi ti won pe en ti se alabagbepo re se fun ko to di wipe o da omi gbigbona le oni ton lori won ni ninu le eleyi ti won jo n gbe se ri omo birin yi ti won pe ni beauty monday won pe won ti ya awon aye kan sato fun onikaluku won wipe to ba je pe iwo lohun gbe awon abalabi awon abalabi o lo ti leto lati duro lati dana ni abi lati se awon nkan to fe se won ni eleyi gangan lo mo sele o nigbati eni ti o je alabagbepo beauty monday yi ti won poruko si eni gift amos won lohun gangan in lo ba sumo omobirin ti won pe ni beauty monday yi lo pe so ri nkan dana re eyin to fi ndana yi ati na to nda ati bi to duro si ibi gan ki se bi to ye ko duro si o tori pe ki se aye eleyi ti won ti fa le fun wo to ba n gbe iru bi to n gbe yi lati ma dana won ni oniton toruko ti e si nje gift amos lo ba kuku pale mo nkan dana re to n to mi gbigbona eleyi ti nbe lori sitofu dana re won lo kuku wa lo gbe si aye eyi ti an ti fun beauty monday gangan ninu ile ohun pe ibi to n si le mo dana ni nigbati enikan to n gbenu so fun le ise olopa nbe un to n salaye oro sita iyun ni josephine ada ohun je koro kodi mo wi pe isele ohun o na ni e mo mo wa o si ile ise olopa kan eleyi ti o nbe ni agbegbe ti dugbe yi ti a si wa fi oro han nbe gege bo ti se wi oni nigbati awon bere ise iwadi alagbara ti won si se lori oro ohun won ri daju pe eni se poruko re ni gift amos ohun gan lo gbe nkan dana si to fu dana ti omi gbigbona eleyi ti beauty to ohun lo to fi n dana lowo won ko gbe lo si aye beauty pe ibi laye rewa o kini beauty jade lati ri kini ohun si pe ah iru ewo leleyi o lo gbe nkan dana won ati na ti ohun da o gbe kuro laaye kan wa so wipe aye tohun lele o kan se eleyi ti o je tomo oko ni pe omo kan lohun o teyan ba ti bo n danru ewo oni ton gan mo wipe o n dan kan wo won ni bo se pale mo ominu lomi gbigbona eleyi ton gangan to si gbe ka ori si to fu dana re afi witi o n lo mo da sori eni to je alabagbepo re ti won poruko re ni gift amos won ni ngba to si da omi gbigbona ohun lori onitohun ko won ni se ri omi gbigbona yi o da ipalara si ara amos o leyi to je wipe gbogbo ara re o na lo bo fele fele ile se olopa ti a ni awon ti bere ise iwadi alagbara lori oro ohun o ibi ti oro beauty monday ati okunrin kan ile to pera re ni nwogba rinze to pe ohun ni akowe fun ajo jambu ibi ti oro awon mejeji ba pada yori si nko awon mo je kara lu mo bo tin lo
0: o da be je ka wa na o tun lo taratara si inu iwe iroyin punch to jade photo ni iroyin yi tun be nwaju tirin sugbon ti bo sun sewo si mi
1: yo sewo
0: bi pe o fe lo ni polowo oja na so di oro mule bi pe ewo le ise olopa ipinle cross river te enikan o okunrin ni eleyi to fiti pati kuku ba omo bi omo odun 15 lajosepo ko to ni kalaba nigba badele ka polowo oja ibe na ni a ti ko abara bo sekere ti o poto fun ele e se nte nte ti sia
2: gugu dugbe iroyin agbokogbon Oladiluwa FM 96.7
3: Muhammad So Makesiro Drive, Telele Straight End, Challenge in Badon.
4: Kilo Shelembe.
3: Mewan Shelembe. Nibe ni Asalam Community Group of Schools, a co-educational school. Wa. Bi wan shen koma ni lagawa, ni wan koma ni ede gesi. Tok pegede, ki wan leba denigi galojo waju with well-equipped laboratory and standard computer rooms under the watch of skilled, qualified, and God-fearing tutors. Igi lala soma luma. Mwa wan man yiwa, si Asalam Community Group of Schools. Ki wan le diekan la lo Joe Waju, admission is on in Gretch, Nursery, Primary, and College. The Toripe, Kamama, Ituto Jade, what he ha Odidi Alukurani, sorry, we are government approved. Asalam Community Group of Schools is at Keshiro Drive, Belele Street End, Challenge, Ibadan. Call us now on 080-53-08-8007, Tabi 080-34-54-45.

0: Eka bo pada leka ipolowo oja.
1: Aki yi e seun gan ni.
0: Gudugberu ina le n gbo lowo si n tesiwaju nkan ni lagi ilu FM. Okay. To ga joki ile fun balao felele Ibadan. Irin to be nbi lo n safo me ipile ise olopa ipile Cross River. Won ti mu afurasi kan le ti won si ti n wa won yoku e ile ti won mu rinu. To je pe okete won aburu leyin esun ti won fi kan won pe won ki omo bi kan male. Omo odun meedogun ni Kalaba tan ba ni ajosepo okuto pelu tipa si kuku agbenu so le ise olopa ipinle na ESP Sunday etupa o jere pe lo to ni sele on fa won ni royin be ni agbenu so le ise olopa ifidi oro mule pe awon ose le ise olopa na ti ekun ipa omi lohun onu omo enikan to ko renje Felix Solomon le ti won ipo si ti ran lowo lati ri pe awon ri hule hule on to sokunfa wahala won ati in ti won le lobe ti won e garu owo ti won fi ke omo bi omo odun marun meedogun male ton ba ni ajosepo okuto gege bi alaye tagbenu so le ise olopa se o pe ise ri oro won ni won fi to le ise olopa ati ipa mi leti ti won se fi de oro mule pe awon kononkuri eda yi ti won toju aladi e ti bomi gbona ki omo bi na male ba lajosepo okuto ni tipati kuku ni agbegbe kan to pe ni mai 8 miles yen ni Kalaba won ni nbe won ti ba ni ajosepo won ni an meji o na ni won ki mole ton ba lajosepo foriri ojo meta ti won si je lole be ni won pe ile ise olopa ipinle Cross River na onu ti wa bere iwadi alagbara ore kini win lori ki gan ni omo ise bo ni won si ri gbe to die pe won ti monu le fojo meta to si nba ni ajosepo ko to be ni agbenuso le ise olopa fide oro mule pe iwadi ohun se nte waju le ti won se ro gbogbo bi atalagba to pe ka ma moju tan awon won o ki abo to daju le ba wa papa julo an to ba tun je obirin kan ma ba bo sowo awon agba tantan yan be in lo fide oro mule wi pe idi eyi tori pe bi ribe sele be ba ti sele si obirin lomode wi pe ogbe ayeraye oni won ti dasi ni o kan aya e commissioner olopa abe ye Geoffrey hold you lo fi edi oro mule pe o n pase pe ki won se iwadi bo se to ati bo se ye gbogbo awon yan ti owo ba si te kan ju lamba ni waju ofin
1: iroyin eyi to wa ni waju temi to je iroyin gudugbe o na lomo gudugbe nipinle Kano gaga bi iroyin ohun bo ti je ko di mimo fun ni won ni odomokunrin kan nipinle ohun o ni iroyin mo ti gbe lori e o ti an si ti wi pe nise o na lo wo ika owo re sunsunsun to si ge ikan ohun feu nitori owo kan ile ti o gbo ti eni to pe ohun nilo ika owo ohun to gbo ohun gbe ile fun eni kerin to ba le fi ika owo re sile won pe owo ohun o na ni omo deruba eni to gbe ika owo re yi o to si wa wo wi pe ko ohun o ge ika owo ohun o danu jare owo ti an da ko yi ki isowo kekere o won ni million lona 80 owo naira o na ni eni to wi pe ohun o gbe owo le in lopo won gbe le fun enikeni to n ba le ri to je eyan ti o je eyan aya laaye ti n be loke epe eleyi to ba le fi ika owo re le fun ohun gege biroyin ohun ti se wa n salaye oro fun ni nigba si le ise olopa nipinle ohun ti o n je koro ko di mimo o won pe nise na ni won mo ri fanran aworan ohun o loju opo Facebook eleyi to je pe won pe won gbe kaakiri ni gẹ́gẹ́ bí ilé iṣẹ́ ọlọ́pàá bó ti ṣe tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ o wọ́n ní ṣe bí ẹni tó gé ìkan ọwọ́ rẹ̀ yìí tó gé ìkan ọwọ́ rẹ̀ fúnra rẹ̀ náà ló wá sínú ilé iṣẹ́ ọlọ́pàá tó wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ o wípé ẹnìkan iná ló mọ̀ rí òun o tó sì sọ wípé òun nílò ìka èèyàn léyìí tó jẹ́ wípé owó tóun ó gbé lẹ̀ tí onítọ̀hún bá lè fi ìka òun sílẹ̀ kìí ṣe owó kékeré mílíọ̀nù lọ́nà 80 owó náírà òun náà ni òun ó mọ̀ gbé kalẹ̀ o gẹ́gẹ́ bọ́rọ̀ ọ̀hún sì ṣe wá ń tẹ̀síwájú wọn ni ẹni tó wá sínú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wá fẹjọ́ sùn yìí ó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ó ní bóun ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ náà ni o tóun sì bẹ̀rẹ̀ sí ní wá àwọn èèyàn eléyìí tó lè fi ìka ọwọ́ wọn lẹ̀ ó ní nígbà tóun rìnrìn tí ẹ̀mí òun fẹ́ pin tóun rí wípé òun ò rí ẹnikẹ́ni tó tiẹ̀ ṣetán láti fi ìka ọwọ́ sílẹ̀ òun sì wá fojú wo owó tí wọ́n pé wọ́n ó gbé lẹ̀ pé mílíọ̀nù lọ́nà 80 owó náírà kìí ṣe owó kékeré kẹ̀ ó ní ohun bóun ṣe pa kítí mọ́lẹ̀ nu pé kíni ẹ̀ẹ̀kan náà báyìí lọmọ ọkùnrin kú ṣe bí kẹyọ kan ni kìí kúkú ṣe mẹ́wẹ̀ẹ̀wá rẹ̀ eléyìí tẹ́lẹ́dù àtọ́dá fún òun bóun ṣe dijúmọ́ rínú lòun bá wọ̀ ọ̀bẹ kan eléyìí tó mú fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ifeu bi ohun ti se ge ika kan ninu ika awon danunu bi pe ko ohun lo fun eni to po ohun nilo ika eyan ko ohun si gba owo to lo bi million lona 80 owo naira ile ti o ti se leri po ohun o fi fun ohun o ni bi ohun mo ti se lo bere o ngba to ohun si lo be to ohun gbe ika lebelebe dona odo re pe to ohun ri eni to se tan lati fi ika owo re sile lati gba owo yi o o si wo wi pe ko n teyin ajese owo yi po ju pe ko kan wa ara danu ba na lo oni ohun ti wa ge ika owo ohun o ika owo tohun ohun wa leleyi o won pe bo si se wa gbe kini ohun fe ni to pe ohun nilo ika nje owo to wi nko won ni oni tohun ba wo pe kini ko si owo kankan le o won ni bi eni to ge ika owo re se pariwo ni pe he ohun wa ge ika owo ohun danu lasan le to wi pe owo kan tin lo bi million lona 80 owo naira oni o fun enikeni ti o ba ri ika mu le to n si fi ika towo tohun le se ohun wa ge ika ohun danu lasan ni owo to wa wi ko wa ni je tohun mo won ni bi gogo oro bo ti se da lariwo re o leyi to si je pe oro ohun de ile ise olopa eleyi ti nbe ni agbegbe bombay gege bi royan ohun bo ti se salaye oro siwaju won ni nigbati ile ise olopa wa dide soro ohun pe o da oya e ja tese bo kini ka bere si ni mo se se iwadi won ni nigbati won wa gba oni tohun to wi pe ohun gbe owo le tin lo bi million lena 80 owo naira won lo n ba ni edakun ese ohun jeje o ohun obere ika eyan lowo re o egungun ika eyan to je ko si nbe loke ipe egungun be egungun nu kankan pere n lo so pe o ni lo ke se pe boyo didi ika o blai ba sa se n soro ika kan o ti ge danu danu ko si ri owo ti o tori e ge ika yen ko ri gba
0: o ti da eni to go ni mo gbegun
1: abi
0: yo si gbowo ri e eje a tun pada lo si ipinle Cross River bakan na ibe mo ti muroyin tun be nwaju temi tun safomo pe owo ile ise olopa ti ti awon afurasi adigunjale ti won je merin ototo sugbon iko won eleni mefa ni won ile eto e pe mo jale onle bo ti an leyin ni won pe won wonu ile ise kan won si je awon kan to je ohun ilu ero bani soro phone accessories ni kalaba won ni won wo bi kan na ti won pe ni royal line technologies won gbe awon dukia atapapo e je 49.15 million naira gege bi alaye ti ile ise olopa se awon afurasi yi o na won pe won jale ise ilole ile ise na to wa lo opona bi kan te pe ni eta agbo ni kalaba iwadi ti won se saaju fi han wi pe ero bani soro ni ran to je 2,62 mobile phones oni won ji gbe awon accessory lolokun ojo kan awon speaker amundun abon bugbamu be in lo ye pe won tun gbe owo na ti apapo re je 529,000 naira ngba won si si gugu epo won lo nlo bi 49 million naira le ti won ji be le ka le ise olopa ti mo ji giri si wa odaran wo na won to pa se okunrin kan nu awon afurasi lo si Kano to ko re je Jabiru Ibrahim won si gba mu ngba won gba mu won gbe pada wa si Kalaba ile ise olopa wa fide oro mule pe a ki se wa nlo lowo lati ri powo ti a meji mi an yoku to kete won boru ti won sa lo ti won si ba gbo nkan ti won ko pada lowo won won pe owo ti awon yoku latari wi pe won ja ole lojo keta osu kefa odun ta wa nu ra yi ile ise olopa si se takun takun lati ri pe o sawari awon eko lona
1: to iroye eleyi to nbe ni waju temi na lo mo tun salaye oro ni ipele osun o kini royan wi won ni enikan te poruko re ni taye kasali o na ni won mo ti fi esun kan o wi pe o se ku pa iya re eleyi ti won poruko iya ohun ni Kudrat Kasali o ile ise olopa ni ipele osun lo salaye oro ohun o wi pe bakan na o ni ohun tun ti ri ibi kan eleyi to se so lo eleyi ti won pe o sin iya re si lori ile molebi o gege bi royan ohun bo ti se tesiwaju lati pase eni ti se commissioner fun ile ise olopa nibe hun iyen Ibrahim Ozungura eleyi to je pe atejade to fi sita ohun on lo gba odo eni to ngbenu so fun ile ise olopa nipele ohun soro iyun ni DSP Abiodun Ojelabi won pe atejade ohun eleyi to je pe Ojelabi na fowo si in lo jade sita to si je koro ko di mimo fun ni wipe latojo kini ninu osu kesan odun eleyi ta wa nbe yi ne pe won ti nwa iya Kudrat yi ati omo re na pe won mo ra won mejeji amo sa o won pe ngba ti awon molebi ti won lo si ile ise olopa ile ti nbe ni bode ose ni ipinle ohun ti won si lo salaye oro wi pe egbo awon mo nwa iya kudrato ati omo re na won pe ni ilese olopa lo ba tese bo ise iwadi alagbara wi pe nbo ni awon onito nbo ni won wa le lo won ni leyin oreyin ti ilese olopa to ti bere si ni se ise iwadi alagbara yi ise iwadi lo wa mu abojade wi pe eni ti se omo iya awon gangan ti won pe ni taye kasali o na lo mo wa ni di oran ohun o won po lo se ku pa iya re nigba ti won wa pe ki taye kasali ko wa so tenu re leyin igba ti le se olopa ti ba ise iwadi won debi kan ile to ni agbara wi pe ki lo sele to fi se ku po iya ohun tori ni ojo kankan le ni ogbon ninu osu kejo odun 2026 ongan lo se ku pa iya ohun gege bi taye ti se wa nsoro sita oni e fe gbo looto ni o lo nse ku pa iya ohun nitori pe iya ohun o mo nsoro o si mo nfi ohun we enikan eleyi to ni ipinijo opolo bi wi pe boya olode ori lohun oni o pe kini iwo bo se wa yi iwo to je pe o ti gbianju ko si si ara to le da lori oro molebi eleyi to je pe lori oro ile molebi ni omokunrin ti n pe ni taye n pe idire to n fi gbe igbese alagbara eleyi to n gbeun oni tori wi pe iya ohun nko o tun mo hale mo ohun lori oro to ni se pelu ile molebi
0: jari re fuya lori eguru gberin foto ni a tun pade to ba di ola le ori akoto e ago mejila sa ago kan dondon ni eguru gberin yin kan le lagi lu fm okay to gajo ke nile ibadan bi titi igba ta tun ma pade temi tayo oye ladun aboro loko mi eje a pegbon come back pegbon jine jine bi eni ojoramu aboro to fomo luabi to ba dinu e yo do didi a ni sonu ka to sonu atẹyin ati mi a ni fa kankan je ko o si ni nje be ko ni tale wa e seun te n gbo wa
1: to lagbara lowo olohun obo osan lo kuku tu da lori eto ile ita pe ni agbajowo titi wa di osan ohun lago meji o koja aseju medogun olohun oba o soro jade oni ka so folo dodo pe o serere o olokan kuku si reti fun afi ko mu towo re ti o da ko da le ni o ejeja sere ka le ba serere fun lasade ajala loruko temi ti mo je

0: Onikoluwa say Odo bo se nde Akin Abiola gentleman.
1: Ah, Akin Abiola engineer.
0: Ah, Oji. Ejira kalele san so la ile. Like a Luna 96.7 FM be. La tin ki pe eku oso eku kale salafia on la bayi. Iseju meta ti koja lara kokan losan toni to je ojo kewa osu kesan odun 2026. Fola ke mi ma itile ko mi.
1: To akin akin ye mi n lo ko te mi je. E ma binu pe lanfani ati igbo won lana. Mo si mo pe to egbadun eto ohun. Bo si ya corona lo se lo adupe lowo Olorun. Olorun to ka waye o. Lati wa mbe losan toni eda yin ko ile yin ko enu se yin na nko molebi nko am wa wole school ojo Monday to adupe Olorun nu anu re ojo wa wole layo atalafia
0: amen
1: e ajo sa 2026 2027 Olorun ba won rin o awa na si re nta fi si da fi gbo e ma jaya o Olorun o pese re
0: Olorun ti Olorun to ti se obe kuku ndi aro eh ku de ni sa igbo ti wa la se leduwa alasiri de ma bo ko se nkan to rorun o sugbon Olorun a fi je ko rorun fun wa lagbara Olorun a ni to won mo ninu inira a ni to won ninu ibanuje a ni to won ninu ila ilo inshallah aba ti wo ni se a ri pe lo le yin yin 10 11 ni leyin 11 12 leyin 12 13 to ba ti wa di 14 14 ti bayi awon mo di dadan ki won wole ni yen eh se iwole ayo na lo ma je to ki la ri gbo leto
1: ati to lo so ni o o ba se wa awon kan je wa to kan bi ru ko won wole school ni sin to yo ko ati awo ba wa fi surukun a ma fe fa gbodo
0: ma nfe
1: ro so
0: beni
1: eh awon yen ejo dadi wa bag won ti ko ye ki bag ti won lo last section ni won tun lo section yi awon water bottle
0: se dandan ni pe awon sinji kan to to lo gbogba
1: eh awon bata
0: lo to no e ma je ka paro se roro socks yen aka awon omo ya wa chinese awon socks china ko te pin to ba won ma won ma soju yo won ma funfun bayi o de won pa awon omo ti wa kolo ma fun wa lomo ti o ni sakiri won sere won sakiri papa ni first 2-3 weeks ojoshi wa nta omo mi adidi kese bo
1: inu erofo
0: nigba to mi to si socks yo ba ti wa funfun pin mo yese o wo what white socks wa ko ti wo white socks lo to awon school kan ti wo black grey bayi sugba won ni white socks lo po jo o mo gbo wo white socks o se gba o sawo so o ma wuyan o de tun ma wuyan lori keyan wo nkan tuntun ni bere odun tuntun nitori pe September ni new session ma be lu ma bere awa na kuku so omode ri omode na si ni alsi ni wa na lowo obi wa awa to si je pe obi obi gan ni wa omode na lawon na lowo Olorun oba you know so we understand the excitement that comes in new things ama soro nipa ye sugbon lati ran awon eyan wa leti wi pe Olorun lo Olorun ni obi be se be sugbon fa wa kan lanfani ta ba ti so pa mayi ko to ka se ama yi na ni o de di dandan ki a mu awon kan 50,000 naira la ma pin loni be ni 50,000 naira.
1: And
0: the council. Hey,
1: meji.
0: No, just mark me more. I want 25,000 naira.
1: So,
0: won so be won ka si ko su tuntun la wa a se bi be go mo yen se nje sugbo na ni sugbo ma fi ele ma fi pe lo so to mo mi se ti mu phone yin daddy uncle auntie sheyin e mu phone yin e fi si bi to tin call dial *347 *1004 *2# *347*1004 *2# but akin bi a de ba tun pe
1: de wa se ni pe ele kole ke yan ma ko run kan ma kokko le nu
0: ba
1: ndari ke kora kole bi gba te fe pe number mi to wa lowo te se fe mo direct pe 080 be na le se wa se le a wa je *347*1004 2 e wa fi ash e to da bi ash to be da bi amina round ne pe ni ash e wa fi si e ka wa te gba de pe number yan
0: star ni number to wa legbe odo olo wa legbe odo te ba ti gbo wole
1: So there but was say ba un yo wa fun yin lawon ilana tele ba se ngbe wa na ni kara mo follow re ti ti o fi gbe yin debi 30 second pe esanwo o ba nbe nu asun yin e le san lati nu account yin to ba je pe ko si nbe e le approach any POS to ba wa very near by yin te ba ti fun ni account number ti o ba yin sanwo si to ba ti sanwo be yin na gan le sanwo number yin o ti wonu system
0: patapata ti te awa so fin pe let's play cashe on lagelu 96.7 fm actually if we one ticket is 500
1: okay
0: enter number of tickets te ba lo enter number of tickets then that enter number of tickets pe oda ibi o merin ni
1: mo fe ta
0: o mo fe ta te ba ti te aba so fun yin eh wi pe ya o bank transfer in kankan le ba mo e ba se nte lo o na lo mama o te wa yi
1: awon yen wa kan ti mo npa e won mo npa e ju
0: bi
1: ju
0: ka si nkan eh
1: do le je be la gbara se e ti jeri aga mo ti jeri
0: o ma eh te ba se nte yen te ba se nte yen lo mama so fun yin pe o ya imagine pe bo se so pe number of ticket te fo yin bayi a wa so fun yin ipe se transfer le fetch e le ni transfer ni te ba ti te a wa so fun pe ya 2000 naira lo te o si o yo fun yin ni account number yo te account bank yon yo ti fi si ke li mo within 40 minutes we think he talk he talk gan
1: so around to ti man pa re gan to we do 40 minutes la ri seju mewa
0: ah ah
1: la ri seju ma
0: se mo yi pe ke yan fi won ma iya kan sa fi plus or minus la je so pe
1: ah seju ma ro won ti dimo se e wa ma gbianju e ma gbianju e ni isin lowo lowo ta lafani ati wa re to ki la ri gbo losun ni tori ti falake mi ati so won ni pe eyan meji ni won lafani ati fi egbonu lona
0: ka se na lo ran mi
1: eh ti won lafani ati fi mu lo ni loso lori to ki la ri gbo iyan kan ni 25,000 ni keji 25,000
0: se wa ri the more you play the more you can you have the chances to win ni eh to ba ti te dada mi wa
1: a fe to ba se n to ba se n jara to ji je regular custom ale ni kan ni lo mo ta meji la ro ohun le ajo meji losan ohun le ajo meji role ohun le ajo meji lale njo ma gbogun lo je ton ni yi bayi lo tun je lo ba ni ah e ba so je a lo nje kan na bi kan bi oni 200

0: eje ki don ma ri phone yin gbogbo igba ki phone yin si ma se kini mo ko mo wa to si yin a ma yi ko to ni
1: kan ton fi se wa logun pa ki se phone legbi lomo lowo ko a mo fi se se re to a mo ten te pe
0: ta ba pe
1: to dojo igba ti lomo ni dojo ton ba ma wa wa wa le pe kini kan en mi wa mo tun lati menu ba ile yi na leyin igba ti awon eyan ba ti wa je ton dole awon eyan ti wa yen ni cash won ma pe lati so pe okay eyin leje won bere account number
0: ti won ba yin fowo yin so
1: bere account number eto ilana ni pe won lati verify ki se immediately no ma saba so so no ma ti koko pe yin na e ti mo yi pe confirm
0: oro ti ku ni ko boya won ni tabi
1: yun to eni ko pe mi ni ko pe I think yesterday lo to mo gbo na pa so pe ko ma ma pe number yen pa mo sugar awon gba and she did to pay never pay phone me ṣugbọn kan to soro won ti koko apologize e je
0: ma binu pon pe yin o awon gbọn te ni ka ma pe yin o
1: e ma binu ṣugbọn o won ma pe awon won la won ma je owo won de gba account number awon ba
0: awon ti gbọn nkan oke alati la won lo won gugu gba pe kini o
1: do ko iwole
0: Babu Katalen.
1: Awon nkan wo leyin ti se awon nkan wo leyin o ti se eje agbo ka te jo mo boya same level ni gbogbo wa jo wa abi ke
0: abawon nkan wo ni okan obirin to ye ko gbe ninu oro babu kata baba dile ba ewo loko okunrin toro okunrin mo bi le pe loyin wo school e ma bere nkan mi lo mi
1: eyan kan mo so mo
0: pepepepepe to kun je falake je won pe ngba mi gan a tu fe ma jo wo school gan lo la mo kan pepepepepe tokunrin mi o bi le pe leyin owo school
1: baba mi
0: ma e ma gbe nkan kan wa do mi daddy my I need five socks gba mi to mommy gba mi daddy I want to change my bag gba mi to mommy daddy my this thing my ginika gba mi to mommy
1: so ye ko ti ri be awon bere wa ti pin sori sirisi ewo le ti se ewo le ti se ewo lo kan okunrin ewo lo kan obirin ewo ni kan te ma ba yin so rara gege bi okunrin a gege bi obirin kan mo gbe sun mo yin rara le ti po mo wole suku e mo si gbagbe gbogbo ana lajo bi awon mo yi
0: gbogbo ni o e si mo ni kini kan lokan boya mo so yun gba te to ba n lo ta mo ke wa tokun mi mo ni lokan gbe ba ku fori se pa fọrun sina yayin na ni be ba di doctor lola ni sin
1: yayin na standard ni
0: be di awo gomina lola yayin na ni be di lawyer lola ni sin number 1 yayin na ni
1: ta ba lo be yen
0: ti mind mind tokunrin mi ma ninu ya ma fa owo seyin lati soju si re nu ile to akiwa akiwa e ka san le kan si gbogbo en den sojo bi loni gbogbo yin la ki o e ki happy birthday en te di se la na en te se lola gba wa patala jo nkira wa apa ejo bi en den se ayeye igbeyawo yin to je pa ayeye akoko ti oni ni o je ojo kewa osu kesan odun 2026 yin gaga lojo ojo ti ojo igbeyawo yin akiyin akiyin Olorun ba mi o ti yo fi ori ofe to po fun yin ninu gbeyawo yen gbeyawo yin si laarin ko ni baje lai lai to leyin yun a lo jopo a yi la lo jopo o ti ku si mi lori kini a lo jo oja a ku lo oja kan tabi meji ta ba pada de tan e ba wa da si ni igbaradi e mo wa ti won fe wole site e ko tuntun
1: number

0: Aki e kaabo lati yara ipolo oja wa pata se gbagbe kilari gbo na ni eto ikani lagelu 96.7 fm oke gajoke ile fubala ofelele le ibadan on ta ngbe yewu falake mighty ta won yo baba dasi to jo won tun gbo awa salaye
1: la tari pe awon omo wa won wole lewe amalako bere awon omo ti secondary school aw even awon omo university gbogbo awon na won gbe yin be eyin ni pe on awon kan wo leyin ti
0: leti
1: se sile te mo gbo boye pe ta ma na fe wole le ni awon kan bayi on leti se awon kan wo on le wa ti se
0: leti se
1: to si wa pe
0: si wa to si wa pe ndo se ke ye ke se
1: eni
0: e to wa de biji re to tele wa ni pe lara woju se wa ta nso yi lati mo ki awon ma wa wo sa eto eko tuntun 2026-2027 oju se wo loto sokunrin oju se wo loto sobirin
1: lati ara lara wa loye e ka de gbara wa ni yanju meanwhile lapa kan na eh ka se ayi ko to like star 347 star 1004 star 2 ash ba de se salaye be na lo se ma lo te ba ti te very simple
0: very easy ni
1: gbogbo gba ni awon ka se nse atunto kini de bi pe yo fi rorun fun ti toko te ba ti te aso fi nte ma se lori phone yin na le ma ti te ba ti te aso mo ni phone keke mo ni phone la yen oni
0: koni se
1: koni fi se ra
0: mo data mo data
1: you can always use any phone. Me right in the corner.
0: Hello, I'm Bill. Hello. Etiwaleo.
1: Asori.
0: Hello.
2: Hello, ma. Hello, ma.
0: Hello, sir.
2: Aro wa lati se.
0: Aro wa lati se.
2: Then,
1: ekushen.
2: Okay, right,
1: yes, sir.
2: Era. Shall we, can go back with Latin? Be you will like to see, you will like to see. It is our team. Would you two or would you two teams see that this in the school?
1: Okay.
2: So, my prep. So my preparation pencil, you eh, yet in Joko.
0: Yet in Joko.
2: Tí mo bá ti rí padé ìbá jẹ́ pé oní báírò ní pẹ́ẹ̀ ni o ní pẹ́ńsù ni o oníwe ni o tí mo bá ti rí pa eléyìí máa tún ṣí fún èmi o kò sún tó kàn mí máa ni so tí a bá wò pé wọ́n máa ti sanwó aisha wọ́n máa ti sanwó awai so wọ́n máa kówó táyé táíwò so kò sún tó kàn á fún mi ní oyé òní ẹ̀sán.
0: Tawa ti ke si pe eyin ti gbe awon e ti soju se yedaaye kan ta wa pe bi
2: meji o do ke wa ko yi ti o do ke uno eyi to ba ti ba lowo kaluku ni sise
1: ma se
0: o ti ta
1: eyin na boje yin le pade water bottle boje yin le pade pencil
0: e ra
2: mi ni paro fun yi o ti ya ni
0: o ti ya ni
2: ma mi wa ni eleyi to si awe se ni le ti wa
0: oda oda e ti se
2: I don't know. Ọlọrun ìlọwọ.
0: Ami.
2: Bukata àwọn ọmọ àjọṣe ni.
0: Àjọṣe ni.
2: Àjọṣe ni. Ṣé ọkọ ọyọkọ mi yóò sọ ọlọ́run bless ọkọ o tó ń ṣe o. Ṣé ẹlòmíì ìrìnàwó yẹn ti ṣe? Ṣé ọmọ ọkọ máa sọ ẹ̀bùn ni? O lè ṣe. Ẹlòmíì ti ṣe ẹlòmíì kò mọ ilé ra bẹ́ẹ̀sù. Mo ilé ra búrúdà. Mo jẹ́ ọ̀làwé. O lè ṣe àmọ́ wọn ti rẹ́ pé
0: ewo le yi wa ti se nbe Ale wo le di se?
3: Ani.
0: E wo le di se kan le bayi, amma wole njo mande o.
1: Hello.
0: Yes,
1: sir. Yes, ma.
4: Come on, come in, boy. I just want
0: to. Lati. Hello, ma. Hello. Hello. Ah, boy, you know. Hello. Hello. To network in da binka. Networking, other bin kan. Eja, 09123-708-675.
1: 0901 237 0867 5
0: oko gbegban gbagban
4: Emi obe na re fa ro omo domo mi o ko da won obe na re fun gogo obe
0: pe
4: ah tori o se di ka omo ku bi jo merin abi jo marun ti won wole akoko na olobi pupo loko ni
0: okay
4: won wa ara ti dozin bi merin
0: okay
4: 18 yo fun merin
0: okay
4: 12 yo fun ni big note merin pensu kokan
0: okay.
4: Inu etairo kokan
0: okay
4: so wa ri merin merin to wa fun won pensu o bodo tan todun ko fi ko le
0: gbogbo ta ti won fi ko class se se
4: o bodo tan ko bodo tan bayru o bodo tan se ba wa ni alaji iwe kika nko isuru kura be so re ye gbon da 500 so re ya buru da 400 alaji e ko won lo bookshop ni ko le se se ga ko le se gogo 900 yi e tun gba se nji nbe ni yo lo won se to ma
1: boyo wo po lo
4: se se mi re
1: gba yen
4: owo nbe owo kuku nbe lo re o alo lo mo ja won o ma ro mo domo mi o mu ori temi
5: mo dupe o ore to jade ba si tin benu won agbara olorun ni mo dupe o mo dupe o mo mi o mo mi o mo mi o don to laye to lorun ko je ki gbogbo abi ama ka jere omo
6: owo
5: la ti tobi re
6: o ti wa ri lodo titi yin yen na bawo wa le se man se iru ojo ni bayi se ma ti
5: e ko si wa ta nbe mi ti be wa ro nja jesun
7: eyi e ti mewa lo nja jesun
5: ah olohun
7: e ti gbe
5: ni se lo so ni wipe ko ba ka wi o e se jade ba ti to ran jade ise wo lo gbe kale to fe gbe fun
7: de
5: ni to ba ka wi o ise to gbe kale to so gbe fun da to mu won si se mani abi ogun ka ni ti lo tun lo ko se ni e bi kini bi to da sinu so inu wa eyi to ba wa en light lo mo re ka wi awo kan be ti wo lo rara Polake ko dupe lodo Olorun
7: Olorun seun
5: o dupe lodo Olorun
7: Olorun seun
6: a dupe a ma duro awon mo wa ma duro na
7: agba Olorun
6: gbogbo sise
7: a si duro awon okun bank na bayi tan si n gbo wa bayi o
6: wa se wa
7: so wa da so leto
6: ni blame won mi de ni seri upbringing onikaluku
7: ototo ni
6: you know believe onikaluku no de
7: ototo ni
6: e ja gbe pe
7: to hello
8: Olake ni
6: Eka so sa
8: Agara fun
6: Ami Jesu
8: Eyin meji e la yo
6: Ami
8: Baba to tabi na yo de ba wa layo atalafia
6: Ami
8: Ami Ite to gbe wa loni mi o to mo lewe mo Omo mo lo wa lodo mi akobi si ni Odo mi wa bi si o ti koja fifin ya ti si Olohun ni pelu baba ti ya re baba ti ya re baba je soja captain ni ni se o ti wa bi se captain ka lo ti chairman local government ni si so ni ajo to wa le aye bo se wa lodo mi mo lati cater fun ni o ra mo fe change square bag mo fe change
7: dai ni wule yo baba to bi lenu pe to bayi lati fe se o
8: ti lo kan mi pelu ti baba to bi lo ma ti ya to bi lo mo se bodo mi lo wa mama so ikan mo ti ma bi ton le we wa igba ti te mo ni lo ko se organizer nigba ti baba ti ya mi ni problem pelu ide agbon ti mo fe wo university ni lo ko se organizer aburo baba mi gan fe pe won ton le we ti baba mi ton le we to gbogbo aye e fi jo ti e nigba ti baba won do won ran yen ni de we mo Baba mi do ran lewu. So teyan ba nwo wi pe kenikan mo wa ko to di po to mo lewe ko boju mu. Bọlọ ba pe se fun yan keyan se subenrin ajo to dele ni pe eyin ogbugbo mo so pe nigba ti school ba wole keyan to se mo se gbogbo bukata yen kale.
7: Yo ti fe wo yan lorun.
8: Mo ti e trust iyawo ti mo ni mo trust iyawo in to mo nse ni pe o mo ra gbogbo nkan ti o fa omo o mo ra kale opo pe o tun mo je ko to tun wole school iwe di senti o si ni o je nikan to je pe aimoye igba lo mo lo wo mo lewe ko fi wo nto mo nse so mo wa nlewe abi ko si nbe won ma bi njade ni a lo nlo lewe a ma so mi dani sinu bagi awo so to ba ti jade ko si ni de lewe Jọrin to ti wa nbe ko lọn ba toju awon mo. Awon atato. Ba ti ya lebusi soro nisin pe owo yin lo kusi loto owo yin lo kusi loto. Igba tan yin so pe owo yin lo kusi igba yen da. Baba je nde lati school an lo soko niyan. Se ori be mo ni je ba to owo mo mo ba de lati school te ba ni ko wa lo soko ani I want to rest. Oyinbo ti wa nbe. Sugba ki ti wa a ti ori se ojo pupa wa pelu si yen. Taro mo yin wa se le so to ko mo si se be ko mo gbe yin si tolopa I will report you I will call the cop in to sele ni lo ba ni se in ko sele be ni Nigeria bayi Olorun wa pelu yin in te tun gbe wa loni e tun tin toju wa ni pe ka mo toju bukata wa ko tori pe bukata wo aye Ẹlọ ajo ti e pe fun wa e ma ri se eyin o de yin oke
7: ami ese oro re o gba ta lafana ti darapo mo lori eto fun to so yi e ja tun doju oja lohun a tun fe polowo oja kan ta mi ja ba pada de kilari gbon eto ni n te so waju akin e ku kale meun
9: 106.7. Ọlọ́run
10: gbọ́gbọ́rọ̀ is turning things around. Meridian

0: 24/7.
1: Ah, Olagbara. Eyin na mo pe mo pe gbogbo yin lati jo nkeko ni pataki awon mama wa, awon baba wa ti won ti to awon mo jade. Akeko latara won ni ka ma je ko wo wa lorun. Ka ma je gba to kokko to ba kola. Ka ma je gba to ba ko tun la. Awon ba si ni to awon epin ta awon lawon kan kaluku ti moju si re. To ore to lati wa ati lo.
2: Awon to se wadi ni ti oro bi oju ojo se. Won ti salaye fun wa ke ojo ro ki se pe ti lile sugbon ojo leni sola ojo ro so te ba jade te ba ti kuro ni get ready umbrella le ma mu dani ni paso ti o gbejo ni mu dani ise de mo yi pe an so re wole awon omo na ojo si mama ro mi ni pe September la si wa iyen ni pe to ba jo umbrella la fera
1: fera kara dani
2: but if you ask me I would say raincoat
1: ke yen ti eru fun ni
2: raincoat gidi gan ni an so
1: ke se an la lonu to mo gbo mo gbianju ati wo fura re ti o di ya
2: awon supermarket orisirisi awon even loja gan sin awon eyan ti ni lorisirisi so era rele to je pe ki se ku to ma te ligbe ojo dada because to ba jo umbrella ko mo to gbe bag ko to gbe lunch bag
1: ko to wa to wa mu
2: to gbe umbrella dani omo mi ti e ma so ni umbrella gan yo le ju omo mi lo maybe to ba ti you know but then to e pe rain jacket in to ba ti wo yo wo lori aso ni ko se ni tutu
1: pelu bag ga to pa seyin gan
2: o le wole lori
1: yo si fi kini owo odun ba ye bori ara re
2: that's one of those tips that only try cartoon
1: to get from owa
2: fun awon mo wa cardigan won na wa very important
1: very important
2: ojo
1: ti e wa ro ojo oro to ba de pe wa ogin ti ba wa ta gbogbo ojo da mi bo fe da mi olowo tutu bayi
2: then
1: kakadiga wa
2: important then another thing tun ni pe lasiko ojo yi of affinity abi
1: ogunity
2: o ma npo nita so ounje ta ba mama fun o
1: je gbona
2: o je le to ma gbona ko de je le to ma enhance nkan to loyinbo pe ni immunity iyen ni awon kan to n
1: I
2: soja lara so that immunity won a le to why vitamin C ninu oso mimu ninu ogede jije ninu awon eso iyen na wa important
1: jo tumo ka won obi wa kan ikesi kini kan o boya kan to ma fani ati menu ba opon mo wa la mo genotype won
2: beni
1: opon mo wa la mo blood group won
2: beni
1: ta didi se fun won ri
2: elomi o se ri elomi o mo tare debi ti o se
1: jo mo to mo e o si se pataki
2: beni
1: awon lewe mi wa to pe ba pe lewe alada mo won beere pe kini genotype won
2: mo yi blood
1: history won kini blood group
2: e ki se lati fi deruba
1: wa
2: sugbon lati fi mo yi pe iru omo bayi kini na mo ri gbo iru ele nkan ton ri gbo re iru omo to ba ni iru je bayi iru nkan bayi ni won ri gbo awon je bayi na le je awon je bayi ko ni won le je awon ina se pataki to elomi bayi tomo ba to ba tomo olorun ba ti yondo mo fun bayi yo sa lo kogun eje jo ni o de porisirisi
1: teyan
2: le lo fun orisirisi omo ati bi eje won se so gbogbo eleyi na ala igbara ji fun iwole ni ko lo mo mu wa gbogbo nkan kan laye you understand understanding these children's health and paying proper attention to them is very very important ngba ta ti e mo blood group ti bo le se
1: mo to
2: bo le se mo pe igba awo ni you know so please very important aro pe ngba mi obi mi da won daddies mi to ma tan wo school by won ta won ba tan wo school kin kan mo tun ma ba won
1: ti
2: gba won kan mi na wa ton wa as important as owo school to ma je ko wo school ye yo fu apere te ba ra proper uniform for mo abi te ra uniform te ra wo tele awo tele lo mo ba mi so ra wo tele to me gbalu pala wo tele mo ba mi so ra wo tele e gba gbara sile e te fara bale ja salaye fun yin so ye yin te ba san wo school te san wo uniform se mo ipe to mo ba bara mu ni to ba won egbe eto nkan buruku ni te ba wa san uniform te ko jale te ni e kini o fa wo tele se yo se wa wo tele se mo wo tele so tutu man ah
1: awon ko mi o ti e mo wi pe e sowo school yen awon nkan to ba ye ko mo yin oni ti o ba ni laarin awon egbe re
2: owo school ni yo
1: igba mi psychologically aje ko mo yen
2: gan o ma kan wa withdraw a mo daddy mo ti o ti pe daddy o ti to daddy to wa
1: ko ni le ba won akegbe awon mo tabi kan mi won mo wo nu won pe ki lo nse e tori bi ko ni e je ki so kini kan fun yin o looto lati ra awon uniform kan kan to pari sai eto eko to lo looto lati ra awon bag won kan kan to pari sai eto eko to lo
2: e ri ba won mo se yin obi eko labata ni
0: ti en ba ko so ko se en ti fe wu pe yen fe wonu lewe o fe wole ewe ko ko wa pe socks to won socks to ton ni
2: ba
0: ta tera fun o mo iwuri ni
2: iwuri ni
0: eyin go ile ran pe to gbogbo to fe mo ti ra fun o eko re o se pataki
2: o o da bi awon temi eya mo ngo mo ngo mo 4.4.4.9 4.8 bo fe mo gbo pe TGPA yin je ko si ko de be ni si ton lo sanfani e fun yin o e mo wa dele
0: ke ma so studio
2: so go bi lati se titi e ka to mo awon mo dani pe ya give me what I ask for olohun de ni je ka gbere tiju lori awon mo yi bere time bere ni pe in je awon kokan wa 30 gbara
0: e 30 gbara di monday ti sumale oni lalamisi
2: abi e awon ko wa 30 se ogun pa bayi babi ni sin eh gbagi
0: bini
2: oni kaluku
0: awon bata roba kan de ti wa wa o te pe tan ma wa ba wo bayi ngba mi te ba e mo pe ah
2: se ti gbagbe
0: alawole pe na bata roba
2: se mo pe nkan igbagan la mo aso gbala nda fun gba
0: ni
2: dandan la ko ni leda papa to ba je po omo to ma ma fe serin lo ni tori school ti po ba ko to ni won ba bata melo kan bi emi ta ko ti kan lewe kan o ti kan lewe kan so for me I'm not saying that e lo omo si school to jina school po repete now ti school ba wa sumo yo fe serin
0: to
2: ra exercise na ni boya ko ju bi yara in
0: ibo so
2: bi eyo kan yabi ile bi mewa si o ma rin ni to ba de rin to jo ba ro o ma kan bata ko sa ni ko bata leri ko tin ko to ni ka ma ra bata roba fun won awon bata roba kan ti e wa to je wi pe emi mo ruko ton ma npe bo ma ko mona mona bayi ni to ye pe ke confirmation won ke fo won ke wo socks si ni and they are good to go aye gba kan sa la won jo ka jele abi
0: ben
2: roba ni
0: as roba ni
2: no the last
0: no the last year ada
2: you know so e se ma wa few back pe boy roba lo ra roba kan lo ra nkankan nkan to ba ma work to de ma last ohun ni another thing ti mo tun ma ya ni awon iya wa kan ti olodun fun olanfani kan mo bagi ran
0: Hmm.
2: Pe gawon bag makers ti po repete o wa lara nkan ti ijoba gan fowo si entrepreneurship ati skills awon kan ti wa mo te pe won mo daada ko to gbe bayi o ni fe mo ya te ninu ile itan se
0: ta ko re ti me ati te n le ki loke okun
2: ati le tan se nbi wa wa awon ni bag yen de le according to specification
0: e ba fun fun ni
2: wo sha so fun won e le mo so pe bo je kini kan le mu wa a se bo je kini kan le mu wa a se e te fun mo ma ra bag every time eh she went to my bag she gidigidi gan
0: to le she to gba quality
2: to my quality pe at least for the whole session atuma for to the September next year you know kan she ko duro ko stand dada ba mi fele si ba mi fele ba mi e mo ba mo de o le ma jere won le ma ju won le ma ko eru tan ran won gan gba mi
0: ko ni fit time she gbogbo we to go na lo nilo yo ni
2: mo lo you understand so these are some of the easy things lati she you know to make it
0: work awon bibi kan na o tun wa kan ta pe ni textbook kun a bili pe ba ti sawo le form mo ta ti agba won yoku ta ni iwe kika nko ma elobi ani master english gan ti to ni pataka mo wa tan se won GSS 1 I'm a Taiwan GSS 2. I'm a Taiwan GSS 3. Me own union was a Beckel or doing. He was a junior WAEC. I'm SS 1, SX 2. I'm a one Taiwan primary 1, primary 2, 3, 4, 5, 6. Gbogbo e lo se pataki o
2: ben
0: ojo la wa ni o
2: se mo pe ko easy emi
0: ti lu
2: alogo enu you know because like pe yi ni mo lo si bere ni kono awon bookshops ni te ba reru bo lo ya mi ni o to ni kaluku sha ele ni mo fe ele mo mo se da pencil case lo ra socks lo ra bata lo ra se notebook lo ra education lo ra gbogbo e you know ko n se nkan to easy sugbon o wa necessary and lati pe awon dadi wa kan ka ba won soro e le do lori owo school ni ko
0: o
2: dadi ko
0: ibi do kwimi ni ko si do sinu
2: ko si nkan ti eh
0: ni mo fi joko so gbe
2: o ma do sori e ni
0: ukata to mi mi o wa gbo yo wa fe
2: jo school lo
0: ngan ni o je ko ja obi mi o duo bi se inu shop re ni ti mu wo awon tin ra un
2: afani yato sira o lodo awon kan awon obirin won lo ngbe opolopo gbogbo kini
0: awon
2: okunrin support emi oni so pe kan ma se be abi kan se be nitori bolorun se da nkaluku ototo ni sugbon te yo ba je pe be ni lodo titiyin e gbodo loro to da oro to se encourage ki se pe bo ba se mo se sa won mo
0: mi
2: sa to yin ko lo dian ni e ma je ka ma se be o ti
0: gbogbo after all e ba ka gbe tan na ebi yo na won mo fi toju
2: eh bolo you know we must remind them pe bolo nkan se fe da ni side odo titi wa ohun ni an baba kan wa wa te pe won
0: care nje nje fa ge mi nje lo mi pe imara re gan nu mama fe mo pe to e to ajo wa ni ranti baba en de n pe mara ge lati le ge pe eh bi wo ya won na won mo ko gbe fun bi oro le ba denis won nkan na lo lo bo le se mba pe omo yen ni mind ye te tin pe
2: e ma pe be mo e mo pe
0: oro enu wa se pataki
2: very strong
0: eyin ni ke
2: be ba se so wo school ni ke ma so pe loruko jesu o inshallah mu in jeun e lagbaro lohun ti won si mi si ni genuine eh eh so ta ba se e ma je ka ma feed lo to itara pamowo jade anowo abi ninu ko si ngba mi lo ma je ke lo mi so be sugbe je ka ma was conscious of the things that we gomi, say
0: ya to bi gomina wa ajimobi ati baba to bi gomina wa ajimobi ti won sun ah bo ke ba ti ya won olowo kan repete ni won won la gomina lo lewe
2: ben
0: ti won ja fani re iya to bi se yi makinde ajaba to bi ah gbo pe millionaire multi billionaire kan ni won ana digba won dagba won ko gbara won ko boju won ko bo tori gomina ju ya po on kiri bread ri o eh to fi apere pe to kiri se ke be ya le ola kan labisi won ko ba mo ko boju se won jenje re nisin won jenje re
2: owo to ba ti esegun si ni lati
0: awa na ja don ti pe ilu le okun mi ni sa ko just alere
2: se an pa loyinbo n pe kini kan ni priority en yen ni pe awon nkan to se pataki
0: ju
2: ba se to won bo le yin se to la podo ti gbogbo e lo so mora ni o agbagbe nkan ta nso lobo a so nipa iwole awon omo lori kilari gbo loso to ni ni kan ni lagi 96.7 fm e si wa pelu akiaki emi at folake mi mighty won la se so pe awon nkan wo le yin ti mu
0: le
2: ti mu gbo
0: awon nkan wo le ti mu gbo
2: ewo loku die te si fe mu gbo ni weekend yi ati wi pe bo gangan le seto se pe iyawo mi lo ma se le oko mi lo ma se le ni legba kan na ati ti so fun pe laipe lajina aji ko to
0: eyan meji
2: ni si je
0: won o pe egbe lona 1000
2: naira fine ti owo to se tin kan to ni kimi iyan ni wi pe te ba ti mu phone ni tete phone number ibi ton tin tete man dial eyan eyan kan test
0: star 3 4 7 star 1 0 0 4 star 2 2#
2: leba send
0: it leba ton
2: laba so fin pe
0: gbo awon oju to oju ko to to
2: leba so fin le ino si tele ja gbe ipele
0: hello
3: hello ba
0: hello ma
3: hello adi papa na yan bi live
0: olo se o
3: Olorun ma le jaje ko bi da pori ni pe mi gaga ti mo so re.
0: Bi bo ki le yin ri o.
3: Yo se iplo. Yo ra ka ka ko ra fo wale. Yo mi wa fo wale to ya o tuko ma da le. Se ya ma ro mo ti o pe da le rin ni.
0: Iyawo ko ma da le.
3: Pelu bo ama gan be le gbe mi. Iyawo
2: ti won ko ma da le.
0: Se baba ni n ba wa so ni abi mama.
3: Iya ni bari sawo.
0: Se oko omo yin yawo re loko omo yin gangan yawo to fe.
3: Oko mi ga lo ko yawo to fi tomo da le.
0: Oko yin
3: gangan. Bola ko ma le iku komo na.
0: Iyawo atu komo da le seyin lorun.
3: Emi e bo ju ko la ti ajo na ni mo ko la le mi. Bi ami ma na ka mo. Bi da le ko ma se ka mo. Baba ma ja ra ka ti ajo.
0: Baba
3: Daddy mo ba ti ko ma Daddy ma ko le ma ti ti. Daddy e se ga ka ta le.
0: Won e se ga ka ta le. Awon ka deposit eyin ti won ni
3: be ni o
2: odi ka lu pelu kan to lo ran bo ba le je ko pa bayi mo mi
3: eh ni ba mo ti ti ra ti mo ti ra ni bona ti baba ti o se je bi ona de me so ta ra ri pe bi yin o le mo ko ma ba re bi o ra ma mo le ba ko le ma ko be ti ko ni o wa kan le ma pe ke ma ko ra ba ti e se ni wa na ko be ka mo ji agbara mi o gbe
2: mo
3: ti keke mi eju
2: pe yin
0: won lo komo dale o
3: eri eri yawo ari pe
2: eh eri pe
3: oko re ga lule
0: baba do si deposit
3: oko re awon pa re ya mo ti pe eri oko mo le fara re omo ya ti o lo pa re ti ma te bi adule ji le ti ko ju ka de bi lori
2: adu ate se on boya ka sa mi si boya ka mo sa mi si ko ti eye wa ti
0: bo
2: olo je ke kere ise te se lo
3: ame
2: ame
3: ame ame so mo le mo sa du ke je ya won mo
0: Ame.
3: Emi ni ji je won.
2: Agbaro Olorun.
0: Ame.
2: Agbaro
3: Olorun. Ame.
2: Mo ni fe yin. Ekuse.
0: Emi na ki ikuse.
2: Ekuse abiamo. Ekuse.
0: Oko ekanu. Deposit eyin la san won deposit. Na ba deposit eyin na ba yi.
2: O ton kaliku ba nilo deposit wa ba ti ase. A ti ase. Ngba to si ti so ti so to. Ti

0: se wa dada
1: Ah,
0: So, adupe lowo Olorun fun eto toni.
2: Idun lo ba de idun.
0: Olorun ti ba wa se.
2: Lo ba wa se.
0: A le bere ka mo fa le lowo ki si doju ti wa. O je amo ri so. Eyin na si ri gbo. Lase Olorun awa la ma wa.
2: Eyin na lase ma ba.
0: Lagbara ile ti wa. So, fun like me my silly ko temi. Adura awa na ni wi pe iwole aye la won mo wa ma wole lagbara Olorun. Gbogbo ta wa nilo lati toju won. Ni ti dada Olorun a pe si e fun wa. Awa ide la ma jiri awon mo yin lagbara ile ti wa. Won ni ka dide ka ma lo awa na. Won ni mo mo ge mo ge. O ba ti koja be ya se ji ni.
2: Ile akin yemi lo ko temi je. A ni pade ayo to ba di jo meje oni lori to kila re gbo lagbara Olorun. E se adupe.

fun anfani awon ti won je obirin tawon na si je oloja ni ipinle oyo ti won mo nkan ti won se fun anfani gbogbo won yi patapata tawon na wo pe awon na ni nkan ka bi nkan keje eleyi ti awon na fe so lawon abala awon bi ti bata to ti nta won lese awon nkan ti won nilo awon nkan ti won fe ki araalu awujo ati ijoba ko se fun awon tiro ni tohun to si nwo pe bo wa ni awon obirin ni ipinle oyo se nkora awon ajo ki se ikorajo totẹ o be si ni ki se ikorajo ti pe ko baje o bi o se ikorajo po pe ko ni baje iru obirin be o lanfani lati pe awon obirin akegbe re papa ya mo po sori ero bare ni soro ti 08033243549 egbo lekan si 08033243549 tabi 08052106928 etun gba yen na lekan si 08052106928

0: kaabo sori eto yen eleyi ta wa pe ni agbajo wo mo so fun yin lekan wi pe mo ni awon alejo kan lori eto eleyi ti o je pe ko si nkan kan ko si ara kankan to nbe ninu ere ti mamin ti o damo o loro ta n to ni se pelu oro oja baba n soro oja pelu awon alejo eleyi ti mo gbe wa sori eto lojo tuni mo ni awon iya wa eleyi to je pe oloja gan ni won to je pe a jo ma salaye oro yen a jo ma po papo losan toni ti o si ki bi obi apon ni eni to mo oju okun ni won pe o ndabi ni re mo ni alejo kan ninu ile agbara nbi alejo wa awon meji ni oloye lawon mejeji won mo npa oja dada mo ni iya wa nbi iya wa ti won je alaja oloye ni won abileko ni won ajibola asis ti won je iya loja moniya ni moniya complex market ibe gangan lawon ti je iya loja iya wa nle agbara nbi enle iya wa ikasan
1: e ku dede wo ni gbogbo eyin te ngbo wa lori ikanni yi o egbe oloja atajire la mo ta o aja ojo ni buwa je o
0: ami o iya wa alaja agbajowo e so pe nla fi soya agbajowo
1: la fi soya
0: ajeje owo kan kan ko gberu dori ni bo ni gbogbo oja
1: olohun se won adupe fo olohun
0: amari
1: wa dada awon omoja na wa dada
0: eto oro aje oni baje
1: ami o
0: lagbara lowo olohun a ma lori a ma bori
1: ami
0: a ki gan ni
1: e se gan
0: tori fun obirin kan ti o kan tese ele ti o gogo ma reti pe ka won gogo ma gbede
1: ah
0: mo to gan to bo si di oja to n se gogo
1: obirin ogbodo tese ele ni isin pa fe ko mo re oda koyan koyan ju ogbodo tese ele nu
0: re meki se se awon baba wa nikan
1: rara o rara o obirin gbodo na ba gbe laruge ko se dagbe fokunrin nikan
0: ko ni baje
1: amen
0: bakan na gaga bi mo ti so fun eyin olugbo wa wi pe awon meji gbanko gbanko ni won je alejo eleyi ta ni lori eto agbajowo loni agbajowo ta fi soya eni keji won oloye ni won olori gan tun ni won olori iya afin adebi npe fun mi layo ti won je iya loja ni oja najere market ni academy ni iworoodu iya wa
2: e kasan kule
0: e pele ma
2: yes sir yes
0: gbogbo oja nko
2: alafia lawo
0: so loja si leyin bayi
2: oja ni o
0: ori go eleyin le o
2: oja ni mi o
0: iro ni
2: gbogbo omo oja
0: se be
2: se oloja mo tun je asoju
0: be se ri oloja ni
2: be ni
0: se be se wa le ri ye e wa le mo ko giri mo ja bayi
2: pelu ogo olohun
0: iro ni
2: pelu ogo olohun kan to fi je asoju oloja ni anajere
0: asoju
2: be ni yo ni kankan to ti se
0: kan
2: to fi je asoju
0: awon sayin loja gangan ninu oja bayi tori won gbe opologo awon obirin mi na gbe e ma fi won ja soju ka bo fi won je ya loja ka fe fe je lori oja gan opologo gan ni shop
2: ko
0: mo bi an te se taja
2: o tun lo mo oja
0: ero ni
2: emi gangan tun da lokowo
0: teyin gangan taja bayi ko ni baje lagbara
2: lo baje si

0: Iyawa Alaja se mo pe mo so podo yin ni mo wa
1: be ni ma
0: mo wa fe bere wi pe eyin te ti pe ninu oja yi te ti dagba sinu oja bi mo se nwo yin opolopo omo le ti binu oja tawon no si tun ti ma soriire
1: be
0: ta ba wa ni ka wa wo wa awon alase nu oja gan ti won sa sakoso nu oja emi o ropo oja kan fe wa ti oni ni awon alase
1: ko si
0: ti o ma sakoso
1: be ni
0: ipa wo gangan lawon na nko ati ipa wo ni ijoba fun ara re nko awon alase mejeji ni mo mu po bayi o awon alase to nbe ninu oja ti won dari oja ipa wo ni won nko loju ona ti ri daju wi pe ko si isele ijamba ina jijo looto o eyin ogbonjo olorun oba lo o ko si si isele kan ti o le sele tolorun oba oni mo si o ko si si beyan na se le seto ti nkan o ba sele yo sele o
1: ko sogbon
0: sugbon awon ipa wo leyin ro wi pe awon loja nko papa iru oja teyin wa ni isin so nipa kankan ti e nko lati ri daju wi pe e gbegbegbe se akin ele ti oni ma mu ki isele jamba ina yi pe inu oja njo ko ma sele
2: e se olotu se ri inu oja ti wa a ni platform kan lati gba ta tin gbo pe na njo ta tin pariwo fun kalu lori platform gan pe be ba tin rele e ma pa na o be ba tin rele e ma pa na o then a de ni awon ara ti n se bi alaga awon secretary kankan awon yen na ma n kiri kaakiri inu oja ti won ma salaye fun won nkan baye se nkan baye se e ma je ki oda wahala sile to ba bele tan agbaro ni ka eyin o sile mo bi ti o ran de sugbon ko loro si lawo oloja ko loro si ni wa
0: be loju o
2: a bo se ri ni ko loro si
0: gbo ko loro si wu
2: ko loro si ni pe a ki n gboro boro olo mo je a ma foro ara wa sari ko gbon so te ba so fun ti an ba ki gbe ti an yi po lo ka akiri be yen tan en ti o se tinu re o kuku se won ni ti o se le sugbon ka ma a ma ro won na ni pe e dakun a ma be yin na ni ki nkan yo ma sele ko ma so aderu eyin o peju ko sele lo nta ma be n be fun wu awon ti n sise nu oja won e duro lori gbogbo nkan won ma yipo ni iwaju yin do ti e ma je won ti nu oja o eleye se bayi o eleye se bayi o tori ti joba ba de agbara wo ni ka mo o gbogbo e ni a ma yipo sugbon ko loro si ni wa ko loro si won ni dide si nte ba so fun won lasiko o digbo ba fe bo titan tabi te gbo wuro soju ara yin pe e lo tile kun lagbaja sugbon toro na yen a ni mo bo pa bi opa to lasiko ti ka lu kun kuro nu ojo ototo ni a le mo gba boya opo opa a mo wa fi asiko iro gbogbo en tin gbo wa lori ikanni lori oro na tin jo a be lohun ki ru re tun sele nu oja kankan mo ki won dakun kaluku omo pa na shobu re bi ba tin rele
0: e se uya wa e ku ohun e je ki n bo si odo iya wa ti won je oloye olori adebi npe funmilayo iya ninu oja ti yin ki n ti e to wa sinu odo ona oja ti yin ijoba gangan ti o n sakoso o le gbogbo wa lori ipa wo leyin na ro po ye ki won ma ko lori oro yin na de ti isele jamba na ti o fi ni mo sele nu oja ti pe to ba ti le sele gan iru awon pawo le ru pe kan le ko
3: bo kin yo lotu bo si gbogbo ara le gege bi ero temi fun ijoba emi o ba fi asiko yi ro wa kan mo ro ijoba ton ba fun wa ni panapana kan sinu oja kokan ko kere ju because ni local government kokan o ni anfani ti awon oloja gangan se local government kankan
0: anfani wo le nse o
3: e se olotu lagelu local government lodo mi o ni ticket ta manja fun ijoba ti awon oloja na de manja ti wa
0: se joba bile yin na tin ko wa
3: lagelu local government
0: sa awon na ni won si ja
3: won na won si ja ta ba ri yun ko ba yin ta gangan se anfani fun won to won ba se anfani fun oja inu wa odun e je ka wo odun oja kankan sin te ba ni ka sakesi inu oja kankan sasa ni ti o ni ina amunowa ta n pe ni solar
0: ina itasanorun
3: itasanorun te pe ni di oja kankan ni imi ni imi o ni ni lagelu odo mi adupe lowo awon alaga to lo awon ni won fun wa still na ko kari ara anfani kan ta je nbe niyan ta ba ton wa je anfani pe oke o ninu oja yi e je ka fun won ewo wo oja igboro to jona lo yin ni to lo yi apanu panu wa oran yan apanu panu wa ni to si ni ero kan temi mo gbo ko ni jona to ba yen ta ma le yonda iru oja to ti e tobi to yen ta fun wa ni ile ise panu panu kan sibe olohun ni je ka ma riru e lojo lojojumo ni gbogbo igba but ka ma eni ka ma fi nkan kan se isori nkan poke e je ka fi nkan yi e je ka ti e fi debe olohun ni je ka riru e mo emi fi asiko yi mo fi ro ijoba wa ninu oja kokan kan jo kan fun wa ni panu panu kokan o yi tun fi asiko yi na mo fi ro awa tan taja na fire exhibition na ta ba ni ninu ile taja wa ko ti poju kekere wa ni nla wa ta ba ti wa olohun ni je ka riru e mo
0: ami
3: but nkan yen na ba tun wa ni to si a tete ran wa lowo ki panu panu to de o je
0: iya wa olori fun mi layo se n te wa n so fa wa ni wi pe ninu ru oja ti yin ba ko si panu panu
3: mo ko si o
0: ha
3: ko si o
0: ko si panu panu
3: e si oja ti wa nikan teli yi wa ti mo wa si bi ke se tori oja na jere nikan ni mo fi wa ke se oja na jere nikan ni oni panu panu ko si
0: ninu uru oja to ni kaluku nta orisirisi
3: nbe be ni orisirisi oja be ni
0: te si njawe fun joba ko wa si panu panu nbe
3: ko si panu panu kankan
0: e je n pada wa sodo oya wa tori pe a fun awon eyan na lanfani lati pe wa wole ti asiko ba to lati pe wa wole awon eyan wa gbogbo eleyi to n gbo wa ki won ko awon ero bare ni soro ile o 091 2370 8675 etun gbọ le kan si 091 2370 8675 to ba je pe latoke okun ni e ti fe pe wa te fe ba wa da si eto agbajo wo yi eyin pe wa sori ero bare ni soro si +234 814 249 1006 e gbọ le kan si +234 814 249 1006 o le ro ba re ni soro le te pe wa si basiko ba ti to e bere si ni ma pe wa ni ama ni suru tori awon kan se ti n pe wa bayi ama ati setan lati ma gba awon pe wole e je ki n pada wa sodo awon alejo wa nigbati iya afin olori adebi n pe ti won ti salaye pe ko si ero ko ti si awon panapana gangan o ni inu oja tawon to si je pe o ni tiketi na ti won ja fun joba emi gbagbo wipe ijoba na ile ti gbohun gbaroye ni won won si mo nkan ti won se si oro ohun ki won pada wa sodo iya wa iya alaja ajibola bo le se le ro pe awon ti won je obirin obirin oloko owo papa julo nipinle oyo yi bawo ni won se le kora won jo lati soro lo nkan pe a fe ma fi owo wa sofo mo a fe ma fi ilakaka wa sofo mo tori elomi oja re to je million to fa million lowo ko to ko jo de be iya wa ni olodun lo modun
2: be ni
0: olodun lo moye igba ti ojo ati orun to lagbara to ti pa ninu oja hun to ti paro awo re olodun lo mo opolopo ebi to fi monu pe n o mo dajo ni hun ni nanu owo yi gbogbo ere ti n ba ri bayi won o sa fi mo dajo debi wipe oja e fi gbodo gboro ni fun oja awon to je untaja nipinle Oyo to wa n gboro yi tori tisele jamba na yi to ba de ke se sobu enikan
2: ke ma la
0: ndo saba ma n fi ara gbanu kiyan awon opolopo ile itaja awon opolopo iso kekeke ti opolopo egbelegbe owo wa nbe yoo jona gan ni bo wa le se ro wipe awon obirin nipinle Oyo won se le ko ara won jo won se le fi ohun sokan wipe oro to ni se pelu oro na yi a fe ko ma sele ma wa gangan fe gbe igbese takun takun bo le se le ro pe won le rin ati pe iru igbese o gan ni won le gbe
2: e se olotu iru igbese ti won le gbe ni iya wa iya mo po ti n gbe pe ohun obirin ohun agbajowo obirin ohun kan ta fi n soro won o fi tegbe kan se won o fi tenikan se gbogbo obirin pata tojo ni sowo la won ko jo pe ka fohun sokan ka ma ba joba soro pe nkan ta fe re nkan ta fe re papa julo lasiko ti oselu yi nbo ka le ba won ti o wo ti a olodun lo men to ma wole ka le ma so le fun won pe gbogbo obirin nkan ta fe re o nkan ta si fe re o ti o je ki igbaye gbadun ko ro fun awo obirin tori obirin se wahala ti se die o te ba ri elomi lonu oko ti yan ba nti ojo oko bo o le je trailer ti o ni lelegbe ni won o gboko lori agbado lori isu to se pe to ba tun ko nu gallop ba yo ju osoke gbigbigbi ni oju nri ka to rowo ko jo ko si ye ka wa ma laju nle ko ma kina ma kan si ko ma jo tori na e ma la o
0: ina ki ma la
2: kina e ma la rara yo ma jo lo ni titi won ire ni ti o dekun e fun
0: agbajowo o
2: la fi soya
0: ajeje owo kan
2: ko gberu dori
0: to awon alejo wa ta pe yi won ti soro ile ti we ṣugbọn enikan ki ja wa de enikan ki si mo gbogbo nkan tan
2: beeni
0: eleyi ta wa so o le je ferefe lara won nkan teyin ninu gege bi eyin te ngbo wa nile lati tin fi awon kankan mi kun o le je ferefe o le je ni opopolopo re nu oya pelu ero bare ni soro eleyi ta pe sita le kan yin e pe wa wole gan ni tarata 0912370 8675 hello ta lo wa nbe o hello hello hello e ti wole o
1: e ku eto e ka san o
0: e seun o
1: yes ma e ku eto pa tuto mi o ko mi ni ade ti mo la fi abebi olorun ba wa segun na ni oja ani rogun na ma jeri amo mo ma tun gboro kan nigba kan ama tori awon oja kokan be so je pe juma ti sele be ni ododun ni december won ma ni won pa owo won pa owo be lo je ki ma ki ibe ma jo ni ododun kolon ko saanu kolon ma ja ju ba won alakoba du opo ni lo ba yen seri gege bon se so la taro oro gidi na won ya wa yen so oro gidi lo to kolon ko mo gbe ma
0: hello baba wa gẹgẹ bi nkan te so lekan pe won mo so wi pe won pa rowo ni to ba tin di december se mo wi pe awon ina to tin jo lenu jo meta ari to jonu osu kerin be ari to jonu osu kefa sa ari kakri bo wa ni bayi ni si o
1: ko si robe mo gbe yin ko si robe gbe ele ti mo nso yen december o le ma sele na yen igba won ma so pe won pa rowo ni o ma ti fe pa rowo ni na ma nto nbe kọlọn ọlọlọ dẹ ma iyan ri kọlọn ko sa awọ o ma olori be bi ori be awọ o ma ṣugbọn ta ma n gbọ daada ni ta sábà ma n gbọ daada ni kọlọn ko sa nu ni ọlọrun ba wa ṣẹgun
0: fẹ́ nǹkan kan tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ iná jíjó mọ́ nínú àwọn ọjà wa ọ̀nà àbáyọ yẹn òun là wá ń wá tiwa hello ta ló wà ń bẹ̀ o hello hello ẹ káàsán o we can hear you àwa ń gbọ́ yín dáadáa àwa ń gbọ́ yín gan ẹ ṣeun.
4: Lode ti ijọba o ba wa se ero to npa ina si awon oja won yen bi ona bi meji kan eh to ba ti wa ti standby ba wa fire brigade yan kini to wa se pe bo ba se sele ben ko wa ko to wa ko ko se gbo awon ya loga e kan ni fire extinguisher why not ignore den ki awon ni awon fire brigade yen awon panipana ko ma fun oni idanileko ka fe ku loja e ba nto e ma ton lo sile o e ma ton fun ayin sile e ma ton lo gogo sile lẹ́gbẹ́ bá ń lọ erigbẹ́ pa gas erigbẹ́ ṣe bá ẹrẹ ami yóò ẹgbẹ́ yóò dáwọ́ dúró fáwọn afẹ́fẹ́ bá tọ́ sílẹ̀ wàhálà ni ilé dẹ̀ ni ó máa kan ọ lọ ni ọlọ́dúnwà tí mi ò níṣòfò ẹ̀mí àwọn tí ó di nǹkan ọ̀dẹ̀ṣẹ̀lẹ̀.
0: àmì ẹ ṣeun ẹ̀lọ́ ẹlòmíín tó ti wọlé ẹ̀ ló ta ló wà ń bẹ̀ ọ̀ ẹ̀ka-san o hello ẹ ti wọlé o àgbájọ wọlé tó hello hello kiní ọ̀hún ò ṣe hello. Hello? Ah, o tun ti re. gbogbo e nta sa nfe ni pe ona abayo bo ni ona abayo o se wa to fi je wi pe inu awon oja wa koni ma jomo sa koni je pe ati inu erun ati inu ojo gbogbo e na ni o sa mo jo ni o mo jona bi igba teyan n ja wa seyin ni bo ba ti di wi pe oja n jo sa abe giga abe oro yen oye yin iya wa
2: seyin ni
0: hello ta lo wa nbe o
5: Eka soma, eku eto. Koni ba je lagbara Olorun. Oruko mi ni Yafin Omolola lati Muslim. Aki awon ya wa ton wa sori eto loni, koni ba je nkan wo si ba je. Nkan te mi kan fe so ni wi pe ki eni kan ba fe fa ina sinu ile, sinu shop we. Ki won gbiyanju ko je pa won rin ise yen, awon waya yen. Kára fún rárá wọn. Nítorí mi rí bẹ̀rẹ̀ pé púpọ̀ ọbẹ̀ ibi tó ti ń wáyé nìyẹn.
0: Àtàwọn tí ò mọ̀ ń pa rẹ̀ náà kára fúnra wọn.
5: Wọ́n lè tẹ̀lé wọn débẹ̀.
0: Tọ́.
5: Wọ́n lè tẹ̀lé wọn débẹ̀ wọ́ọ̀kṣọ́ọ̀pù wọn pé tó ń tó bá ti kájú ẹ̀ làwọn fẹ́. Kò dí owó ẹni yẹn lọ́wọ́. Ń tó bá kájú ẹ̀yìn làwọn fẹ́. Àti wípé kí gbogbo wa ká ní ti ìtara nínú ìṣọ́ wa. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan táwọn ìyá àfin wa sọ lẹ́ẹ̀kan pé ibi oògùn náà kákó síbi ayábẹ́ nǹkan oúnjẹ tó tilẹ̀ fi mọ́ ìpalára gidi ló ń ṣẹlẹ̀ láti pàṣẹ rẹ̀ kò ní bàjẹ́ kó ètò.
0: Ẹ ṣeun gan ni ojú òní tì yí o. Wà sórí ètò tá a pè ní àgbájọwọ́ lọ́sàn tò ní ètò àgbájọwọ́ òun náà ni a fi ń sọ̀yà. Hello, ta ló wà ń bẹ̀.
6: Ẹ̀lẹ́ ẹ̀kásán.
0: Ẹ̀kásán o.
6: Hello.
0: Gbọ́yìn.
6: Hello.
0: Hello, ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ à ń gbọ́yìn.
6: Lórí abẹ́dá sẹ́tò ni.
0: Ẹnì ṣó ń lẹ̀.
6: Lórí àwọn ọjà wa kí ló ń jó ń bẹ náà la fẹ́ dá sí.
0: Ọ̀nà àbáyọ wo ni?
6: Ọ̀nà àbáyọ ni pé ẹni tó bá ní físà tó bá sí lọlé ó máa pa físà ẹ̀. Ó mọ̀ nìkan ọmọ lọ pa o, ó máa pa fún ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì gáàsì ni gbogbo á lò tá a lò nínú ọjà tó bá ti dáná tán. Ó mọ̀ nìkan àmọ́ pa ó bá ti ń lọlé kọ́tún lọ sún yẹ. Gbogbo ẹni tó bá ń lọ náà nẹ́pà pátápátá Ẹrù ò ní jóná o.
0: Mi ò ẹ ṣe. Hello, ta ló wà?
1: Ẹ ṣeun, ó ti jáde báyìí, kò ní bàjẹ́ mọ̀mọ́ ṣe o. Saheed àtàwọn kan láti tàgbà kẹ̀ràn yàn. Mo kí àwọn ìyá wa tán wá lórí ètò, mo sì kí atọ́pọ̀ ètò náà. Ṣé ẹ rí gẹ́gẹ́ báwọn ìyá wa ṣe ń sọ, ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ náà ni wọ́n lè sọ nílé níbẹ̀ yẹn, pàápàá bí àwọn ìjọba tí wọn ò bá tiẹ̀ sì ṣe iléeṣẹ́ panápaná fún wọn, àwọn panápaná alágolo pélébépélébé yẹn, fire extinguisher tí wọ́n dárúkọ yẹn, ó ṣe pàtàkì. Ó ṣe pàyẹ́ rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́tò tó bá dá wọn dúró àwọn májámájá, wọn ó béèrè kinní yẹn lọ́wọ́ wọn. Torí nǹkan tá à ń pè ní pàjáwìrì kò kí ń sọ fún yàn kó tó ṣẹlẹ̀. Ọ̀rọ̀ wípé àkànmọ́ gbàdúrà ni ọlọ́mọdé ò ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n káwa náà máa gbìyànjú láti dóòlà rẹ̀ tó bá sì fẹ́ wáyé. Dẹ́nu ọjà dẹni ó dàbẹ̀ pé closeness ti pọ̀ jù nínú ọjà ìfúnpinpin àmọ́ bọ́yá àwọn ìyá lọ́jà àbí gbogbo wọn lọ́kàn ṣe bẹ́ẹ̀ ni o. Ó yẹ kán reorganize ní ọjà so that tí wọ́n bá ti ẹ̀ jó ṣe sì so that kò ní lè sáré ràn ẹni à o. Ìyẹn bẹ́ẹ̀ ṣó ti ẹ ló mà.
0: Ẹ mọ̀ ń gbọ́ yín.
1: So ìyẹn ṣe pàtàkì kí wọ́n mójútó ọ̀nà tí ààyè máa fi wà tí pàjáwìrì bá dé so that àwọn panápaná yẹn wọ́n á lè ríbi dé. Ẹ wolú tọ̀ràn yàn yín nísìnyí. Kò fi bẹ́ẹ̀ náà ni bodè náà. Kò dẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀. Ó yẹ kán gbìyànjú ká máa wò sí pé abẹ́ta ilẹ̀ táwọn èèyàn gbé káńtàsì káàta gbogbo ẹ̀tọ́ ibi tó yẹ kí mọ́tò gbà. Ẹ pé ètò kò ní bàjẹ́ o.
0: Ẹ ṣeun ojú òní tì yín o. Ìyá wa won soro kan lekan wi pe afun po po wa ninu oja
2: be ni
0: wi pe bo ni abala be yen se eyin oloja gan se le mojuto funra yin ati papa ti joba ba so po nde ohun fe mojuto iya wa alaja ni mo fe kan dahun bere pe bo ni se le gba gbe kan fi ona die die lenu oja ki aye fi le raye wa nbe
2: e se olotu
0: oloja le gba lai lai
2: e se olotu ti joba ba lo nde ko se nto le di joba lowo awa la le jade pa fe se won so wa lenu mo foruko bo oja kan lasiri mo rin be koja lose to lo mo wa ngbadu apolo mo je arogun na ko si bi oko pana pana gan fe gba debi na ba tin do lowo sale oja
0: ninu oja ohun
2: be ni aye kekere to tun wa ngba ti ma de be won tun ti na shop do ke ki lo de ṣugbọn ṣe si mọ pe awa aya loja ti gbo ko tele ka mo gbo kikun
0: e n ba ti lo ko ki lo ki
2: so to ba ja wa la lo so ṣugbọn olohun le se se kan eniye na mo gbo bayi ni isin ti an ba rin inu oja yen koja o ye ke to wa ki aye wa daada so that en ti opa en fe pa na gan raye
0: yo raye koja
2: ṣugbọn pe n ba fe pa na ba ri bi koja bo lo se fe koja
0: o ti da o ti da lagbara lowo olohun oba ani damu o
2: amen
0: adupe lowo olohun adupe lowo oniyan to seun to lobe na to seun fun wa lori eto yi gbogbo awon to n ba wa dasi awon lo ni olobe ati gbogbo awon ta jo seto ohun bosun olowo button ni o duro daada ni to dele gan tan be na si tun ni awon alejo wa awon salaye awon to pe wa je koye wa pe awon pa kan wa ti ijoba to le ko lori oro onina dei awon ti won pe wa si tun ti so pe awon loja na gbodo se ti won awon alejo wa ta pe Alaja Oloye Abileko Ajibola Aziz ti won je iya loja ni Moniya Complex ni ilu Ibadan awon na wa won salaye be na si tun ni iya wa Adebi npe ti won je pe olori la won fun mi layo ninu oja Najere ni won si wa lati Academy ni ilu Ibadan ni Wo Road won salaye oro gan awa si gbagbo wi pe ati mu n to ye ka mu sugbon ko ni kaluku nko ko hun na ko pa ti e bi joba ba ko pa kawa na ko pa si wa koni baje wa dupe olowo eyin ta pe te wa
2: lagba
0: olowo olohun aja oja koni bu wa je titi wa digba mi te tun lafani ati ma gboruko temi fola shade ajala loruko temi ti mo nje o akira wa loni wi pe akuse lataro lagba olowo olohun ba ise wa koni dise
2: meni
0: ko kan wa loju aseun eseun te gbo wa o

0: angele ori ile lo fi emi ade ro nke sunshine se bo lori lodo ti angele ori ile ni won ni abeni ton ri ton sa abeni ton ri ton ton gba giri le bo lo je angele amomo se dada angele asimo se da keji na bo lo je lodo yin eku le o ekeson eku iya leta nibi gbogbo te tin gbe wo loso to ni adiro nke sunshine na lo de se ti gbe yin pele ti aye obirin ni lagelu 96.7 fm okay gajo ki le fufun balawo ni felele lalagbala oki be ni mo ro dede si loso to ni ta ti fe jo ro bi edun ta fe jo ro bi owe lori igbaye gbadan gbogbo wa atakanrin atobirin atomode atagba eto na la gbe wa se ti gbo yin awon na la lo ni jejo ta so fada ni wa ye pe ipade to dijo mejo wa ye ka dipe lowo baba na to ka wa ye keke bi alaye okan to so wa to ge wa to tun mo wa pada bo si ayin layo atalafia opo lo ti lo opo ni osimo ki se pa fin yo won ama fin dupe lowo aja ni wa ye ni a fin mo riri re ni popo ti e ka wa kala yin okan to da wa se bo lori lagbon odo yin eh aku pale won wole o mo gba bere koja wa igbogbo ese ngerenge okun bi bara e a ri bi kese si eyin obi eku nawo eku nora eku gbianju be se nra lotun lo si pe kan mo ile yan kan le yanju kan le wulo leyin wa ola mo bada ni waye loso tun ni pe gbogbo omo ibayi ni won yan ti won yanju won saseyege lagbara olohun won se rere won ni kusona bi efin ase ni lori odi se won lori o se wa reyin obi te nla kaka elomi o sun mo mo sun ajo ti e sinu osu ni elomi sun ti e so se yi ko le ri gba ko le ri lo fawon omo re be se wa nsegun si ni elomi nse tomije tomije elomi nse ti kanra mo bada ni waye loso tun ni pe ninu rorun ninu alafia o leti jobe na lagbara lowo olo ah ni duro seju kan fun yin o omo yin o ni fi flower san fun yin ko da won ni fi bed ni uch san fun yin to ba digbanu eyin bayi te sise o na le je ogo wa de emi pin ko ni je pin gbogbo wa la se edumare ewe eje ase eje ase e pe le ni ah iro o baba fi o fowo le o se kini kan se bi eyin ti fowo le e lo ba ara fun ben omo yin eh o le ta ba bi oro wa we baba wa na pe to ba bi ni owo yara e ba nra fun won bi ba di won o se e je ka ri ni ri pe o wu awon na kan se amo ori bo se ri e ri ni ri be eyin e saye be be n te ba bi ni owo yara yin e ba n toju won olohun o toju eyin na ipa o ni kun yin agara o si ni da yin la se edumare e mo mo ro pe hin yes mo pe lo mi won mo kanra won omo mi ni
1: ah ben ni
0: baba won ti sa lo o je be o se kini kan se mi ni mo ran se e o se kini o ye wa lo te ba ti ri o tan na ni e mo se be mo mi o ah mi ti e le ma bo won ki n bo won tan ki n tun se le ki n tun se le so fe gbe mi mi ni eku ni eku sa ji o ti
1: awon ri awon na ri
0: e ni ku sibe e ni ku sori mo se e si jere omo ilagbara lo mo ri o hey bere ekun lati titi de sale gbogbo bookshop latin lo si na mo na ra don se oni biro oni pencil oni ruler eraser gbogbo e
1: tick mo ti ra ile oko ile apa be won na tin ta e je amori lebe

0: ali ma mo bo ke ru omo to ro mi fun sinu ara mo mo ba no ya wa n to fi mo
1: ati eroju da sinu ike ko ka pula
0: se ku ku ni ga no ga ri ri so ra o ka ri le mi ke o se bi to ba tin sere pa to fo soke fo sotun
1: ati dale elomi
0: o ni roti mo
1: awon ore elomi lo ma fo nbi to gbe si
0: ni school kan wa ni idiodu ta ti ma nse kateri mi gba lododun igba mi ti n ba lo be boya lowo osan abi lowa bi ago merin boya lo fun sin role abi kan mama bo mo mi sha textbook we ba lo ko fun chaplain won pe revenue o ele tarire o kini tarire elomi tutun full flask ayas ti yara ni bi 30 something thousand
1: mo le tin ya ti
0: ta se bo shan mo le ni o gba bi esi be ni awa dele wa tun no lunch back I did not see
1: I put imi atun ma I put
0: there check very well e jaku e se won ni ati mo pa le fe ru e ku ba le re isin ala wa ni ka ro dudu fun a ro abi egun te ba ni bo se dun yin te le se fe na won pe olorun je lu wa se kan o e mo na we dakun emi te wa run kini won pe to ba se pe olowo nla le ra tan mo sonu e ro lowo kekeke
1: ben
0: e ro lowo kekeke ati mo ko to ba ti gbon e ro lowo ni nla to ba amo mi kere gbe se dan lowo la yen fun na lo se ma manage gbogbo omo odogba e dakun mo fe bewa gege bi obi ni awon kan ta ba mo pon omo yi nilo e jarite ba won tojo omo mi o ro pe ki se mo pe class to la fe wo ko ti pa won class tele awon owe wa ite ba le ba wa rap e mo calendar e mo newspaper e ba wa rap e ko to di pe awon so di daada ni first time oni kan e ba ma wa rap e ke fi stapler mu gan safe ke ba won koroko won se bara ni wa yi lo so to ni pe ani sasetun lori omo wa o si jere won la se edumare e ti mo ko ma laje ni wa lori eto e ti n lo taja ti n bade a wonu e lo loni sansan o kan yin o kan mi njo ti eye ke eyan nawo lomo obirin lori se ro nkan yen ti e tun si wa mo debi ti eyan ho ah obirin ni emi o ran lewe o emi o ran obirin lewe on ta fe gbe yawo lo so to ninu o mo n lo mo n bo nti de
2: wa fa yan.

ni Port Harcourt ile to de pe awon egbe oselu ti won tin gba abi enu gbagba oti to se pe o salaye bi pe AC ti ohun fo bi pe ohun yo ku pelu awon ibo ohun o na ni ko ni nse pelu jagidi jaga oni itumo ohun ti ohun so jade ni pe awon ile ede wa Nigeria o na ni won se to pin ibo won ibi ti ibo won ba wo ati ye ti ibo won ba je en to ti fi gba kan je gomina ohun fi ipinle ti Anambra oni onu salaye wi pe pelu akoko ta wa yi ni ohun ni igbagbo wi pe ohun ti yan awon igbimo kan ile ti won sise papo pelu ohun lati se eto pin awon ibo to je pe bi won ba se ndi ibo ohun ni awon ibo do dibo ona ni yo mo jade sita fun araye ri oni ko ni se anfani fun mo karuru ninu eto dibo ile eto nbo ibe na lo salaye pe ohun ni igbagbo wi pe bi orilede Ghana bi won ba le ni eto dibo ile eto yananti to se pe ko ni konun ko oni o ni gbagbo pe ru e na yo waye lori lede wa Nigeria.

kama kira waku dedi akoko ini gbogbo bi te ti lanfani lati ma gbo ikanni ikanni ti lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajoke ile n ba la fe lele nile ibadan atun si de lori eto lose ni ni gbogbo kibi ti atagun ikanni to ba tun lanfani lati ma fe de yen lakoko ile ta wa e lose ni o ma larin kikin o tori wi pe awon ibere yen tun ti wa nle de to lori ofe ati fi se faje niwo ye ana o la ndagbere lori eto wi pe olodum mo pe oku ni soro pa tujo padi lose ni awa fi enu adura ni olodum ile ase o se fi se dede lose ni awon ibere yen a tun lanfa lati tari ese yin ti alapa ile yen fe en to ba takini o o ba mo po takin o mo daadan pa ere daraya ti se pe wo mo fe nu ja kun fu mo fe nu ja kun fu le ball to ya pe o takin tan yan yan wo ba ti wa takin ebun to niyan mo fi sikun lasan ye o powo fun o bele bele iyen lori eto bo se je niyan iyen lo tun san eni tori pe ebun tun ti lori ofe ati wa nle fun awon to ba lanfa lati gba awon beere wa ta ba beere lori eto e mo wi pe ibeere meji fun eyan kan ni a beere beere meji lowo yin eyan kan to ba ti lanfa lati gba mejeji o ti lori ofe ati gba ebun lori eto eniyan si je niyan lapa abe yen toruko lootu eto yoga wa tun de olawuwo e lo darapo mo wa loju opo ikanni banidore iyen lori Facebook ni ikanni ti lagelu 96.7 fm e kokko follow e na te ba ti follow e gbogbo awon eto wa to ba njade lataaro titi dosan oni di kesese o mo se asi fun mo yo mo gbe notification wa fun yin ni pe o tun ti gbina ya kan ni lagelu fm te si mo foju lo nje lapa ibe yen o bora tan dele dele ni Abdul Qadir Adelagba loruko temi alafida e je ka bere papapa bi awo baba asona lowo kan tori pe awon bere wa nle lose ni biba a si wo ba se se ni lose ni tori eyin na le lanfani lati dawun be baba dawun re ta a je pe a mo ko lo yoku lo le ni ba do se tin ba mo ko yobu pada bo ai bo wa ni bo se je niyan sugbon si waju on gbogbo na e je n fi ese kan ya bara si ori cash

0: Sare. Hello, the number eh? Hey, hey, hey. Number in there. Number in there. Ah, ah. I want number in. One bar I want bo. One bar I want waso go to Ija. Hello, the number eh? Hello, the number is *347*1004*2#. *347*1004*2#. Hello, the number eh? Hey, Otideo, oh, nine, no better number, yeah. Oh, 9051. Oh, 9051, no better number, yeah. Oh, hello, the number eh? Hey, hey, hey, oh, worry, oh, 50,000, I'm not letting you, Tadio, bah. 8185 lo pari number yen 8185 50,000 naira talo ni number eh ah ya wa rifle ta wa kali tu abiodun lati ilu osogbo ya baba abeji loju opo ah ya wa ta wa kali tu abiodun e ka bo sori eto yi eh are ni yaya lati seyin hello talo wa be number yen tin lo ah 50,000 naira ah about to pa phone ni ah 50,000 naira ma e ma ba nsi kini le ah pa la ba ti pe won tan ba ti gbe o da ko network ni lo sin ni ah network abi a pe won le meji ni ah o ti lo ibo wa gbe phone si 50,000 naira hello sir
1: hello
0: e ka san ma ki loruko ibara tin ba yin soro
1: idi arere
0: ki loruko yin ma aduke ni bo la tin soro ndi arere ma ni bere junction
1: idi arere lona challenge
0: o da ko si labu se ta ka ise lo se ni igbo le tan e ti je 50,000 naira lori eto lo se ni eh awon ka ise o pe yin awon ka se o pe yin awon ka se o pe yin se ti gba ma
1: oda
0: ko si laburu eh bo se je niyan lapa ibe yen ah ojo ti lo losin ni ojo ti lo eh Olufemi Junior lati lu Abeokuta eh Adebayo promise lati lu Eko eh se gan bo se je niyan e ja mo lo losin teni lagba Olorun oba ko lo mo poku ni soro a tu jo pade ni ose tin bo lagba Olorun oba bo se je niyan lapa ibe yen eh e ma gbagbe o awon game ta fi le ta yen e lo sojo opo lori Instagram alafida 233 e lanfani lati ri awon game yen bo se je niyan lapa ibe yen e ja lo leni yi a pada wa lose tin bo number te pe mi sire leyin eto eyin te lanfani lati je ebun wa yen number te pe mi sire leyin eto 081 26 34 1970 081 26 34 1970 e gbo mi dada o 081 26 34 1970 o ni number te pe mi si leyin eto a pade iyen lose tin bo lagba Olorun oba tin ba po lori eto oro agba yo bale bage iyen sori eto lowo kan ni ma bo se lo lapa bi lose ni na ni role yi e tu lanfani lati je mu kutun re e ma gbe ku nbe o ikan ni lagelu FM na pe bi titi ose ti bo ta jo pade loruko lo tu eto oga wa tun de Olawuwo Abdul Qadir Adegba loruko temi alafida goodbye lo nje be lede indi lo lede india eja lo faja e ku kale
2: Lagelu FM jagaba gogore ti o

0: a je pe o tun do ni pe ki awa ati yin atun kura wa ni role toni asimo se ladua wi pe idunu eleyi to da wa po oba oke oku ni je ki ibanujo tu wa ka eku de di asiko yugo bi te ba tin lanfani ati gbo wa jake jadu agba nlaye ikanni la gilu 96.7 fm ile fun bala ofelele nile ibadan nibe na la tin kin yin o ta tin se yin pele wi pe eku ataro eku bujo jo siri lodo ti yin awon agba kubo won ni so mo lo ku be ni ani simu bi e baba wo oju calendar wa dada gege bi omo nigeria lo ni itile mo ti se ojo kewa osu kesan odun na odun 2026 oku ojo meji din ni adoje loni eleyi ti a se eto odibo si ipo are atawon legbi ma sofin labuja ko to di pe a pada wa lo se awon ti gomina 128 days countdown nu amosa irufe irori wo ni nbe lori atemi ateyin saju eto odibo na se bo baba ko pa bo baba ko bulese bi an ti ma se latodun ogbon se ni tun be lokan ti e se n la fe jo se se kaka kin bun o ma bunle se ni nbe lokan ti e se n la fe jo se se bi awon eyan tin gbe mi ti an su emi won nu ninu eto odibo ta ti se koja ele ta tun se se ni kokpe kokpe yi se ni nbe lokan ti e se n la fe jo se se won owo mi o to ma fi gogo fa se n la fe jo se lote yi tori pe oye ko la wo mo re waju ni ke se ko mo reyin sugbon bere nko jo mo roki lokan aya temi ati e n to ba fe se nbe yala embe n sakoso aba wa ta jara lu ibere mi nu n ta si fi yara kara wa kaabo ni role nu loko olohun ba mi edumare loko loga loga ni kan ni latori oga wa tun di omolawo kenneth ogeje kebugi ni olotu eto yi ademola asisi ati so baba lo nila loje ke mo lanfani ati gbo wa ni role toni abide mi lo ko temi akande n lo ko baba to bi mi lo mo ragba bi o ba se lo ro baba ko ti a mo se lojo ale rashid komarudin na nbe ni ahin engineer kumo eja gbe nle tori pe arojo muso lokun kore bi ti wuli omo iru fi ojo oni ninu tan ti se ojo ke wa osu kesan odun 1938 okan lara awon ikan mo orilede nigeria ni iru fi ojo oni na bi major Isaac Jasper Adakaburu nigba na lohun oje akan lara awon ajijagbara eleyi tin pepe fun wipe eni yan awon eyan un je lagbon Niger Delta lorilede Nigeria nigbengbeyin ohun atawon eyan won kora won jo wipe ijoba janilogun akonije lati le gesi we oro ni ma lo bayi o amo sa nigbengbeyin o pada so di ogun mojobo orilede Nigeria lo labe awon Niger Delta movement won si gboju agan si ijoba orilede Nigeria amo ngbengbeyin ijoba orilede Nigeria pada ko mora o si wa nja lo ko ijoba orilede Nigeria labe idari General Yakubu Gowon won fun ni tan pe ni amnesty lasiko gba ti ogun abele eleti kini on gbina ya o si di omo ologun lorilede Nigeria gba na lo di general enu anja fun orilede Nigeria na lo gbe mimi si lojo kesan osu karun odun 1968 lagbegbe ilu Ogu Okrika ni ipele Rivers irufe atanwo ni won kole setan pe oba nkan je lasiko eto dibo tin bo ni oku o oko awon ijoba eje kin se bayi ki mo ki alejo wa kaabo ni role tuni gbogbo yin ti be se ngbo wa te ba ti si ni agbon Facebook e mo bo nbe tori pe loju loju la wo loru eni loju loju bayi ni yawo osingi mo wo ko re lede mo so mo ni eto dibo oku sata lorilede Nigeria okan lara awon ojini ayanana to won bi nkan tin lo lorilede Nigeria an na lajo wa lori agbara ni role yi eje ki mo fi asiko yi ki ogbeni oni olalekan kaabo sori eto eku dida asiko yi sa
1: ose gan mo dupa wipe egba mi lalejo mo de ki gbogbo eti to n gbo wa nile wipe a ko dede asiko yi
0: e ṣeun ẹyin ta ni oni olalekan
1: oni olalekan ni oni olalekan mo je omo orilede nigeria mo de je omo egbe apc to nse agbatan fun egbe apc mo de je kilo suku
0: oda
1: bi ipinle osun
0: o bi ipinle osun be oda eyin eja ti ayin ko tori pe ari ojo mo solokun ipinle osun na ni ma ti wa koko bere ka fi wa wo oro orilede nigeria lapapo eto dibo ni ipinle osun le ti o dc ipo gomina ni joni august 15 to be precise egbe oselu apc egbe akodu jawe olubori mo won lowo
1: ben
0: ninu gbogbo ta si mama baba ti di wipe egbe oselu kan ba jawe olubori mo ra won lowo saju eto dibo ohun emi awon eyan sun lo bi rere gbogbo egbe oselu si na kalebu sira won amo kini won kede gomina ademola jackson adeleke gege bi eni to jawe olubori si awon ti wo pe awon gbejo lo ile ejo won pada wa gbejo lo ile ejo won se countdown 21 days won pada wo pe APC ti gbejo lo ile ejo o ngba won pada mo gboro won ni awon ti withdraw se egbe oselu APC gba ninu ara won wi pe awon omo Nigeria papa julo ni pinle osun awon e se itewo gba fun won no je won accept defeat be pe to ko buru
1: ni akoko mo fe fi to wa leti wi pe egbe APC kon lo gbe ejo lo sile ejo
0: losun
1: ben losun nitori wi pe lẹ́yìn ètò ìdìbò tó wáyé ní ọjọ́ karùndínlógún oṣù kẹjọ ọdún yìí ní ìpínlẹ̀ ọ̀sùn ẹgbẹ́ sọ wípé àti ọmọ ìyẹn ẹgbẹ́ wa aṣíwájú mọ̀lẹ́dún ìbọ̀lọ́ ìbámidí ní ìpínlẹ̀ ọ̀sùn wọn ni àwọn kọ́kọ́ ń wo ìwò yẹn bí ètò ìdìbò náà ṣe lọ.
0: wọ́n ní wọ́n kí adeleke gómìnà adeleke wọn ò tètè kí gbogbo ìgbà náà.
1: wọ́n láwọn wo bí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò náà ṣe ń lọ ipe láìpẹ́ láì jìnà nígbà náà ló sọ̀rọ̀ wípé àwọn ajáde láti bá gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà sọ̀rọ̀ nígbà tó dẹ̀ yá ọmọ yẹn wa ambo ó jáde

mo baba to bi wa lomo to ani ko ni tu wa ko ni re wo me bi gbe kike ni se ye ninu oko kaka ko re wa se la ma mu re lodo la fi so meja lore omo lowo duro inje be ni gale ka mo te jeje wonu le awon baba to bi yin lomo lo omo lowo duro o ma ji bosin eji lo ma ji la o ma ji yin o to nporo lo wa ra uruki ikoro awi menu kuro ni to ku ninu le baba to bi won lomo enu la wupowo ni lo lowo duro enu la awupowo ninu le awon baba to bi won lomo ni iye bo wu won wa sa keke won ni won ni o ma kere o bo wu won wa sa baja mefa mefa ninu le awon baba to bi won lomo ni.

0: to kokuku buru adupe adupe pe okun ni kankan o po adupe adupe pe osa ah wa na ko wa ni oda na kakare sasare kakade ayo ti nbe lowo mi wa yi mawo wa josue eh igboni so ola ti gbogbo aye mo ni mama gigo awon ni won ra kaade ayo ranse bi eh raye lo de bi ojo bi mama ku fere fere e to popolopo odun laye sami ase
1: ami ase edun
0: ma e pe laye ka pe lode pe
1: amen
0: oni ani daru aruga sami ase ni
1: amen
0: e ma ba ma ma sami ke gbe to
1: ami mi
0: aga o po e ma gbohun enu ti wa mama josme igboni so ola gbogbo aye ma si mama gigo awon na ni won ki won won bi so wi pe awon dupe fọlọrun oba ni faya jojo ori kadu awon to ku krede ko tun pe ka so po odun laye ko epo
1: leyan
0: be na lori alaji rasidi iyo ola ogun se won fi ki gbogbo ma jo ogun se ne ne ni de toko fun ayajo adu alasa la tu olozo se ti ma wa yejo ala ruba ni won ni to se ti mo yo pe ba ni laye
1: ami
0: e sami ke gbe to
1: ami mi

0: e je mo kin kaabo suri akanse to woli olorun alaye ta fi ran asiko yi ran woli prophet Isaac Taiwo Ojo baba gba konva awon lo ni ogbon seju fun asiko ta wa e ma pelu awon ise ran se tin sele lowo lowo yi ati se ademola de ni amoju ero won emi kayode adiosun new vision aji rere kayode adiosun new vision omo wo ni emi mama risha nla eto won eh awon alejo nbe nbi pelu mi oya e ba ki awon ara le
1: e ku dede wo yi o yo oduko jesu olorun pelu wa
0: amen mama oruko yin ati gbogbo awon eyan tin gbo yin kan le mota ni won gbo
1: oruko temi ni pastor Mrs. Felicia Taiwo Ojo baba gba confirm
0: baba gba confirm o ti ye mi mami e je nkan ti bi bere bibeli ni pe enikeni ti olorun ba ti sopo to so wonder kan ki e dake da eyan keyan ko ma se ya won kini sopo tori pe igba mi si baba o ba wa yin lewa baba gba mama gba lede jo ngbo
1: o ti wa ninu bibeli ninu oro olohun yesu gogo fun lo so pe awon ta ba ti sopo o enikeni ko gboro iya won pe ki won ti de eyo kan ase oluwa ni wa ninu bibeli be
0: eru ti ebe mi pe iya obirin yo fi iya re le yo fi baba re le yo o bi ba ta iwa e tun ni waye lobin okun ni waye ni tun waye
1: emi na mo se waye ti won pada waye obirin ma tun yan
0: eh ba tun fi family yin le na ni
1: e be ni
0: e ready lati mo deny baba ti ya yin pe mo fi le o
1: olorun se waye na ni yen
0: mami mami o kan de ba waye waye lokun ni e be se ndana ni kitchen ten se gbogbo e fun si oluwa yin na
1: olorun to se o ti se won bo se ka
0: lodo baba gba na mami eje an lori eto ta wa se mama bi a ba nwo kilo bi 72 hours
1: iran ti olorun fi gbe kale fun baba gba ni lati owo won si gbogbo
0: baba gba ti mama gba e ma la iran ti olorun gbe kale
1: lati se eto yen a ma se ni osu meta meta meta la ma se
0: osu meta meta lo ma n waye mo mo pe yi ki se akoko se yin mama kila kori itodun
1: todun ni pe mi o se da duro
0: no e nbe ba fe la akori todun ni pe kayode adiosun ko se da duro
1: emi ti mo wa nbi gbogbo ta wa nbi a se da duro fogun aye
0: fun ogun aye mi o se da duro fogun ota mi o se da duro fogun dile mi o se da duro fogun bise mi o se da duro fogun ore ogun alajorin mi o se da duro fun won ogun alajo gbe mi o se da duro fun won mami emi ni mo ni prayer point yen
1: gbogbo alajo ni atawon to n gbo wa nile ajo ni ni
0: mami se gbogbo eyan lo gba ko pa ajo ni
1: ah awon to wa ni gbogbo nu Kristi o pe awon ajo ni ni
0: mami ipa o to won ni pare yan ti bere
1: ati ana lo ti bere olago lo ma pari si showroom
0: 72 hours ojo meta lo ma ko sowo ba hun
1: be
0: to gbe 24 hours lojo kan
1: be
0: ojo meta agumele ni pare lola
1: lati ago mokanla si ago marun
2: isoru
1: ni
0: isoru mojumo saturday no
1: be
0: mojumo saturday
1: be ni
0: no to pe 72
1: hours
0: e gerege baba lona mommy mo nbo lori e yun la fi kade nle sugbon kini ti oro adua lati nu bibeli e ja lo be ba
1: ke bi so le kan wi pe akori adua ta tin gbabo lati jeta na ni mi o se da duro
0: mi o se da duro
1: unstoppable ẹnikọkan ò lè dá mi dúró kí là ń pè ní akọni káwa sọ nípa mi ò ṣe dádúró akọni pé kí là ń pè ní ìdádúró ohun tá pè ní ìdádúró ó lè wá láti kò sẹni tí èso lè lò kò sí èso nílò wa o ohun ayé ò ní borí wa o ẹni ẹlòmíì tó wáyé ti lóyún àwọn ni pé ó rí ìdádúró ni ẹlòmíì bẹ́ẹ̀ ń wọ́ ọkọ ni kò tètè rọ́kọ abẹ́ ń wọ́ aya ni kò tètè rí òun náà kíni ó rí ìdádúró nǹkan dẹ́kun òde dàrú náà ni ó yẹ pé ogun ayé ni àbí àfọwọ́ fà fún ara ẹni so ká wípé kan sọ nípa mi ò ṣe dádúró láńgbèjì ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ ni nínú kristi ìgbàgbọ́ ni wípé yìí sọ wípé ohun tá a bá sọ létí òun lòún máa ṣe fún wa ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ lélẹ́yìí mi o se da duro so awon kan wa nu beli to pe kini won ni da duro gidigan lo wa to ogun aye sugbon ope ni fo olorun ba jesun pade won ri tun sile so ni bayi a ma lo sinu bibeli ta ba wo nu we John 5:1 okunrin kan wa nbe ta mo dada
2: leyin kan won yi ajo awon ju kan ko Jesus si goke lo si Jerusalem adagomi kan si wa ni Jerusalem lesi bodi agutan ti a npe ni Bethesda ni ede Hebrew to ni iloro marun ninu won yi ni opo awon abire niyan gbe dubule si awon foju aro ati awon gbigbe won si nduro de riru omi
1: to lasi ko wa okunrin kan wa nbe lati 38 years ni aye ti da duro sinu ogun yi 38 years ke wa ninu lora ninu wahala ninu damu ninu nira ko ma te ni en to ma help e ara to
0: ko de pokunso
1: ko de
0: ko rora e pin
1: o de sha wo pe o sha wa nbe na ni sugbon ojoko ojoko sha ni o ma ri tun sile opo ni fo olodun to ba ji kini yesu ba ye pade e ka wo nu we look 13 yen 10 to 12 look 13 10 to 12
2: o si nko ni ninu synagogue kan ni ojo isimi sikiyesi obirin kan wa nibe ti o ni emi ailera lati odun 22 wa eni to tetan
1: o ti to
0: mami ateni kini ateni keji lo pada ri igbala o
1: nipasẹ jesu kristo
0: ba jesu pade ka le ma salaye lekun re
1: ati 18 years o ti te ko le na duro be na ni awon kan wa nu di aye bayi ide esu idokuku elomi o ti goju lowo e won ti da duro won ti gbese lowo elomi o ti daro won ti da duro elomi wa nu ide aso lowo lowo lowo lowo won ti da duro ma le ba te si waju mo awon eleyi awon na won ri da duro sugbon ase wa se bo won ba jesu pade ogun aye won kinu o se
0: awon kan aye won se
1: awon kan de to wa ibe kinu won ti e gba won ti e faye sile te fu idaduro aye gbiyanju ogun idile ogun ota o gbiyanju sugbon kinu pelu pe won ni gbagbo nu kristi e bo lo de gbe nu won won se idaduro bi awon bi awon re eniko wa nu Genesis 2:24-57
0: Genesis
2: 2:24-57 Genesis
1: 24:52-57
2: Arakunrin ti iya re si wipe je ki omidan na ki o ba wa joko ni ijo melo kan ijo mewa ni eyin ni ki o ma lo o si wi fun won pe e ma se da mi duro
0: mi o se da duro
2: ati se ona mi ni rere e ran mi ki emi ki o le to oluwa
1: nibe gan lati mu language yen nigbati iranse Abraham o fe lo fe yawo fun omo Abraham o ti wa sori yen gungun o ti fe yawo yen oke o omo yen o ma ba wa lo o awon baba ti ye nipa e si ma ni suru o ti se dana o ti se everything e npa e ma ti fe yawo ko ma si loko de loku oniko e si ma ba joko ni pe ara o e ma se da mi duro oluwa ti se ona mi ni rere e ma da mi duro be gangan ni akori en gan ti wa o nu we wo ka o ye san jesu kristi nu we Matthew 2:13 yen Matthew 2:13
2: nipa ti won si ti lo kiyesi angel oluwa yo si joseph ni ojo ala o wi pe dide gbe omo owo na pelu iya re ki o si sa lo si egypt ki wo ki o si gbe be ti emi o fi so fun o nitori erodu yo wa omo na omo owo na lati pa
1: e ma wo
2: nipa to si dide o mu omo owo na lo iya re ni oro si
1: jesu kristi niyan o omo ike ti won sese bi agbalagba tun ba kin lo tun ba jowu omo ike ti won sese bi niyan o e pe aye ta wa yi aye ogun ni o de n pe ro pe o ma pa jesu kristi omo to n se bi niyan o loye de old child ka gbalagba mo 70 years ko ba fe ko ma ba jowu e de pe lagbara gbogbo ona na ngba ti pa lati pa jesu sugbon olorun kinu olorun o gba fun won pe ni won fe da duro ogo e won fe da duro se na se won fe da duro won fe ko pada si o tu pada wa mo sugbon nu adura re lo na ni o jesu adura sere o aro osan ale isoru ori oke petele lo n gba adura to be fun agbara ni gbogbo o gba idi niyan o to fi se da duro isugbiyanju o olorun o gba fun ni o wa tun nu we Joseph ba ko we 37 Genesis 37:19-20 yen kan na wa nbe na
2: won si wi fun ara won pe wo alala ni nbo wa nisisiyi e wa e je ka pa ki a si wo so sinu okan ninu iwo won yi awo si wi pe eranko buburu lo pa je awo si ma wo bi ala re yo ti se
1: ri abe ri be yen tan Joseph ni yen ta ba ni ka be ka ka dada Joseph omo ta da togo togo ni ogun idile wo dide si awon eniyan eniyan o won dide si won fe da ogo re duro pe nibo ni iwo lala o fe jo lori wa abo ti je ni aye laye awon ma pa ni won gbiyanju sugbon olorun gba fun won onu won te si waju opa ni polon pe o ti mo olorun lati le wa o wa nu christ lati le wa olorun lati le wa n gbadura o de ni gbagbo wo bo se to ju eri won ta won to nu tubu gbogbo pa sibe sibe na o debi to nlo to gbe kido o duro lori ese re na olorun be na ni gbogbo ko to nbo bi ni inu ile ta ba ni gbagbo nu kristi jesu ipo wo na ba ile aye ba fi wa si awa nu ide su ni o ide kuku ni o ida isan ni o se wa ti daru ni o fa gba fisa ni o lati joy o ti nawo nawo nawo lowo ko bo si o ti wa si Nigeria ti abroad wa si Nigeria ati lo ti won ti wa di o yo wu ti ba ma sele si o to ba ni gbagbo nu kristi to gba olorun laye nu aye e aye ti dead already o ma tesi waju pe ko ni gbagbo ola program kan lo lowo lowo ni ijo Victorious Life in Jesus Church ni apata nbe yen dogo e wa da po mo wa ba yin sin ero po nbe ba je pe kini won wo ijo olorun fun aanu fun tesi waju e wa da po mo wa
0: no awon ti o se da duro
1: a se da duro
0: se ola isoru lo ma je
1: be ni
0: mojumo
1: be
0: ale nko
1: isoru wa so wa lale na
0: lale ina bo se ti awon eyan ba wa baba wo li gangan won lo refa ti ri won
1: be ni o ma ri won
0: ah won mi e ku fi number yin ta e ja doke lohun na ka gbo ise won mi o se da duro kayode adosun mi o se da duro

ogun oludena atolufi sulado yo iwo na wa gbadura ke Jesu gba olowo alagbara o ti pinu lati ba do ile ijemo olowo wa fi adura gbagbara lowo ka eyo awon arogo gogo je ko tu wa bere fun agbara lati ririn ajo osu eleyi nirorun labe ma jemu iporan si olorun alaye ati wole Isaac taiwo ojo baba gba confirm ti won ma soro asolojo Friday keji lo su eleyi ninu ija victorious life in Jesus Christ beside alaro taba bakery dogo idiro ko bus stop la

0: Olorun mi fa woran mi han
1: Eniyan ti o mo mi
0: Je kan la woran mi
1: Aworan Olorun fi aworan mi ya ni bi iga
0: Apostle Elijah Akintunde re yin Mama je kin se baye je si oju opole fun awon eyan ti won fe ba yin soro baye Asin bo lori ipade 72 hours with God Prophet Isaac Taiwo Jo baba gba konfa Number to obi re 0912370 8675 Eni ta pe layan awon ta yan laran nise awon ta ran nise lolu aselogun 0912370 8675 Rasu awon ba mi awon se gan ye gan koja en tan bi ste nje Timothy ti nje Ezekiel ati sisi nje hello on ti re
1: awon ti o mo
0: hello E pa radio ni. E dakun da e ba tin pe wa, e ma ba wa pa ero bani soro yin. Te fi n gbo wa radio yen e pa. Abi ke yin lo le.
1: Imi wara wara mi.
0: Oju opo te n gba wole gan ti le okere ni. Sugbon a fe da yin lagara, tori pe atiko die la.
2: Ebe sa.
0: Yes sir, woli tin kilo wa.
2: Nemi ti le wa ni sabe ni ti
0: ati da ko
2: e kan mo pe an gbo ikunle mi mi ri asaba ni le rara ti rara mi o mo gbe kayo di radio jo ki ba wa le rabi lo mo ni to je ni ti lagbara olohun
0: amen sir
2: mama to wa re na aji ma gbe ni wa be wa ko awon obirin leko awon obirin na ma si dogo le ka ti ri yi ka fe ba lu je yi e wa lo la ka ri ke yin na fi wa lojo ko yin la pe je ni ba bo olohun ke ba bo ko yin
3: yes sir ati ngo
2: so ko ni ba je fun god bless you
3: yes sir
2: ni ton kilo wa
3: yes sir
0: won kilo wa lo won li tin kilo won won wa ba si sunu 0912300 8675 hello
4: hello
0: yes sir
4: e kale o
0: E ma kan lesa.
4: Eh yes, that's my calling.
0: O ya clever bi mama wo.
4: So eh mo fe ba won mama wa so calling pe nipa itan Joseph ton so yen. Wa le bi pe itan bi Joseph se lala ngbe. O de ri nkan be tin kan de sele loju aye. Eyan le lala be nisin to de sele loju aye be.
3: Nigba to lala.
0: Eh won se yen le lala pe aye ohun o da bai ko de sele loju aye be
3: o se se o ma ri be ah ala ba kan meji ni an ka so pa ala go ala ogo o go ni o ti yan ba ti lala nkan to ba se loju aye gogogo yan fi lala yen to ye pe buburu ni ke yan ti gbadu ati ko te yi danu to ye pe re ni ko wa ko skin ni ko wa agbo wa ko gba wa ti dua pele ko ma fi si owo olorun a de ri be loju aye
0: baba se gbo Mami, in bi te lo, teyan ba lala pe egun leyan loju ala. Se loju aye egun le won le.
3: Ba kan meji se pe aye ta wa aye bi pe aye meji lo wa o. Aye ni ka gidi
0: gan. E ba ma wa njo me edogun oro lala so.
3: Okay, on le lo ago eyan. Boya boya ti baba di ba sin abi baba.
0: Emi okunkun le ma fi ya je.
3: Be ni, a ma
0: gba. Jo wa wa bi egun.
3: Be ni.
0: Agbo eyan. Agbo ago egun wo.
3: Wo
0: mo awe gun dile yi
3: to wa lagbara dada ni loju orun ni to wa lala to wa lagbara o lele ko de soju e ko wa en to se ko en to wa labe
0: ase wo ni o gbe ku sori
3: a se le tu ko to wa lagbara ni onu adura ni o lele ko le ko le ko de shikin oju eyen loju ala niyan o
0: loju ala na
3: e ni en to wa pe a wa
0: hello
5: hello
0: yes hello mo ngba yin won ti salo awon eyan ti wa lori facebook lagelu 96.7 fm na won ti message wa nbe mama mori mr igbega kinwale won ni mami e ku se oluwa ma won ni mami an gbadun yin o emi mo ni fi sile o won ni sugbon ipade yin yi bo la se mo ijo yin igbega kin wale won o juwe segbon e ma ti ku nbe won o juwe 0912300 8675 lori facebook lage lo fm na bakan na mori siyan bola adekunle won ni mommy well done ma well done sir emi ati nankin tori emi ni sir eyin ni ma won ni more grace in Jesus name
3: amen
0: won sa adua fun yin 0912300 8675 mami ipade ti sele lo 72 hours ni
3: ben
0: gugu awon mo jo kan o de wa nbe
3: ben ah church kun ma se bo gan sin
0: fun 72 hours
3: won sun mo gata lati get
0: ma je mo sun meta meta de
3: ni
0: ah o ye pe wa e pe wa lati le e pe wa 0912300 8675 number to obi nu mami e juwe le jo sin ba se de be awon ta ba fe wa bo la se mo be gbogbo e gbogbo e ja doke lohun na ka tun gbo ise won tori pe ah mo nbo ati so mo nbo je ngba pe o je nsin mi hello
6: e sa le sa
0: e mo ka le ma
6: e ba ti mo mi wa ku se ju wa
0: mami na ngbo
3: yes ma
6: olorun ni ti won sile
3: ami je
6: la ti gbogbo nkan ti won so
3: e se bi
6: ti ami lati ma le se
3: e se ma
0: yes e be ki won na ni
6: Eh ba
3: ba na
6: ma se mo
3: be yen
6: se ti se mi
3: ton
6: won se
3: ni e ma
7: gbo
0: address ibe nsin e ma so fun ma
6: so fun ma
0: se be ma pata mami e juwe ba won a tun para juwe
7: te ba ti de apata te ba ti wo abi bike apata e so pe dogo dogo le ti ma bole te ba ti bole ni dogo bus stop me ke to de bi oja apata yen e ma ra won lokada ka le ni to mo na ni o se rin ki se bi to jina ra rara so bi bo ibi just on gangan e ra won lokada o ma ba ti le lo di iroko ni church baba
0: gba
6: kon fa
0: ko ma gbe debe
6: se
0: gbo mama de ba ti debe won ni kin fun ogun eyan lati lagelu efe ti won kokko ri baba wo li ke ki won bere ya akure iyan awon to gbo eto yi ni o tan ba fe lo ogun eyan akoko e kan ma ejo ya akure da lagelu lati wa e ri wo li loju koroju ogun eyan ni o awon yoku won awon o da won lohun o sugbon ogun eyan ni won kokko da lohun ya kure na ibere efa ni won efa tin fare mara e ja doke lohun ka gbo ise won mo nbo

0: eka bo pada lati eka kolowo ja won ah iseju de lokuta ni sugbon mama fe gbadu a mommy e ba nsure fun eyan mewa soki soki soki ni ke se eyin agan te won ojo olon fo me pe eyin ti atije ati munira fun e pe eyin ti ise dagun fun ti orilede yi nsoro ninu aye yin o ye pe bayi o e pe hello hello won lo nu won lo awura mi puro ni papa ti o wa 0912307086 number to wo bi gangan ni yen
1: hello
0: hello ma
1: e ka re ku se oluwa
0: papa adugbo bo le
1: ti oro ko mi ni ade ni je ka mi lati ilu eruwa
0: ilu eruwa
1: bẹ́ẹ̀ni
0: oya mama e ba mi gbadura fun iya
1: ilu eruwa gbadura fun mi ka ni o ko fọ mi fun mi o ki n lalaafia o
2: ni oruko jesu ola fun lalaafia o
1: ami
2: e ni daruda
3: ami
1: ami
3: ami
2: jesu oluwa wa
3: ami
0: 0912307086 eyan mewa mo fe ki mama o sure fun hello hello
1: hello
0: yes ma an gbo yin ma
2: oruko jesu
3: ami
2: e mo ko gbadura fun yin
3: ami jesu
2: ibi oni ba yin
3: ami jesu
2: ayo nda yin duro
3: ami
2: jesu oluwa wa
0: ami ami o de meji ba papa mo fe se ki pe 0912307086 hello
1: aka le o
0: e mo ka le ma
1: so ya sa mo fa ki mama o gbadura fun omo mi kan to ti wa lori are lati bi odun meji ni o
0: mama e ba nsure
2: fun oruko jesu
3: ami
2: omo na ibi to wa ko gba iwosan
3: ami
2: a se alaafia odun agbara e
3: ami
2: be lo ba ri jesu oluwa wa
3: ami ami ami loruko jesu
0: oya meta lodi ori mewa mo si nlo hello
4: akale o
0: e ma kale baba papapa oruko yin adugbo oboki le fe
2: oruko jesu
3: ami
2: e ni gba ofa
3: ami jesu
2: ofa e ko ni ba yin
3: ami jesu
2: be lo ma ri
3: ami
2: jesu oluwa wa
3: ami
0: ami oruko jesu o di eyan merin eyan mewa ni mama o sure fun ni papapa de ni hello
4: hello
0: yes
4: e ka le ta
0: e ma kale yin le ni karun
4: o fe ki mama gbadura fun
0: mi mama ti
2: oruko jesu
3: ami
2: ti tori yin nu odun e kun ni wole yin
3: ami jesu
2: e ba ni wole yin o
3: ami jesu
2: be lo mari
0: ami
2: jesu oluwa wa
0: ami
3: ami
0: hello
3: jesu
0: hello
4: hello hello hello
0: esa
4: omo oba gbe jumo lati dara ibadan
0: oya papapa baba
4: ki mama sha dua fun gbe ki ogomi ko buyo hello
0: hello
1: hello e kale
0: e kale
1: mo fọ ke gbad ki mama gbadua fun mi
0: oruko yin adugbo obo
1: atoru wa ni
0: oya
2: ni oruko jesu
3: ami
2: mommy mo gbadua fun yin na yo ni jo yin
3: ami jesu
2: be lo ma ri
3: ami
2: e ni sunko omo o
3: ami jesu
2: jesu ni wa wa
3: ami
0: ami mama
3: ko jesu
0: anbo o di eyan melo meje abi
3: eh
0: eh tori a ju ele josin yin awon e o de pe yin fun adua hello
4: ale ga gbadua la ti dare badun
0: oya baba anbo yin
4: gbadua fun mi ko buyo
2: oruko jesu
3: ami
2: ni oruko jesu
3: ami
2: dadi mo gbadura fun yin bi oni ba yin
3: ami jesu
2: ogun ale ma de yin olorun ko jo won run
3: ami jesu
2: be lo ma ri o
3: ami o
2: jesu oluwa wa
3: ami ami ami loruko jesu christ
4: hello
0: oya o mo ya adugbo bo le tin pe wa
4: oruko mi ni ayola ayola silase
0: oya
4: lati tepele
2: mo sure fun yin
4: a o ko
2: la fi la ja
3: ami jesu
2: e ri ibadun je lodun ija o
3: ami jesu
2: be lo ma ri
3: ami
2: jesu oluwa wa
3: ami loruko jesu
0: mo ko enikan ko pe mewa oya papapa ni mo nse o ko enikan e ju ele josin ati ero banso tun o pe yin si la de ma lo sugbon e je nfe enikan nle ke fi juwe mommy baba fe wa le josin bo la se mo be oya
3: ibi kibi ti e ba ti n bo to ba jo challenge to ba jo na sango ba jo na abeokuta to ba sa si wo moto apata e so fun ni bike abo ni moto yin pe do go bus stop le ti ma so kale do go bus stop te ba kete te ba si n bo le bayi awon lokada wa njo so yen e so fun pe e n lo si church baba gba
0: baba gba ko e de ni ori ofe ma wa lati ri baba wo le fun counseling
3: beni
0: a foro jomi toro oro irin ajo yen kaluku o so
3: beni
0: ori ofe wa titi edi aro saturday
3: beni
0: o ti tan o ya number oni won mo pe yin si
2: eh ti number baba gba confirm le 080 60 62 47 74 55 55
0: e tun pe lekan si
2: 080 60 62 47 74 55 55
0: tell number one keji nko
2: 081 081 61 13 13 79 79 91 te ba ti pe won
0: don ba ti pe won to ba yin won pe baba wo li ti won bc e fun a number ti yin na
2: 081
0: yes
2: 25
0: 081 25 yin number ti yin 081 25 59 59 15 15 30 mami ire atayo la fi pade kayode ade osun loruko mi ya kure akiyin o we yin ko ijo wa victorious life in jesus ese o mama e daruko tin le kan si ka ma lo
3: oruko temi ni evangelist adeola popo ola
0: aki gbogbo iko te ijo wa ati social media ati driver ati gbogbo asisi ademola jadoke lohun ire atara la fi pade

adua oruko Jesu ayeraye olorun ajinde ati iye olorun majemu ogomo ni foruko yin oba to ngbo ti wa oba to nda wa adua oba ti o da adua wa si wa laya oba ti o da adua wa nu olorun ayan fun isiloju fun isileti fun isiniye olorun ogo ni foruko re o wakati adua mi la tun wonu re gbogbo eyan mo olorun to gbo mi en to gbore gbe sami oluwa tan gbe en ti o gbe alafia gbe oluwa tan gbe en ti o gbe ibukun gbe oluwa tan gbe re akobi pe e wa sodo mi gbogbo eni ti o gbe gbe oni e wa mu mi Jesu oluwa ti so mi iye mo pase loruko Jesu oluwa agbare wa laye olorun ko fara tu o en ta ra ni ninu ajaga emi era e ma jade en ti won de mole o ye mo tu egba tu sile egba tu sile e ti won jo lenu ofa jonu lara e o ba na jade bayi na jade bayi na jade bayi na jade loruko Jesu oluwa mo gbadua gbogbo te ni reti mo bi o sun se n pari lo ada reti e pada ada ayo re pada onise ire onise anu iwo lo ma je fun ire bi iwayi e o ma di mimo owo te gbe le o ti o gogo fun lara re si ami loruko Jesu owo ye gbe danu bi o wa gbara re bo ti shake ara e eru aye lara e mo jabo eru iku jabo eru aisan jabo eru ota jabo eru alakala mo jabo afunje afunmu mo jere aye lara owo ya ibaba yi o ya ko gbin ofa ibu adaji na lara re ko tare ofa to gba ibon tan yin mo loju ala loruko Jesu lo apa oro re ejo to sa o loju ala Jesu pa oro ejo lara re oro oku tan ni pe o ni la oru yi ja to n ba ji o sa mi nbẹ yẹn ase majemu ni mo release sinu aye re oro iku oro ofa oro ota o o ya pare iye mo fun olẹjẹ Jesu mi o ko san ko iye ko da segun o ogo foruko oluwa mo gbadura fun eyan mo olorun ti n ba eni pe ye pade olorun mi aba eni yen pade aini yin nipa temi dara yoo ba pade o ẹrù aye yin oba ti n ba yin gbe yoo ba yin gbe ẹ o ni nikan se ile aye gbogbo ni to wun yi wo ẹ o gbalejo ayo ase Jesu dahun lori e Jesu oluwa to gbalawa ami ami faya ogo ni fọlọrun loke ọrun e kaabo sinu wakati adua pa ogun re mo ni oja adua yi ko atemi ati yin loruko Jesu oluwa anaye la ojo na loruko Jesu Kristi oluwa inu adua yen na la n te iwaju inu re pe kini ere bi iwaye mi kini ere bi iwasaye mi mama yen ko ni pe o ni bi kan olorun o to fi ran mi waye mo lo ni di kan olorun o to fi da mi saye se yanu kankan o baba aye reti re o ni di kan sa o ni di kan ma to fi wa laye o ni di kan to fi ti ku o ni di kan ta fi demi esi o ranti ni awon ogun kan awon iji kan to ti ja koja lo awon kan ti babe lo but iwo o babe lo o ni di na ta fi demi esi o ni di kan to fi lafani lati pade message yi o ni di kan to gba program yi pade ni wakati yi yen ni pe tori ere bi iwaye re ni ere bi iwaye re o attach mo to gbo yi fun imuse ati majemu re mo n boro yen bo mo n so bo ni ijejo nipa ti baba Abraham ninu Genesis 13 verse 14 wa sale wipe leyin igba ti Adam Abraham pinya pelu Lot mo to ni ki Lot mo ba ti ye lo o ni ki wahala mo ba sele tori pe wahala ti n sele ogun ti n sele omo egbon oni Lot je ohun lo je si baba Abraham je wipe Abraham to Lot gan bi o to bi lomo ṣugbọn toro ba di oro owo to di oro okowo to di oro pe oro se eleyi soro egbon mo o oro daddy mi ko oro family ko eleyi o enomi ti ba di oro owo ko si ti o le se enomi o le payan tori owo o le ba teyan je se egbon mo paburo ni saburo mo pegbon ni tiyawo mo poko foko mo payawo ti ore o mo para won nitori owo o ti wa be ninu bibeli o ti nbe lati rete ko se ibire
o wa di pe Abraham ni Lord wa gbo a bere bayi ni bo di pe ibuko tin wole wa owo tin po ebi aye be tin waye laarin awon osise Abraham ato osise ti Lord oni kon kaluku mo ba ti ye lo iya bi o ba wu o leyin igba ti Lord mo bi o wu tan de bi pe o mu ile awon ara Sodom ati Gomora leyin igba na lo ba ti ye lo leyin leyin lo mo Olorun ni ma je mo Olorun lo to wa fo sinu aye baba Abraham leyin igba yi ni ma je gogo to se eyin kan na gbo mi Lord n benu aye yi o eyin kan pelu Lord ma je mo le se o pelu Lord e ni bi te n lo o pelu Lord ma je mo ogo le se o pelu Lord iran woli o le se ko sadua ti wo ri le gba fun o ko si aso tele tan le pe sinu aye re to ba fi Lord sile kini Lord na mo fe so nipa Lord melo kan to n benu we Galatia ori ikarun ese 19 be 21 ki lawon Lord na ona lawon Lord erara ni Lord ese ni sa mo ni Lord ese ni o ti ma bo se leyi bi igba ti mo n dun e Lord to ni ti ma bo so nipa Lord ese a bibu de pe mo sayi e ni ka ni ohun ta fi ran mi ni pe o gbodo pinya pelu awon emi pelu Lord ti o ni je ki ma je mo Olorun ki ogu Olorun awon Lord ti o ni je ko se ninu aye re Lord yi lo n benu aye awon kan o Lord yi lo n benu ise awon kan o to lori awon kan to fi dota e ti o gun so to gun aje to gun emere ti o gun okokun to fi ni agbara to fi ni ipa lori aye awon kan egbon to so o so nipa Lord na ninu iwe Galatia 5:19 o ni je awon se tara faran ti se won yi pa saga Lord ni ninu aye re agbere Lord ni ninu aye re iwa iri Lord ni ninu aye re o oni gba kogo se o wo biya ninu aye re Lord ni oni je kere bi waye e o duno iborisa ninu aye re Lord ni oni je ki ma je mo gogo se o so irira ija ija ni bi oro gbogbo bi ni se ija zeni ti ibaja ninu sosi o ba yanja ladugo o ba yanja ninu ise o ba yanja awon customer o ti awon alaanu elomiin o ti baja idire ti ma je mo gogo ofi se o won na mo ko buru mami e mo pe ile dade mo pe ile eni ba ti leju yo mo patanu awon ire kan a mo patanu awon anu kan elomi ogun aye re to se o nigba to ba to ku bi o ba ku ogun aye o le se kilo fa ohun gangan ni bi abajo ohun gan originate ogun aye that's why ba mo kan se nigba duwa to ogun lesi wo ni nigba duwa fun won ogun lesi won lori oke won nigba duwa ogun lesi won gba awe ogun lesi lori radio pelu ba wa nbe oni se ti se dupe eh leyin wasu eh dakun baba woli e gba duwa fun wa o pastor e gba duwa fun elomi awon awon Lord be adua ni won lori radio credit si won ra ko je pe papa boli baba pastor e gba adua fun wa ojo wo tin gba fun o to ni kan ma pray for

teyan ba wa laye ni o le toju ara re nigba teyan ba wa laye oni o le mo boya awon kankan o sapa kan jamo ninu eto ilera re nigba te eniyan ba wa laye ni o ronu wi pe ya je ki lo si ile iwosan je ki won ba mi sayewo ara mi tori awon aisan ati arun kan wa to nti pe nija ninu agu ara ti ki yi foju han gan ni tarata ti o fi se alara lese sugbon ti eyan ba ti wa gbe mi mi o komo si eyan ju kankan teyan mo le gba mo olorun ba ko daku ko jo ko mo ti ja gbe mi mi bayi ko ma je ki elemi ko gba idi ni ti ikani lagelu na si se do 7 fm oke gajoke fi gbe eto kankale eyi ti a n pe ni ilera wa ilera wa lo n gbogbo to ni se pelu eto ilera wa pelu ba ti se wa lalaafia ilera wa o lo gbogbo to ni se pelu ki ara wa ko ma ji pepe folosade ajala yin na ni o on ni yo ma gbalejo awon eyan o na tun ni atoko eto fun ilera wa e je ka lo ka pada dena tori pe loni ami awon oro to po lati so e ja jamo pe gbogbo ojo kewa ninu osu kesan ododun o ni ajo eleto ilera lagbaye ni won ya soto si won sami re gege bi ayajo ojo ti aya soto fun didekun gbigbe mi ara eni World Suicide Prevention Day o ni won pe gbogbo ojo kewa ninu osu kesan ni e je ka lo ka pada wa na a wa bere eto yen gan ni rabaji gan amo riri yin o be si se wa nbe pelu wa.

0: mọ nkan ko nle be ni laye igbon bi a se seun nigba na awon nkan po to se anfani fun ara ewe gangan ewe ti a fi pan gangan yo ti turo ma ewa ti won fi se meme awon anfani ti se fara po e je ki in se bayi eram leti bi ewe meji ni meta si teyin na le ranti ni lu ti yin la le oni number ti e pe mi se o yato 0912370 8675 meme ilewe meme alagolo meme oni ora so yato sira won abi o yato bene number ti pe mi si ni +234 awon omo ya ologo kunu ana ma tu ma ro de o se ye won 81 42 49 10 06 meme ilepo ti a fi ewe pon e ti a da sinu agolo tabi e ti a fi ora pon e je mi na mo tu mo do do yin sumi siwaju won pe mi won kale fun gugu gba hello sir Amen.
1: Ogbe ko kilo wa, Samuel bi to yomo ya.
0: Samuel bi to yomo omo iya.
1: Ogbe ko kilo wa.
0: Ngbo
1: yin mo ni gba ti a ti ri ohun ti a gbe ju ba ni ewe igbodogi.
0: Ewe igbodogi. Ayo, mo ngbo yin.
1: Ogbe agbe ni. Ewe omo iya.
0: Mo fi pa mo imbe. Nigba na
1: Nigba to ni la die o ni agolo ni agolo ta to si o ya agolo ni ni ti o gba re o ba je ni ko sa fa ni bi ni re o bi pe mo me o re bi ni pe
0: nigba na
1: ben ti ni de pe ya ba nje o ti o ba be ti
0: Ese mo ti yo awon nkan aye jo npo to se ara ni anfani to je pe ni isin eyan wa eyan jinu to ri
1: e ma kale e ko pepe
0: yes sir
1: Alaji Bolaji Adeoye lati je ko baba tan baba ni o
0: Alaji Bolaji Adeoye
1: Adeoye lati je ko baba tan baba
0: lati gbe kuba ni apata
1: bẹẹni
0: emomo reti
1: jọnjọn awọn olodo awọn iya wa olodo ka ma olodo ka iya wa baba ma pe laye
0: ewu ere
1: ati egbegbegi Ati ma pan ole ko le ni ti meme yawo mo meme ole ni ole. Ta ma je lo si kun ba ole ni a le si si ni a le si si. A ma je lo ni okoko loko ta ma lo wu wa a ma je pelu awon eko sikiki. Ayi oku bi aje won. Awon ma wa ni se won loko mo awon ma kan ti se bi kini ẹ̀rọ̀lá
0: yóò
1: sì nǹkan tó dáa ọ̀dà rárárárá ike ẹ máa fi kọ̀ ọ̀dà rárá egbé ni ọkọ̀ máa lọ wá bó bá wọ́ kó wọ́n ẹ máa jẹ́ káwọn pẹ́ láyé ewé irán àti ìgbègbègbè ńbẹ̀rẹ̀ náà kàn án tọ́sí ẹ̀bí ìgbàgbè ńbẹ̀ ní gbogbo ìgbé wa ń dìgbà yìí náà ó bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́
0: ẹ̀ṣẹ̀ yes sir ẹnì kan tó ń kalẹ̀kùn tí a bá ti kalẹ̀kùn bá ń ṣe fún wọn ọ̀lẹ́ ẹlọ́ọ̀sà sà láti ọ̀yọ́ ọ̀yà
2: ọ̀rá yẹ mọ iná ń ṣàkóbá fún àgọ ara ni
0: ìgbẹ́
2: ẹ mọ ń ṣàkóbá fún àgọ ara ni

0: Ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori oto onu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon yan lara mu baba nbari e wa ni ona ayewo lana irin se igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta won yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo ponbele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu molete ni badan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 0803381008 la won number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma ndoju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki popo ju isoro ni to ba na popo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomin ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara lara be yen ba wa nse gbun ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raaye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da gege bi waya na to ma n gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbede be yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gboda da mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan e da kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o tin di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aya won lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masumasun won o jeyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago mejila ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 0803381008 ati 0701821111 alaafia ara wa oni gbadanu gbu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe won ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilu amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko se ayewo ofe fun yin na ka to wa tesi waju nipa itoju yin n to ise lara ataye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka se ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa ni badan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti de le so pe n lo si molete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo ni badan 0803 881008 at 0701821111 aisan koni ka oroko bi awon gangan koni te wa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu gbu bi elubo
1: la gelu efe jagaba gogore ti o

0: Alhaji Owolabi Osupa Adini oruko nla ti gbogbo eniyan mo kakakiri agbaye e bo ti e je pe ba won se kokko bere ile aye won won bere gege bi Olorun ba se fun won lanfani ki won ra ma to je afa omo afa to tun wa loruko ah kabisi Olorun e ma ku ise yin o Alhaji Owolabi Ola Imam Osupa Adini awon ni mo ngba lalejo lori eto wa loni e ku mo pe asiko yi na le ma ngbo wa lojo mejo e kaabo sori eto na mo npada bo bi n ba tin wole emi ati Alhaji Owolabi Ola Imam Osupa Adini lajo wole baba mo kiyin e kale o
1: samo toju mi lo ma se wo wa mi ma se wo ese mi ma se wo se si mi ma to
0: ju mi lo orin na ni
1: ah ati ase
0: kabiyesi olorun
1: mo dupe lowo olorun to da mi to mo mi to mo mi to je nde bi mu de ti sagbara kankan fagbara olorun olorun mo dupe lowo re o Olorun mo dupe lowo re o mo ki omode mo ki agba mo ki okunrin mo ki obirin lade ilu mo ki yin otokulu oyun unu asedi mo ki yin pelu gbolo Olorun ba to daju pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh e kale o emi ni omo yin ore yin ololufe yin ni pataki te mo Alhaji Owolabi Ola Imam Osupa Adini e kale o
0: baba bi a se nbere to on tin kokon fi bere fun yin ni pe ku orire baba janranyana oko tuntun to tu wole bo le se awon nkan so wi pe ilu le lodo tin ilu ro bo le se nse o ni nkan te fi nje ni to fi ro
1: ku tin ta fi nje bi sanu Olorun
0: kabisi Olorun
1: ma ta lan so pe alhamdulillahi rabbil alamin Arrahamani Arroyini ti wa le riun Olorun da wa lohun lotun on da wa lohun lo si
0: pelu rorun ni o
1: pelu rorun
0: aha
1: anu la rigba
0: kabiyesi Olorun
1: anu la rigba baba mi ma nko nkan won ni so ma mi lo ma se bi eyan kan lo bi Muhammad
0: so ma mi
1: wo to ba n gbo to wo na fe be ma ba n so pe so ma mi lo ma se be eyan kan lo bi Muhammad
0: so ma mi lo ma eh Alhaji nitori ti iriri yin opolopo ilu o na le ti de
1: Ben.
0: To si je pe Olorun ba gba fun yin gan oruko yen tan ko si ni pare lai lai e ngba to je pe ooto onu leyin fi nse titin yin awa ti ri awon eyan na si nso wi pe bawon eyan ba ti di office yin kedere bayi le ma so to fun won arabinrin kan lohun ti e do office yin o ko wo kale ni pe rara owo kon ni akoko yi pe ko ti e kokko yanju kan bayi
1: ben
0: e si ma nso wi pe gbogbo eyan fe je nile aye lona ba ti fun yin lori ofe
1: Olorun lo ku fun wa
0: kabiyesi Olorun
1: wa ma jada fa inna ma yujahidu li nafsi bo ba gbiyanju lori ara re ni bo ba gbiyanju o gbiyanju nitori ara re ni awon egbegberun awon kan gbiyanju tolorun da gbiyanju won nu
0: o danu
1: kini won se fo Olorun so gba yawo Olorun ni anyama won ni
0: won
1: tele bi Olorun se ti Olorun ba ko yan ni olori ibu lati arikiamo wale aye to ba wonu anyama re pe aro ohun o iya ni osan ohun o iya ni ale ohun o iya ni ti a ba salaye igbese ti o mo gbe o le mo lowo wale ko ni jiya
0: kabiyesi Olorun
1: bo nkan ni mi ma to awon agbalagba won ni ta ba ta won ni se la ma to
0: pe ta ba wa to yo wa derunde
1: lo se wa nu
0: kabiyesi Olorun
1: elomi o sadua yo lu ajo yo se gbogbo ibi tonu o ti si yo se fura re ku omi mo ti ri iyan ri ti won gbe contract 14 million wa ba ti tobi ri Olorun gbogbo won ton gba mi oriri oni gbabode
0: ami Olorun
1: o si wa ninu ile omo se re si wa nta won ti ni lagbaja la bere won ni ara won o ya se fe gbe se fun won ni e gbe fun wa a ba yin se daada to ara won o ya be gbe fun won na awa ni won gbe fun bye bye won si gbe fun omo se omo se lorowo iya si n je oga ninu ile sanya mala pe yun ni abofira re sere abi ore eyan ba sare igbesi aye yi ni mese mese ma sa ere ju bi mo tin so sugbon ma sun awon agbalagba won ni ayi si waju aye iyen ni mo sare ju aye keyin aye mo slack won wa ni aarin aye la mo wa sa die simi die sa die simi die bo ba se wan sound mo sato mo re mo sato re re mo sato ko re mo sata ya re eni ti o subu ti o da oduro ninu ere to nsa sare re papo mo ere ti e eni a fi ile ta pada duro de e ki la fe fi ile
0: fun la fe fi ile fun
1: owo ero ni
0: kabiyesi olorun okay gbogbo eyan bi amo te ngbo wa gbo eto yi abi eni to je wi pe o wa ni ipo kan to je pe lojiji lo n jabo o wa mura lati dide o n gbiyanju o n lakaka sugbon gbogbo e ko si nkankan to ri dimu je amo joka ma yo e lo ba alaji owo labi online ma mo sopa dini won ma so fun yin ibi to ti bere ohun to fa to se bere ibi to ba de ohun tó ṣe tó fi kúrò níbẹ̀ ẹ̀yin náà mọ ti yín ẹ mọ bó ṣe ń ṣe yín nílé yín àwọn ìbéèrè wà tá a bí wọn lé ní àǹfààní wà ìsìnkú wà ṣùgbọ́n aláàjì ẹ wà bá a yọ̀ǹda nọ́mbà táwọn èèyàn ń pè yín sí ọ́fíìsì yín tí wọ́n ti ba yín lóòrọ̀ la àti wípé bank baptef ẹ wá rí yín èèyàn mélòó lẹ máa láǹfààní láti rí nítorí pé ìròyìn táwa gbọ́ ni wípé àwọn èèyàn ó ti kún ọ́fíìsì yín bí nǹkan bí aago márùn-ún àárọ̀ kú mọ bẹ ṣe ń ṣe ṣùgbọ́n ọlọ́run bá gbà fún yín aláàjì.
1: ọlọ́run ni o mi ní kọ́lọ́fì kankan inú mi dùn tẹ bá dọ́dọ̀ mi tẹ dọ́fíìsì mi kọ̀rọ̀ ta ní ojú kọ̀rọ̀ ọlọ́run torí pé ọlọ́run ni yàlámọ̀ sí irawa àfà òun lòun máa ń tọ́ pamọ́ òun lòun máa ń tọ́ hàn wọ́n yàlámọ̀ máa tún ṣerú lẹ́wọ̀ máa tó lè nù ọ̀nà bọ́lá ṣe sọnù in tó gbéṣẹ́ mi tó sọ ọlọ́run lòun ti mọ̀ èyí tó wá ń sọ ọlọ́run lòun ti mọ̀ ẹnìkan dọ́dọ̀ mi níjọ́ kan mo wá ń ṣàyẹ̀wò fún wa ni ǹlẹ́ ọlọ́gbọ́já ìyàwó rẹ̀ ti lóyún ó ní dájì kò tí ì lóyún ni ó tún bá mi jiyàn oyún ni ó ti lóyún ọ yá pé ló bá pé ó ní mú pé lálẹ́ àná ìyẹn ìyàwó mú pé lálẹ́ àná tó gbé kọ́ mi ìgbà tí mo ṣe tẹ́sítì lánàá dókítà wa ní òun ti lóyún ni ó ní àwọn dájì náà ń sọ fún mi pé o ti lóyún ẹ dákun èmi ò rí ìyàwó rẹ èmi mò ń ròyìn ayọ ayé rẹ lọdọ ìyàwó rẹ fún ọjọ náà mo wá sọ tí wọn ò bí lọmọ títóbi rí ọlọrun
0: kábíyèsí ọlọrun
1: níjọ tó bímọ 30,000 àlù fún mi ìtẹ̀mí ọ̀sọ̀ ọ̀pọ̀ ẹni tọ́lọ́run bá kọ pé ọ̀rọ̀ ayé rẹ ó tù tọ́lọ́run wá kọ pé ọ̀dọ̀ mi ni ó ti tú yóò kàn mí yìí tí ó fẹ́ wá tí ò ráàyè wá hùn kó mọ̀ bínú àyànmọ́ àkọsílẹ̀ pé yóò tù lọ́dọ̀ mi ni ò tí kọ̀ ni ò fi tí wà.
0: kábíyèsí
1: ọlọrun. bó ṣe wà nù nọ́mbà mi 07031049930 07031049930 nọmba mi ẹlẹ́ẹ̀kejì 09075688168 09075688168 nọmba mi nù.
0: ok báwọn èèyàn bá ti ń pe nọmba yìí òun náà lọ máa lè fi gba nọmba tí wọn máa fi rí yín.
1: bẹ́ẹ̀ bá ti ń pè wọ́n mọ̀ fún yín nọmba wánù nọmba tù ọgbọ̀n láti dá dúró.
0: ok
1: ìwọ tán bá ti fún ní nọmba 31 ilé mi lọ́wọ́ o sọ̀dọ̀ mi.
0: ok ok
1: 1-30 láti nọmba 0-30 ọgbọ̀n là á máa dá lóhùn léèdè to ba ti wa pe bayi bo ba tin pe awon mo mi o mo gbe okunrin le gbe obirin le gbe o ba tin pe won mo gbe ton ba tin gbe o mo so pe number bayi le wa se o ba ti jokej ma bo laaro bo wo de lagun merin bo wo de lagun marun bo wo de lagun mefa sugbon mejo gangan le mi o bere iwo ton ba fun number 30 to ba koko de number 1 lo fi wole
0: iwo la koko da lohun
1: bene
0: okay
1: iwo ta ba fun ni number 25 lori phone to ba wa je pe dide to de eyan meji lo ba iwo la da lohun si keta ai soju saju o ba ti se lodo ti wa nu bo se je
0: ni office yin gan ni bo lo wa baba
1: ni ilu Ibadan adegbayi iyana block ni waju ile epo JF Ward ibele ti soda titi sodi keji bi igba te fe woko ton lo woro odu e be lo tele agara wu ile baba wo to tele hotel yen gangan gan ibele nbo
0: he gbogbo ni ba se fe ri yin kan tete ma pe number te ti yonda yen
1: pe number bayi ko ma gba number to ba pe number lola ninu anu olo to ba di number gba ori gba na nu to ba ri gba o duro fun ose keji tori pe office wa po asiman to re ni tori gbogbo won na na be ri wa o ti jenu o
0: number 1 to 30 oni awon eniyan tan ma ri iwo na le lanfani ki won je kan ninu won sugbon o koko pe sori number eyi tan ma yonda fun yin
1: bo ba de waju mi tin ba ba o soro o se se ko mo gbagbo fi pamo to ba gbagbo pada pe mi
0: baba e ba yonda number ti won pese
1: 070-3104-9930 number me elekeji 090-7568-8168 ni ilu Ibadan mo wa ni adegbayi iyana block te ba ti de iyana block le soda titi sodi keji ni bi waju ile epo JF Ward le ti cross sodi keji bi gba te fe woko to nlo si Iwo Road ebere hotel agarawo ile baba awo lo tele hotel ile petesi won ma tewa won ma ta bread won ma te edu won ma ton je adi enbe ebere alaji baba awo kojuban lo
0: okay e ti gbo daada bayi e fun gbogbo en ba fe se rere iyan na lati gbe igbese mura soro aye ti e bo ba ti sun o ni sun bo ba ti sun igba yen gan ni gbogbo nto fe yo bere sin sele o je tete mura pe won sori number ti won ti yonda yi ki won na ba le gbegba ko ba le gbope be ni awon eyan gbope lowo lowo bayo moto tutun ochara o na lo gbo wa de studio ta tin se program Alhaji Owolabi Ola Imam le kan si e ku orire oko tutun
1: alhamdulillah rabbil alamin ti eno ni baje
0: ami olohun ami olohun
1: temi ti o de lowo lowo yi olohun je nupe
0: ami olohun ami olohun
1: titi e na olohun o se
0: ami olohun ami olohun
1: nabi la aula wala quwwata illa bil aliyil azim
0: ojo mejo la tun ma pade o daro o

0: ni ko to de ojo roundabout nbe lo nile aro wa a wa legbe nepa office o wa lo nile aro nbe lo ti ma ri mi kini baba isan wa yara ma gba ni morin lati ka wa ni le ra pupe ni kini nda wa laamu nu agba re yala isan lo nde wo ni ati bere ati rin o ti disoro fun wo boya wo te wa le ri bed ati nero dide afi ko fo mu nkan ko to dide gbogbo yi ke yo ti nda laamu lagbara yala ati bere mu nkan ti dinera fun wo ati nero ati buso kini si buso keji o ti dinera fun wo boya wo te rin won ku won ku o n te guluba guluba bi ba do te ti jabo lese ti e iwo ti e ni mo paja paja lowo paja pa lese e wa se ayewo boya ofa lo ti e wole si wo lara ti wo mo orisirisi ofa lo wa ani ofa asakatu asini ofa ade asini ofa baba asini ofa oje
1: ofa aruka na de wa ton ma gbe ni kaakiri
0: ti ofa baba abo ba asakatu to ba wole si yen loju asiri ti mo ri gba ni lome lodo awon ilu ya ya mi ni lome agbole won won pe ni koju omole iya ya mi da so o ti le ni 140 years fun e ni ko ba da bere asiri itoju oju ni mo ri gba lodo ya ya mi e wo wa ti pogoju odun o ti pomo ogun odun o ti logo boya wo ti ri awon kunde kunde ninu eyinju re tepo tin ti akoba fun lepe ati ri ne kawe ti dinara abi ati ri ne wako lale o ti dinara fun wo boya bi kurukuru ni won ri bibi won ma ri bi oye bi oye
1: nigba mi kokore ayokele ba irin re je a ma fa itoju oju te pe oju eyan ni ri na dada abi kin kin o ti alesi ni loju tabi ki o da bi pe won da eru si yan loju
0: tabi ki oju ti o lewo won le pe ni cataract loni won pe ni glaucoma lola won pe ni terigion lola bayi wo ti e ti ri yan kan to ta kini di loju bi ten ne bayi asiri yan ti wa ni odo emi
1: baba oloye
0: to gba ya ma pe ni isani waya ara o si le pe ero bani soro mi
1: 08067 958800 08067 958800 Baya koro neje ni tenda wala mu Baya bi oba ti wetan Lo ma yon ara Ni pe inye fi atakpara Be la rosi ma nye
0: Baya wate e je ni ta ebo ti wole okon O ti le loron me wate di jube lo Ta pe yala tu wapa de fe ni konsun re Ara le o ton ara le o si wot mo Pwen ke jive disi yala gba jani ye Ikan to do te Bo se ni le jo to ba yin 28 Lo sun yi Ori yin 22 ni O sun timbo Buba wan ruke ba yi ama asi dine Ten ye fi ri ere Be ya wo Yala baya kwe wate erik ni kan nunu e Bo se yi sotu Ni yi sosin Bobo ura on kabayi ko dato yala boya o ti ejo lo mo okunrin ta gbe se kan sun lo laarin seju kan si keji wo ti dato wele e ngba ti o ba je ko lolufe re ogbadun re bawo ni wona ti fe gbadun ara re
1: jedi jedi ni telomi
0: elomi de ni yi omi lobolobo to wa la ara omo kun to ye ko sanfani to ye ko domo elomi o le domo won ma ni ko e ko seyin be bi telomi o ti e ti san tabi ko won ti e sakesi pe nkan omo okunrin re o kere joju ori e lo o da bi keyan renren 15 naira keyan wa tun di gege be lori wo omo to ti le logoji odun yala boya o ti e ma se eyo bo si se eyo sele sere abi keyan ma sekun si onu ara tabi ko ma seyo ni e meta e mefa won ma to ijo ode okun ni kojumo to mo
1: ogbe enu ni telomi aero osun dede ni telomi
0: gbogbo awon oru kan bayi a ma fa ilera si eyan lagwa ara te pe yo fi ni salafa bo se ko se olohun ni jofa aye o ba wa o fa le wole telomi lara te pe apa kan se kan da sele le ati wa soro eniyan yo dinira ne la ma bi pari opo etegbe e ma je ka bora pa e si ma je abora won mole bo ba ti gba card wa pelu owo perete a se ayo fun lati mo bi ti nkan yen lugos lagwa ara yin
1: to ba fa ri emi baba oloye isan ni waya ara gbogbo aye a ma pe ni baba kaju e a wa ni bi onile aro legbe nepa office lojo lati ona ui lo tin bo wa ni ko to de ojo roundabout nbe lo nile aro wa a wa legbe nepa office o wa lo nile aro nbe lo ti ma ri mi o le pe ero bani soro mi 08067958800 08067958800
0: aise o kere to bi kuni fara nsu gbe

0: 107.7.
1: Lagelu FM 96.7. Lagelu Baba Ibadan. Ibadan to gbonile to gbalejo. Ilu Akikanju, ilu awon jagun jagun. Ara Ibadan lo lomi agbada gbudu. Ogun pa lomi awa Ibadan. Togun ba fe pa Ibadan. Kudeti agbe won. Iku adeti ni le omo layipo. Iku adeti ni le awa. Aro adeti ni le eyin. Ti kuta aro adeti. Lori ko wa gbogbo wa o.

bi olohun alogbo mekun niba ele oye idilege mi yoyo bi efa ele oye omo mo so ye tan kin to soru di olele ti mo muru ekun lowo gangana oku opolo opolo na oni daru lagbaro lodun mo re oba oku opolo ku omo se ilaye alawura bi olohun oni je koku ma loju opolo na oni ku lagbaro lodun mo re oba isoye ko ma so ani ye gidi ni nitori wipe bi akoko giye ton ba pon papipi ani mo ranti oro ana e fu fi fe ki mo riwo pe mo mi a ri olodun mo re koni kola ko gbagbe elewo ojo iro ko gbagbe apara ito wu to gbagbe keran mo ran leti oso isoye agbarojo ko ma gbere pade re ni ori akan ni olohun oni je koku ma lowo olugbenga oyato lori radio naa ni olori ire omo benga oyato akani o ele oye igilege mi oke meni logun ni nbe ni igbati ile baba to bi olomo merin aduro bo erin abere bo erin akule bo erin to ku loye ti jade adi gbegbele ran gbeti ile oloye somurumule ran ile oloye ele oye ni o omo asoye tan kin to soru iji olele ti mo muru ekun lowo gbon gbon jonjo ori wipe alogbo ni o mekun niba alogbo to ran lobi loja baba yin tare gidi o lo ko fun elemu elemu dunu olobi so olobi ma so mo oni ibi owo wa ba lo ko ba lo iji olele o

0: ti se ojobo
1: keke awon to
0: ojo kewa ninu osu kesan
1: odun
0: 2026
1: baba re ni to
0: loruko olooto eto yi ni mo nki yin kaabo
1: je ko gbadura pe ko le
0: adura Kenneth Gweje teyin kan mo se brown sugar
1: baba re ni tori anu lo ni
0: ya awon kan tun mo tun pe ni ke boge
1: pe ko le tun je
2: o ni pe
1: kari anu
0: Monkey, you can't have a look or gammy being Gawiato or Layola.

lori Facebook mo ti ri Oladele Sunday mu yi wa oloruko mi baba ni lati gbare mu oloba lawon ti n wo wa Amina Togun ati Lukman ani e kale Ola Oluwa Evelyn Bose amon na ni e kale ka bo sori eto Alaba Yusuf eku eto oni Alaba oko iyawo e latolomi Alaba ye kin soro sugbon ni soro Alimi to ebo lati apata Aromo domo iya oniru ni ise takuntakun la nse ese te mo riri wa awa na n gbadun yin be

eka abo pada latuju oja eto ba mi to le ngbo lati le ise lagulu fm 96.7 oke gajoke to toni se pelu idile ki ife irepo ati alaafia ko pada sinu le yin ohun la wa nfe lori eto yi gbogbo eyin te ba nife lati darapo mo WhatsApp ba mi to WhatsApp group ba mi to eyin te si nbe te si nife lati darapo mo eko number ti mo fe pe yi sile number yi ke wa send the WhatsApp message si eko send the ba mi to lasan e mo pe number yi e mo send the text message WhatsApp message ni ke send si number yen ke ko ba mi to e send yen si one hand yen si group ba mi to e farabale ke gbo number yi daada 081 65 34 62 76 081 65 34 62 75 75 ni dark mo je npe le kan si 081 65 34 62 75 SND ba mi to lori WhatsApp si number ti mo pe yi one hand

0: ẹja agbẹ yọ kan si. Hello.
1: Adeyeye.
0: E kale baba. Yo ti ri. Hello.
1: Adeyeye.
0: E kale.
1: E ku dile mo ade osun o ki e pupo.
2: E so an kin baba mi.
1: Ara bala do do lo lo ko yawo e ba mi. Dada lo gawo de o.
0: Ade osun so wi pe won o ti fun yin loruko yen.
1: E mo gba ade osun ki dare.
2: Awon ko la la ba.
0: Azalailu
2: agbole lodo won wa won o ti gbo lomi mi si ti
0: sofo alaba ade osun lo so emi ko o mo ki esi kini kun to si je yan ko si eyin eyan wa dupe lowo yin se ri inu wa mo ndo ni gbo wa ta ba ti mo pe e nbe nbe fun wa kini ya le dasi ogun aye popo atawa atẹyin ajọmọ se ni ija tun be lowo a ko le ka ori ta ba nseto lapa bi teyin o ba gbo ta la fe seto fun un to tumo tun jomi lojuju ni pe eyin eyan e si darun oju lata agun mewa le dagun kan oru tori pe e fe gbo ba mi to elomi ago marun idaji ni o ti ji kuro ni laaro koko janjan ibi ise yo pada wole bi ago mesan elomi gan wole la ago mesan abo oni funji elomi gan la ago mewa ko ti wole inu moto ni o ti mo gbo eto yi bo e tun wole tan e tun gbe phone segbe yi ti e fe lo we e fi phone soju window baluwe iwo lorun wa ni temi e mo njem phone o wa legbe yin won ko rajo se pande won pe ibanu nje amo riri yin amo riri yin won da gbere faye mi e as it take for granted ariwo hallelujah on lo fa yi pe gbogbo yi gba emi o mo so wi pe e seun te n gbo wa ariwo ayo nitori pe ka si e a mu alakoko laipe yi eyin eyan mo n lo be star 347 star 1004 star 2 hash mo n gbo ariwo star 347 star 1004 star 2 hash

abalaye lati ma nfa aye gba eyin eyan lati le eni to ba loro asiri to nilo amara lodo awon ologun oluyin omo Nigeria ohun to sele si yin tabi to sele si eyan to sunmo yin daada to wa kan yin to jeun to le lokan yin to be ege te fi le so fe ni keni akoko e n wo yi pe te ba so fe yan won a fi du yin tabi ko je pe won a ma fuju e wo yin le keji e mo wo yi pe te ba so fun kaka ti won a fi gba yin lamoran won a fi mo soro yin leyin ni to je pe bi itiju ni mu wa to se je pe gbogbo igba te ba ti ran ti se lokan yin mo n gbogbe e le beni keni so bakan na le mo kini nkan te se si ọmọ Nigeria ti wa n kale lori eto lale yi awọn ti wọn fun yin lamọran un te se te ba ti pe sori eto e mo daruko yin e mo so bi te ti n pe wa un te so ta won eyan fi mo wi pe eyin le n soro e mo so peke ti sun to sele kawon eyan si gba yin lamoran ke mu amoran lori eto number te pese lati soro asire lale yi on ni 0912370 8675 0912370 8675 eyin o fun eyin te nbe lorilede Nigeria te ba fe pe wa lati le okere number te yin o pe si oni +234 814 249 1006 +234 814 249 1006 number te yin te nbe nle okere nu no.

ijeta ojo Tuesday de role. Mama kan pe mi, o ni awon ni oro asiri ta won fe so. Mama yin ni awon ni anfani lati pe sori eto laaro, pe sugbon awon wo ye pe o sese ko je wi pe awon ebi oko awon mo gbo eto yi. Ani ko se si ba won se le se ohun ton ni ma pa won ni. Nitori e la won se kuku pe ton se pe number wa pe ka ba won so lori eto. Boya ka to gba oro asiri lati le ka kokko mu eleyi wa na keyin omo Nigeria yin ologun oluye ke gba mama ilama run to e kan se.

má sọ wípé àwọn pàdé ọkọ àwọn ti bi omo meji ka won to pade e pe sugbon iye awon omo yin o si mo alara konrin o ni fe awon gan alawon si ni fe re oni esin kristeni la won se ani awon oko awon ipe idile oko awon looto idile musulumi ni won so bayi sese na nse sese na yan layo

ati awon fe oko awon pe awon idile oko awon support marriage awon pe tori ani ti omo awon o ba ti e ni fe onisese bi ti won ku fe musulumi sugbon awon o fa yin gba ku fe kristiani sugbon oro yi awon ori gege bi n to ye ko lagbara tori oko awon feran awon gan o si ma n fa awon lokan bale pe ka awon mo wori jare pe to ba ya awon family o ni se lori marriage awon family o gba kini nkan ta awon fe na ni alawon bi ma lakoko family oko awon pe won deyin lori oro ton so yin se pe ani o ni fe omo wa ala won bi mo elekeji bakan na ni ni gbogbo igba ti fitina ti ba ti joju lati odo awon ebi oko awon lokan ma n fa awon lokan bale pe a se bi mi loko e o nilo ati beru emi ni ko ma wo mo wo mo le bi mama yi ni awon jeyan kan ti o lokan to je wi pe

atawon ateru atawon omo ni gbogbo won na da sita pe mo lo mo wa o fe o wa ti so pe mo wo ni fe lesin mi mo lo wa fe o isi yawo wa tilekun o duro lenu ona ko se ba won so fe keru wole mama yi ni pelu mi joloju la won fi manage ko eru die ti awon lo ile awon ani gba ta won dile pa won family awon ni aoda je asari ba wa ibi kan to le fori pamosi na ani awon no wa ba won ko eru to ku ton dan sita

thing ti on wa se ni wi pe on wa on ba won ti owo bo ani sadede na le oko awon bi se ati rise mi wa dogun lo wa le tebi wi pe ati jeun ninu ile oran bere pe ona wo no ro wi pe mama oko won se mo wi pe oko won se mo nlodo won ni bi tan gba lesi awon ni ikan ninu awon omo toko won bi tele tele ti iya won o si mo an lo ti wa oko won wa bere pe on ti mu wari ipo se se ko je pe eyan lo so fun mama bi eyan lo se nlo oni baba ye wa se titi won ri se

ni toro ko bo ta won pa pe awon ti fi jeun to pe lowo awon gan ko sise kankan ma awon ko ti nbe bi pe ti o ba le ba won dogbon ka won ko ti ri bi kan ta won ti le ma ri nkan ta ka won fi ma bo ebi ati ara lo ko awon orogbon da ko rowo yo

ni ko si le kono senikeni ninu idile won tori un ti nbe nle mama yin ni family tawon na si ri oni kaloku pelu wahala e ni.

kagba won lamoran ogbon wo la won ta ani awon ti ro rile kan pe boya ka won sa lo ka won foko ati awon omo sile ani sugba ta won ba gbiyanju e o sese ki baba yo para e lu ba won sese wa nu le yi e ko si nkankan

0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ekale.
1: Hello. Ekale.
0: Oruko yin ibi te tin pe wa sa.
1: Oruko ti ni apa sa lo ji. Ani n to lo wo ni. Lo ke ayo. Lo jo na. Na pa sa gaga. Ni ba lo.
0: A n gbo yin sa.
1: Ki ko mo sa na wa ye di mi ta fi pe oko fi ya o ni aye si. O ti ni ju ju. So we see case carry going back to your colonel to data bring your to family case in the I'm all yaki baba we are what to call we're going to go more can you say it I'm not a team what about you have me to go up with also you pay she with you but if you keep in your floor court and be fair who could sit for them to you in my seven but this is a little kaka inu gbogbo ni o lo ni so ki ta ba be pe ara wa ki imo ibi ni de ji wa nbe ka to de se ara wa ni si gege ni se mi je muslim ni ke je ara bi so ni pe o ba fe se ara ni o akoko ni pe e je e koko ni se ara ni pe ah mi fe se ya o mi ya mi fe se ni ko ma pe e ke ni ni pe ke ni ke ni wa se ko ni pe ki awon bi ni ati bi ke na ko fo se
0: Hello sir, un tan mo jade to je kokun ni wi pe ani awon je lesin igbagbo oni oko wa won idile musulmi na ti wa sugun ele isese ni esin ta won nse ani ebi oko won wa so wi pe toko awon oba kan ti e wa le fe o ni sese bi ti won ko fe musulmi
1: Ati musulmi to jọ pe ko jamo le fura won ku mo ni problem
0: baba kini ki mama yi wa se bayi
1: e se bi ko ma se to se ni pe koko awon ti won ba ti le pare ni o family ti o ba ti le tan koko awon to fa ko awon problem
0: any time won ba fi baba ile po se se ki baba yi o pare nibi to nife awon
1: o le ni le pare baba ile bi ni o ko ni ni ko pe wa ni ke ko ki aye dan abi ni je gbe ni bi kan iye yo pare yin to pare yin wo ni gbebe ah se ba ri o ni ka ni si se ba ku wa jo yi ko lo e to ba ku mi o o ye ko ni se ba ku wa jo ko lo si e ti ni fi kan se ni yo ri
0: e ja fe
1: lo mi
0: e ja fe lo mi
1: e sa

0: Hello, Weka Alisa.
1: Hello.
0: Yes, sir. Angbo yin.
1: Weka Alisa.
0: Oruko yin ati bi te tin pe wa.
1: Ahmed lati bi wa.
0: Angbo yin sir, igba mama yi lamoran.
1: Eyin ti fun iya ye so. Won ko wa wa wi. Eyin ko si laye, ile le te to yes ni won wa mo se tete ba. Ile je to yes. Olorun na ni gbe ase ati mo se ni ati ti se Olorun na gbe ya.
0: Hello sir.
1: Ibi kankan gbe nu awe.
0: Mo nbo. Mo nte nso fun mi ni wipe ko si obi to le tori esin lati so pe omo awon o ni fe iyawo tabi fe oko to ba won lati fe.
1: Ile ko ni ero boya ero boya iwe le se to be. Ile
0: e ma gbo ero be tori pe iya to ko sin yin no se ri n to koju se yan kan eyin lo to ko se lomi. N te bi ti ri da.
1: Be wa se awon to so yin pe ti family ko ba ti gbagbo ti won ba ti fowo si ife lagbara ẹni tí ẹ bá nífẹ̀ẹ́ sí tí fámílì yìí ò bá fọwọ́ sí kò sí dóhùn lè ṣe wọlé jọ sá lọ nífẹ̀ẹ́ bá ti wà mbẹ́ o.
0: Ó dà kí ni kí màmá yìí wọ́n ṣe báyìí kí ni kí wọ́n ṣe.
1: Kọ́mọ̀ gbàdúrà ni o tó bá ti ń gbàdúrà kò sí jíjẹ́ pé o sì kan táwọn tó ti bàbá tó ń ní bìlì fún mi ọlọ́run o àtọkọ rẹ tọ́jọ́ mọ́ gbàdúrà kò sí jẹ́nìkan lè fẹ́ nìkan ṣe.
0: Nkan ti mo like ya wa awa Nigeria da won mo yin o ba papa jo la won mo yin o ba si o si un tadura o le se anything o ni se lowo ti oro njeje ba gba la moran ni ko mo gbadura na ni tori ko seun ta dua o le se se ri awon koko kan ma wa to je pe teyan ba gbadura ke gbadura lati oni dola te ba gbe igbese ko si nkan ti o sele

0: fojú wo láti present láti ju mo ju present condition ba báyìí ni mo fi ń wo báyìí se mo pe yoruba so pe ko si bo se buru buru fe yan ko mo ko enikan ti yan ba ja yin enikan ti yan wa ba ja yiyi ko nu kan dede lo be mo wo gege bi on ti baba kan so le kan baba yin ni ti arakunrin yin ba fi le ku wa la gidi ni fun bi ni lo to ni wa la ni yala yin be lodo re nigbati nkan se tabi ko si nbe wa la gidi ni nje mo ti yan ba ti wa ni tight corner sugbon mo gbagbo pe won ati ri oda je ngbele leyin eyan kan yin ka gba oro asiri mi lati le hello
1: hello sir
0: baba e ka ara yes sir se fe gba mo e mo ni
1: ta mo na na
0: oda ijagbo eja so pe o ti lo be yen dakun eyan wa lati le ma pe sori eleyi mo eni ti nkan sele si ton pe sori eto wa ti ri

0: ba pe bayi oro asiri mi lati le ni e pe foro asiri abala toju bole sele se mba wa wo ago ja to ni pa mejeje po bayi ba tin be nunu ora sire ka mo toju bole igba mi gan lori eto ojo yen gan yi pe lo mo ndabi pe ka ri nkan kan ka fi so ni ka di lokun ko mo lo ṣugbọn aro gbọn da si e ja gba oro asiri lati le bakan na te ba fe ka ba yin toju bo le yin e ja ba yin toju bo le yin ke na pe tabi ikunsinu tin be laarin oko ataya boyo ko lo se aya ni tabaya lo se oko se se ke ti bebe lo to sugbon koko yin mo bebe yin tabi kaya yin mo gba ebe yin ti o se teyin lorun bo se nlo nu le te wa fe kala afi o pada sinu ile yin e pe sori eto hello
1: Hello,
0: Eka Aro. Eka Aro, Baba, Shay, Lora, Shay, Lita, Efe, Baba, So.
1: Hello, Rafi.
0: Eja, Agbo, Sa.
1: Ani, Mouni, Mouni, Ore, Kan. Mbo.
0: Nangbo, Yin.
1: Ore, Mouni, Mouni, Dede, Yomba, Yi. Ya, Wo, Le, Obi, O, Mouni, Di. So, O, Mouni, Di, Si, Ya, Wo, Di, Fon. So, Ya, Wo, Wa, Le, Nye, Le, Ke, Ta, Wo, Nye, Wa, Ba, Di. Ni ele ke da ba lara yawo so yawo wa le na ni ma da ke le na ni ma se din o yawo wa ni aburo ka to je o tanu so je o ma ya ke sin sada de ni ma so ko ni aburo yawo ore wa ni to je o tanu so mo ati le ore wa ni mo ka je o ti wole wo de ha mi de Bibi ni pe won wa kuro ni ile ti won gbe tele won ko lo si site ti won Bibi ile ti won gbe ti won gbe tele iya buru iyawo ore wa ati ore wa awon mejeji won wa mo pali ni ile ibi ti won gbe tele pe ti won wa pamọ mọ won ti pamọ Bibi ni pe won sa fun ma won titi Ẹ̀yà ìgbèrú ìyàwó wa ní orí fún ọ̀rẹ́ wa. Ó dẹ̀ kó wá bí ọmọ ní ṣé mọ ọmọ tó ṣaláìsí lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀fọ́ jẹ́ àǹtí ẹ̀ gan-an ni ọmọ tó padà wà sówó ọ̀dọ̀
0: ìyọ̀rẹ́ wa. Báwo lè ṣe mọ̀ pé ní ṣé mọ ọmọ ní ṣé ẹ̀ fami sí lọ́wọ́ ni àbí ẹ̀ fi sí lára tẹ́ fi mọ̀ pé òun gan náà ló padà wá?
1: Ọmọ bó ṣe rí kò sí ju bí ọmọ fọ kiri ẹ̀sà bí ọmọ ọmọ òdúró kó tó ṣàlàyé ṣe fi ń bá ojú ọmọ ẹ̀lọ́ fẹ́mi.
0: À ń gbọ́ yín, à ń gbọ́ yín dáadáa.
1: Ọmọ ojú ẹ̀ dàgbẹ́ ìpín pàtẹ́bí fẹ́mi ẹ̀sà kí ọmọ gangan ẹ̀mí kan fẹ́ẹ̀ fún fi sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Bọ́mọ ṣe rí gẹ́lẹ́ gangan lọmọ tó padà wá sí ìlú ṣé yọ̀dọ̀ ìlú. Àbúrò bí mo dáhùn lọ ni pé ọkọ mọ ìpè ọmọ òun káàní kí ìyàwó òun bí tẹ́lẹ̀ ọkọ mọ àbúrò náà mọ ìpè ọkọ ẹ̀gbọ́n àwọn ọmọ owó ni wọ́n ṣàṣe ní káàsì wọ́n wá ń bá lẹ bẹ́ẹ̀ mú àwa yòókù ìgbẹ́ gbé iṣẹ́ wà lẹ́gbẹ́ sí ọkọ kò ní fi ọ̀rọ̀ pamọ́ fún mi náà kò ìfàṣẹ pamọ fún mi bí i ṣe ní wọn bá jẹ gbé ganan ìdílé dúró ń ta wọn sì lè wà
0: ní ọjọ tí wọn
1: bá ṣe ni bo bi pa wa ye ya wa awa a je bi ya ore wa nje ni ka ko ku awon boys ni bo bi gbo awon boys kan ta je nje ko gbo mo mama ti don se le la ni bo bi bu ala mo oko ni so wa je ni ka de je bi bi ene ka to ma tun bi owo pa ten bo
0: o yin an gbo yin
1: o men ni ba wa se ni to be n ba ya yi fun bi o su kan gba ni so ba abi o se meji bi pe le le su kan da o ba wa so do to wan bi so po ni gen ko ko wa ko wa ko wa ba so bi ko kun ko ra mo gba fun aye ara re bi ko sari city ko duro sari o duro ya sin kan a o men ni ma fun ni mo de bi because I'm not a wadi in a power of if you pay in a wadi I'm a wadi oh god galon ye oh man you know I'm a kumun loma a guru in a na maipi oh matom beni oh oh oh oh oh oh oh oh oh
0: baba omo te soro e yo titu bi omo dumi lo ba ye
1: enye lo wa enye enye ni yo wa
0: o si
1: ti
0: so fun anti e yo sa so fun anti e pe eyan kan bayi lo loyun eyan kan bayi lo lo mo
1: e gam te ile yi anti e ato un manuji bi asa ki gini mo like ara won igba to ti lo tori oko aburo gangan ka duro bi mo fun bi bi omo mo meta fun ko rin yo ti ku
0: ehe aburo yen ti kokko mari re to ti bi mo meta baba se eyin wa bere lowo re yin pe se o se tan lati fe aburu iyawo eni pẹlu nkan te nso yi bayi ko sogbon ti ore yin le da lai mo fe aburo iyawo won yi
1: ani rojo wa ti na e mo pe odo mo o ni nkan gile gan to go yard ti bi bi ti o ni kin be ni ara o lo nkan bi le pe ki mo go mo ba wo ta ti ko ti le so mo yen di din din ka inu ile kan o bi bi ti ko se ko lo bi kakan mo ni wa ro to go yard ti o mo ti
0: o n be lowo re ti bo mo ko n be lowo re se o n gbe yin nu eyin wo ke bi ake so fun yawo ni abi abi kini nkan te
1: ni pe awon ti nje aburu yawo se jo kun ti won ba tin wa san ri won mo pe close friend ni ati oko ati tembo
0: an gbo yin sir
1: ti won ba tin wa mo tun wa mo si dada se ko mo ki se dada ni mo ko ni wa ru nkan te bi wa ru to ba dojo waju ki le sele se won to ba dojo waju ati se aye na mo to ti ti ni ni si aye to kun ni bi ni aye ni ya ba ti mo ba ti wo
0: baba o eyin
1: motivation
0: emo gbosa eyin te
1: awada
0: egbom eyin te je ore oko yin te ba fe gba ore yin lamara lori oro ti nbe nle yin wa mara o le gba mo
1: ko lo gba na o pe ni kan to la gidi o owo esi tun o tun aje ni kan to wo ewo ju gbogbo awa ta jore
0: mo e ja gbo to e je ka gba wi pe won gbo o an gbo tabi ka so wi pe amoran ti won gbo ni ka fi okan si pe won gbo oru amoran o le gba won lori oro yi
1: o wa ko ni gba ni amoran ti mi le gba e mi o so fun wi pe tori e mi o gbe ninu gbe mi se wi lo pe olohun bi ni nkan bayen ati bi pe gan eru eyan bayi gan pe ki iya iyawo e gan ba wa ba se olojojo o ma ti yawo e si wa yo nkan papa si yawo gan jade bi pe ko le sun mo ya e pe ko le sun mo ya yawo ba
0: amoran o le gba won lori oro ti nbe nle yi
1: ni
0: mo pe oro yi bo pe boya awon eyan o mo iyawo ile o mo se mo
1: be o na ko lo fi ibi to lo fi iyawo ile ha ona jinga
0: e yo pada wa mo yo pada
1: e mo pe oro ojo waju wa ni
0: ehe amaran o le wa le wa gba bayi te le gbore yin bayi
1: o na ni ibi mi ti mi fi e mo fi ti se yo ti amaran gan kan ni ibi mi se mo pe
0: Good
1: morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning

ẹyin tẹ ba fẹ ka ba yin toju bọ le yin ẹyin na e pe sori eto ba yin ẹyin to je pe ko tẹ yin lọrun bu tin lọ nu le yin je pe gbongbon gbon te n se sira yin e ko inu yin o dun si ẹni to ba fẹ alaafia ninu ile ohun ni okoko wa koda o se se ko je pe yin leyin le jare sugbon nigba mi na eni to jare a mo bebe o as long as to ba ti je pa laafia le fe jari eyin le tun se sorry o wa dada obirin mi o le withstand kokunrin o keep malice ninu ile be si ni awon okunrin kan wa to je pe o ro won lorun bi Ya. Se ri un tinu won mo ndun si ohun ni kan won ati yawo mo mo jo soro. Alakoko awon bills kan wa to je pe yo fu moro ti won gbe fu. Lele keji won wa ri opportunity won ri as opportunity lati wole lago to ba wu won. To lati mo pe awon ati awo won okuku soro ko se ni ti o bere ke ibo le tin bo la go mokan la koja to e pe gbon to mo ndun mo wonu to mo nwa ni pe nkan ti o ni tun mo ko san so di babara nu ile to fi din pa won ati awo won ni soro mo ọpọlọpọ igba ọkan obirin yi gbe e o se se kawon na o ti go die bo o sugbon deep down ninu ọkan won yi gbe mo fa pe te ba wa sun lori bed eyan kan sun se ti eyan kan sun si egbe ogere lohun ite wa ti wa mo eni to kan o gbe seri bo ba se nji si right ni o imo yin si left be ni o mo dun le kokan tabi ko mo mi kan le le kokan yo sa je ke mo wi pe orun okun orun o lanfani un tinu yin odun si te si nse o se se ke ti be oko yin looto tebi ke ti be yawo yin looto sugbon ko sa fe lo avenue yen lati wa to wu agba ipe ti get won lale ibayin o ye ipe sori eto je abayin be won teyin ba be won ti won o ba gbo awa o be won se mo ipe awa n gbenu gbogbo omo Nigeria be won ni won wa roti leyi won a dariji won si je ki nkan to wa nle otan pe ko si baba ti o fe gbe school fees omo fu ni monday bayi tori tin trend inu ko lo sanu wa sugbon to ba je wi pe ikunsinu tabi awo ni o je kon gbe school fees omo fu ni monday eyin iya e swallow pride yin e pe o ja ba yin be won o